0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyod ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna do. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugas.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang paggawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok. Mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulong sulod nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol Sir GP.
4: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pod nga moinom kag D3, unya muhigo pod kag BCO. Kalas kayo na.
4: Kalas
5: mas maayo jud palit na lang kad Ritso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio.
3: Ang Vizio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So kita mo kung unsa gid ka nindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa
3: sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Inakaw ng Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number 1,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maayong hapon, siyudad sang San Carlos. Kumusta ang siyudad sa mga bulak? Negros Island Region. Gapamati kamo sa giyapon sa K5 News FM San Carlos. Kuyog karong kahaponon ang inyong maestrang guwapa, charing. Ang inyong pinaka. Ang inyong boses. Boses na magsabad-sabad. Ang tingog nga makapamata sa inyuhang gakatulog nga kaluluwa. Basta ra ba, Domingo? Mauni ang adlaw nga magduka-duka. Pero wala ka nag-inusara kay Kuyog sa gihapon, si Ma'am Cheng. Ang inyong super teacher, Kuyog nyo, duha ka oras. Sabi nyo, wala ko no. Nako! O wala ko nag-inusara kay Kuyog na po na ako akong mga special guest para sa atong espesyal na programa. K5 Real Talk POV. Ang programa kung sa diin kita mag-istoryahanay sa mga latest issues, mga videos, mga uso sa ato ang tiyempo. Ang mga butang dapat istoryahan kay dapat dili makalimtan. Live man kita sa ato ang Facebook page, K5 San Carlos Digital 95.7. Kuyog ang ato ang pinakabaskog nga puwersa sa K5 News FM Philippines. Diri sa San Carlos City, live kita. Nagapamayagpag, nagasaba-saba sa Osaka. Muraga dag-umro, no? Kumusta ang panahon? Mo ba niyang panahon kung sarin maglukob-lukob na lang ta? Magtago-tago. Pero Lunes na ugma, dilita ka iskapo, no? Pero sige lang, upod sa gihapon or kuyog ta, kay karong kahaponon, nindot ang ato ang tema. Istoryahan ta ang bag-o og si Katron nga gagawasa sa Facebook. Kining gitawag nga Stop the Wedding. Unsa ni siya? Ug unsa ang epekto sa mga tao nga gaingon nga kung dili ka sigurado sa imong uyab, abi huna-hunaa pagmaayo. Kung gusto pa ba nimo i-move forward? Or makaingon kang stop the wedding? Tune in for more because we will give you more sa K5 News FM San Carlos with Ma'am Cheng sa K5 Career Talk POV Philippine Standard Time. It's 2:21. Sa pagbalik na to, ato nang maabi-abi ang atong mga special guest na makuyog nato sa duha ka oras nga pag-istoryahan ay mukatawa ta. Dili lang ta mohilak. Mag-istoryahan ay ug makabalota sa mga gihuna-huna sa mga tao. Pwede mo makakuyog sa among diskusyon through Facebook. Adto mo sa www.facebook.com. I-search ninyo ang K5 Digital, K5 News Digital, San Carlos 95.7. Ug makita ninyo dito ang atong pinakasadya nga thread. Kaya atong istoryahan karon, kung ikaw isa ka estudyante or ga-eskwila ka, dapat ba nga in a relationship? Naigaingon nga kung mag-eskwela ka, nindot nga na kay relationship, no? Kay para inspiration. Pero ang uban, maingon sad nga kung estudyante ka, likaysa ang pag-uyab-uyab. Kay makadistract ko nun eh. Abi, istoryahan ta karong kahaponon. Unsa magay maayo? In a relationship or not? Especially if you are a student. Atong hibaloon, ayaw na migbiyai. Pakusgi ang imong radyo. Gapamati ka sa K5 News FM San Carlos 95.7.

0: Philippine Standard Time, it's 2:27. You're still tuning in to K5 News FM San Carlos 95.7 with yours truly, Ma'am Cheng, ang inyong power nga maestra nga magsaba-saba karong Sunday afternoon. Today is October 11. Tsakto ba ko? Ang akto ang oras, gidalit ka na to sa atong pinaka-power nga istasyon, K5 News FM San Carlos, 2:28 na po ng hapon. Daghan kayong salamat sa ato ang mga ka-K5 nga nag-tune in sa ilang mga radyo diin ka man diri sa San Carlos City. Unsa man ang imong ginaubra, unsa man ang imong ginakabisihan, wala ka maginusara kay karong kahaponon. Ato ang istorya ang mga butang-butang nga uso karon sa ginatawag nga social media. You are listening to a special program matag Domingo kung sa diin kuyog nimo si Ma'am Cheng nga istoryahan ang mga real POVs, R-E-E-L, no? Kani mga real, gitawag ni siya nga mga short videos. Uso na ni Ron, kung mulanta mog mga social media, daghan mong makita nga real, no? Na ay real nga namaligyag sabon. Na ay real sa mga AI, di ba? Shout out sa mga nabuang nga sigiglanta og mga real nga AI, no? Bisag kaon sigiglanta og AI. No, napoy mga real sa mga pauso. And speaking of pauso, may gakauso karon nga usa ka trend nga gitawag nilang stop the wedding or sinasabi pa nilang stop it. Diba mo na pirmi ang ginasulti sa pari before mag-kiss ang bride o ang groom. Ingon siya, kung sino man po ang tumututol sa kasalang ito, maaari na po kayong tumayo. Tapos kayo'y umupo. At sabihin ninyong stop the wedding kung may tumututol. Pero paano? Or unsay mahitabo kung ikaw mismo, si bride or si groom, after magpakasal, makaingon ka, sus, Mayra! Unsay nahitabo? No, kay mula hirabag yun, ato ang dynamics. Kanang uyab pata versus nga kanang minyo na, di ba? Diba? Kung uyab pa ko, no, sweet pa kaayo, oy. Mo holding hands pa, oy. Mayngon pa, bebe. Bebe, ning it na yun. Bibi, dili ko katulog, bibi. Kay wala ka diri, bibi. Sana all. Pero kung nga minyo na, mayngon na, sus! Pahawa, diri, bibi. Pero tingali mo, ota. No, unsa ba yun? Istoryahan nato na nga trend kay uso na ron sa mga batan-on o sa social media. O karong kahaponon, wala kong maginusara nga mag-discuss ni ining stop the wedding trend or relationship trend. Kuyog na pud nako ang tulo ka mga power nga estudyante from Calatrava Senior High School Standalone. O sila, atong mahinabi matag-usa, tulo sila ron kabuok. Ato silang abi-abihon, abi. Ato ang ila-ilahon na pud ang ato ang tulo ka mga real talkers karong kahaponon. Una na sila. Maing hapon ninyo, abi, tingog ko no mubi. Hello! Wow! Bugnaw lagi kay tingog. Tingog ang bugnaw or ang kamot ang bugnaw? Kagi pang kulbaan. Ayaw mo ka kulba, ha? Kulba-kulba, my heart. Okay, so akuyog na to silang tulong magpaduol sa microphone para madunggan gyud ang inyuhang mga golden voices. Okay ba? Sige, kani silang tulo, mga estudyante ni sa Calatrava Senior High School Standalone. Pwede ba mag-ila-ila ang matag-usa sa inyo, ha? Starting with this beautiful lady with a short hair. Diba? Short kay siyang hair. Okay, go.
1: Good afternoon, everyone. Ako di ay si Marjorie C. Galagate, a current grade 12 student sa Calatrava Senior High School Standalone. Akong strand is accountancy, business, and management.
0: Okay, so should I call you Marge? Marjorie? Jo? Marjo?
1: Jo.
0: Jo. Okay, nice to meet you, Jo. Jo, Unsa inspiration nimo nga I believe usa ka sa mga radio broadcasters no sa Calatrava Senior High School. What's your initial kuan? Unsa imong initial nga expectation pagsulod nimo sa radio broadcasting? Naba ka expectation nga maabot ka diring dapita?
1: Actually, ma'am, wala di ko ga-expect na maka-grab ko ingon ani ka big nga opportunity. Kaya ang ako rin yung goal is maka-join sa Radio Broad and ma-enhance ang akong skill. Kaya since ganahan ko mo speak and ganahan di ko maka-try kung unsay feeling nga maging radio broadcaster. And wala na ko gida-home nga maka-abot ko sa ingon ani, ma'am.
0: Wow! Yehey! O diba? Sa mga ga-aspire dira mag-radio broadcasting or mag-media, kung ano na ang inyong gusto, i-ano nyo, diba? I-push nyo ng push. You also mentioned, Marjorie, that you are an ABM Strand student. Sa mga gapamati, pwede ba ni mo ma-sulti na mo unsa may expectation sa usa ka estudyante nga ganahan mo sulod sa ABM Strand? Unsa nang ABM? What does it stand for? Wow, English. Okay,
1: so,
0: go.
1: Ang accountancy, business, and management, it talks a lot about kanang mura gina-prepare mo sa inyong track nga kwaon in college, which is aligned sa accountancy and business and management. More on dira, ginatudluan mo about accounting, basic accounting, especially shout out sa subject na mga FABM.
0: Wow.
1: Actually, more on kuan na siya, more on mathematics, and then gitudluan mo about market, something yun, ana, kung ikaw gusto ka nga, or you are an aspiring kuan, kanang gusto
0: businesswoman.
1: Yes, gusto ka maging ana in the future.
0: So, business monkey, pwede ba?

0: kwarta. Kay kung moadto kag merkado, no? Mahurot gyud imong kwarta, labi na ron nga sus. Grabe na kataas ang mga palaliton. Speaking of palaliton, kani atong ikaduha nga guest, the thorn among the roses. Oh, di ba ang ato ang lalaki nga guest? Hello, what's your name?
1: Hello, good afternoon, ma'am. My name is Kent Michael Montemayor. Osa ko ka estudyante sa Calatrava Senior High School Standalone. I'm from the STEM strand. Shout out dai sa mga kapwa STEM dira.
0: Wow, shout out to you guys. Okay. So, ikaw STEM ka. So, kung mag-STEM ka, unsa na pud ang imuhang murag specialty? Kent.
1: My specialty in STEM, syempre science and mathematics.
0: Wow.
1: Because it's in the name na, di ba?
0: Mm-hmm. Gani, ma'am, ka bugom. Luding makamamoy STEM gali, di ba? Di ba? So, but what I mean is, Kent, when you say STEM ba, it means na ang gusto mo talaga yung parang medical or mag-engineering ka. Pero aside from that, kasi alam ko na daghan og mga STEM students nga bisag STEM sila, naa pa sila other hobbies nga dili related sa STEM. Am I right?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, so can you tell me about hobby mo, Kent, na makaingon ka nga murag layo ra kaayo sa pagiging isa ka STEM student? Go!
1: My hobby yun, ma'am, nga layo ra yun sa usa ka STEM student, which is like science and mathematics, is art yun. Like,
0: mm-hmm.
1: I like drawing, like ng mga, bisag unsa ra gud na dudus, kaya naam ko sketchbook, mapumburingan ko, mag-drawing, hindi ko ganan mamati sa klase, mag-drawing, mag-anak.
0: Okay, so ganahan kag art, which is actually very, very good, no? Kay ang art, makonnect pud na nato siya to self-expression, no? So, unsa man nga type of art ang pinaka murag ingon ka, aside from doodle, makaingon ka nga murag nindot jud siya himuon nga stress reliever. Do you paint?
1: Yes, I paint, ma'am. Actually, it's my forte. Dira gyud ko bansay sa kanang pag-paint, color mixing, and kanang mga bisag unta ra nga maka-express gyud ko.
0: Wow, kanindot, no? Pwede day na siya, no? Makuan ka, ma-relax ka while painting. Lahi man nga painting ang nabalan sa mga tita. Ang nabalan sa mga tita nga painting kay kana namang pag-painting sa balay, no? Ang pag-paint na sa bungbong, no? But it's a good thing, no? Kuan pwede ka, bansay ka mag-color-color, no? Blue plus blue? Blue.
1: Equals blue.
0: Okay, so ang atong ikatulo, nga guest, kuani siya, I think grade 11, right? Grade 11.
2: Yes, ma'am.
0: Okay, can you please tell us about yourself?
2: Mayong hapon sa tanan, ako di ay si Gloa Andrea C. Alegre, a student from Calatrava Senior High School Standalone, and ang akong strand is business and entrepreneurship.
0: Wow, kanindot lagi na murag bag-o lagi na siya nga strand. No, kay sa mga wala nakabalo, glo no, ikaw ang batch, no, karon nga batch mga ka K5 bag-o nga curriculum sa senior high school, no, ang adjusted nga curriculum sa bag-o ba nga curriculum, glo, makaingon ba ka nga di ba naman po kay mga grade 12 nga kaila, right?
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Unsa ang murag makaingon ka nga kalahian sa last nga strand, which is karon nga strand niyong duha, right? Kay grade 12 mong duha. And sa imuha nga karon nga grade 11, which is ang bag-o na nga curriculum sa senior high school.
2: Kuan, ma'am, ang usa sa mga kalahian nga ang akong nabatutayan bitaw kay ang term kay ang sa amua kanang tulo ra siya, first term, second term ug third term, while sa last year nga batch kay kwan yun to ila up to fourth quarter bitaw, and usa sad ana, ma'am, kay ang mga subject sad, ma'am, kay ilaha daghan ta sa amo kay kanang nabuhin-buhin na siya.
0: Wow, tawhay na day mo ron. No, medyo tawhay. No, nakaingon ang mga estudyante ron sa grade 11. Yehey! Pero yehey bagyod, murag dili, murag same raman gihapon, no? Bugat raman gihapon niyo subjects. So sa imuha, Glo, unsa pud ang imuhang mga special hobbies or ang imuhang ginabuhat when you

0: are stressed or overwhelmed. Go!
1: Usa sa akong mga paborito nga ginabuhat is photography and crafting. Kung ganahan.
0: Photography? Alam, mga hobbies lagi ni sa mga dato inyong hobbies lagi. Ang mga hobbies sa mga batanon ron pang dato na nga mga hobbies. Kami sa una magkandus-kandus migbalas. Maura man to mong hobby sa una, oy. Kanang hobby na mo mamaligya og dahon. Magbot-bot og balay karon na photography, painting. Wow, kanay sa inyong mga hobbies. When you say photography, are you talking about random pictures lang or naa-jud kay murag theme or nakay ginagukod nga kana bitong gusto jud nimong unsa na siya editorial? Babe, can you please tell me more about photography? Kay di kay ko kabalo. Ang ako ra manggug nabalan ano lang kuan lang kanang selfie. Go, go.
1: Kuan ma'am kanang sa photography ma'am kay kanang depende siya ma'am kay napoy kanang uban nga kanang ganang ganahan ra ko mag take og pictures kay kanang murag gid na siya bana tas sa kuan sa napod koy kanang usahay nga feeling bitaw nga kanang ga aim ko nga unta kong mga shoots nga nakuha kay kanang nindot siya kanang murag kunuhay og pang photojournalism na style.
0: Wow, so murag mga photos nga ga tell og stories sakto. No? So, usually, unsa man ang mga places nga pwede na itong, kung ano'y pwede na sa media, no? Nga, kanabitang mga pictures, kaya ngayon ba sila nga, ang picture ko, no, can paint, basta. Kanabitang mag-piniling, taba niya, wata kabalo, no? No, akan lang. Pero tinuod, no, just because may makita tanga pictures, it is already kanang showing what you call this? Anang story, no? Naaba kay kuan aglo? Naaba kay murag na picturean or picture nga makaingon ka nga one of the best picture nimo. Di man ato ma-flash sa screen, no. Pero naaba kay murag unforgettable scene nga na picturean nga makaingon ka nga mas na fall in love ka sa photography. For example, imong crush na picturean. O di ba? Sige. Ano yung pinaka-unforgettable na photography moment mo?
1: Ang pinaka-unforgettable, jud ma'am, kay katong nanuroy mi ato og pantalan after class to na mo during high school days pa na ko.
0: Mm-hmm.
1: Kay naatoy katong nagbangka bitaw, tas murag na muscle at ato sila.
0: Mm-hmm.
1: Kadala sila katong mga pukot niya, kanang napicturean ako sila, which is nindot jud siya kaayo.
0: Wow! Ang kwan imong napicturean, ang pagpamukot. Wow! Diba, usually, nindot ba yagid pud magpicture, no? Especially, kanabitong na mga sceneries. Kay dira ni mo makatch bitaw ang ordinary lives sa mga tao. Nga seem ordinary, pero pagpicture ni mo, dira ni mo makita ang beauty. No, ang kanindot sa pagpaningkamot. O, oh, diba? Naana kay i-caption, kanindot sa pagpaningkamot. Ay! Diba? Well, thank you sa inyo guys. Si Marjorie or si Marge, ang iyang passion more about broadcasting, no? More about speaking, communication. And we also have Kent. Ang gusto naman ni Kent, it's more about drawing, no? It's art. And we also have Glow. Si Glow naman, ang gusto niya photography. So if makita natin karon mga ka-K5, ang ato ang mga estudyante, rich kaayo og mga hobbies, mga skills. Pero, unfortunately, dili na mao atong istoryahan karon. Ang istoryahan na to, ang ginatawag nga stop the wedding trend. Kung sa diin, atong pangayuan og mga thoughts ang ato ang mga guest. Unsa ang mga green flag? Diba? Kapag sinabing green, ano nga yung green? Kent, kapag sinabing green,
2: kanang good thing sa inyohang relationship.
0: Wow, correct. Kasi kapag nakakakita ka ng green thing or ang for example naaka sa ginatawag nga unsay tawagan ni ani, oy nalimot naman ko. Naaka sa road, when you see green light, it means go. Wow. So you need to go. You need to move forward sa relationship. So unsa man, atong isurayan karong kahaponon, unsa man ang mga green flag o red flag sa isa ka tawo. For example, na ay isa ka person nga ganahan ka, ayo ka, and you start to notice things ana nga person. And makaingon ka, oy, this is a green flag or this is a nganong gasulod sa ako, white flag. White flag surrender. Okay, so ang atong istoryahan karon, na ako'y mga qualities, no? Gusto nako mga qualities. Unahon nato one green flag. Okay? So isa-isa sa inyo ha will tell me para sa inyo ha unsa ang usa ka green flag for a future partner or for future ka relationship. Or kung wala pagid mo'y ka-relationship friend, no? Green flag nga gusto mong makita sa isang ka-relationship. Okay, let's start with you, Marjorie. Ano ba yung mga green flag na dapat nating tingnan when you say green, go, no? Sa isang tao or ka-relationship?
3: For me, ma'am, isa sa mga green flag yun sa isa ka tao nga in a relationship is kanang someone nga gina-consider ang na-feel sa ilang partner. Someone mm-hmm. who isn't selfish. Someone who is selfless. Kanang dili ra iyang kaugalingon ang iyang gina-check. Kumbaga, bali naging nagpaka-partner gid siya sa iyang partner ba? Bali gi-consider niya, pud niya ang na-feel sa iyang partner. Mm-hmm. I think that is a green flag.
0: Wow! So, nindot ba yan na siya, no? Number one green flag. Karon nga itong pag-istoryahan karon kahaponon, nga sensitive. Sakto ba na siya? Sensitive ka sa imuhang partner. Nga dili lang ang imuhang needs, ang imuhang makita, no? For example, kung magkaon mo si mong partner, i-share ni may mong pagkaon ni ana. Pwede po, no? You share, but you also see the need, no? Sa imuhang partner. Why do you, saan ba nang gagaling yung hugot mo? Marjorie, may pinanggagalingan ba ang hugot natin ngayong hapon na ito? Have you experienced na yung ana nga type of relationship dynamics?
3: Yes, ma'am.
0: As a girl or as a teenager, ano ba yung mga bagay na kung minsan small things lang, 'di ba? Small things na minsan big na pala para sa isang babae, sa isang relationship. Na kung minsan or kung kaisa nang dili makita sa boy or sa isa ka relationship nimo,
3: kanang gina remember ang even the little details kay mong gitel sa iya. Like for example, naingon ko karon nga kanang hilig ba ako og mga ingon ani, and then kana nga bagay gamay ra tud gamay ra gid siya, but then if ma-remember kini sa tao, murag dira nimo ma-feel nga ay gi-value giday ko niya kay na remember man niya akong gitel even though dugay na, and even though kausaran na ako naingon sa iya pa.
0: Wow. Diba, you notice tinuod ba ya gid na siya, Marjorie, and mga ka K5 nga gapamati karon, no? Mabalan ko no nimo nga ang isa ka tao kanang interesado sa imuha or maayo siya nga tao. Once nga naa siya'y manotice sa imuha, nga even ikaw, wala ni mo bitaw gituyo, and manotice ana nga person, no? The person is observing you, seeing your likes, your dislikes, and then remembering you, no? Sana all makaremember. Diba? Makaremember. And muhatag no mo effort, no? So, nindot siya. A small effort is a sign of sacrifice. Well, that's good, no, Marjorie? Kami biyapod, no, especially mga babayi, we really love to be loved. Oh, diba? Tsakto man, no, that you remember the small things about a person. Bisag dili lang imuhang uyab, even your friend, no, ma-remember ni mo nga, uy, ako ang friend, ganahan man to siya guan, ganahan man to siya fishball, no, ako siyang ilibre, be. Oh, di ba? Gapandungudungo. Di ba? Or ang imuhang friend, no, is ask, dili siya maingon nga, he or she needs help, pero tabangan ni mo siya. Which is actually a very good trait. That's a green flag, correct? How about you, Kent? Ano naman yung green flag na sa tingin mo, napaka maganda na trait para sa isang future ka-relationship?
2: For me, ma'am, yung green flag para sa akin is yung kabalo bitaw mo adjust. Like, if you know nga, imong partner, diliganahan niya kung inom, then you should adjust nga dili na lang kamo inom.
0: Mm-hmm.
2: And that doesn't always mean niya dapat imong partner mo adjust para nimo, dapat ikaw sad mismo kabalo po kamo adjust sa iyaha.
0: Mm-hmm.
2: Kung say mga din niya ganahan, dapat dili sad nimo buhaton.
0: Very good. Wow. Lo grabe no ang inyuhang mga mind karon ba. Mga kuan na no, mga senior high school, pero grabe na kay para sunon, mga kuan na kayo, mature na kay guna-huna, no? Ang ato ang ikaduhang green flag na gisulti sa tong guest karon is learning to compromise, no? Kanabi tong ginatawag nga, naadyay mga panahon na kinangla na to mo adjust. Kinangla na to nga tagaan og pabor ang ato ang partner, no? Unsa pod nga mga adjustment ni do you think? It's mga practical. What do you mean when you say mga adjustment? Can you give me one specific situation, Kent? Aside from kanang mag-inom, syempre, ano naman na siya, no, vice man siya, pero naging mga tao nga di gyud makasurvive mo, inom gyud, pero ikaw pud nga partner, siguro, before ni mo siya gisugot, kabalo naman kang ana siya yung ana. So, that's the thing that you have to, kan bitaw, consider before ni mo sudla ng isa ka relationship, kung kaya ba ka maka-adjust, no? Okay, for example, palakaon imong partner, no? Ya wala kay kwarta. Di ka ka-adjust, no? Especially if tsudyante ka pa, no? Saan mo kukunin yung ipanglilibre mo? Di ba? O sige. In what aspect ta mo adjust, Kent, do you think?
2: I think mo adjust ta based sa sa term emotional.
0: Bitaw.
2: Like also for example like na-observe lang ko ni sa akong mga friends na amang po'y times nga ang usa ka tao kay clingy kay siya sa uban.
0: Mm-hmm.
2: And if kana iyang partner dili siya ganahan niya, clingy ka ani nga first. Like clingy ka sa ubang tao, dapat mo adjust gyud ka nga dili na ka maging clingy ana nila and mm-hmm. dito na lang kas mong partner maging clingy kay partner man mo.
0: Okay. So now I know, 'di ba? Ang what you are talking more is kuan siya. Tell me, correct me if I'm wrong, Ken. It's more about murag na kay emotional intelligence, no?
2: Yes,
0: kabalo ka nga kung makig-relationship ka, dapat ang imuhang attention o ang imong priority unag yun ang imuhag yung partner tsakto nan kay muna before ito mag-relationship huna-hunaon sa nato kaya ba natong ihatag ang atong full attention, kaya ba natong ihatag atong full commitment, o di ba kay basig committed ka sa scatter. Committed na ka sa scatter, dili na nimo matagaan og tagad imong partner, no? Or committed ka sa mga laing butang. So kung committed ka ato, unahan lang sa to, no? Kay basig maoraw niya nay awayan ninyo sa imong partner. But if you can sacrifice or compromise, then that's the time nga magsabot mo sa imong partner. Okay, very good. Thank you, Kent, for that. And we have Glo. What do you think naman, green flag naman tayo this moment?
1: Para nako, ma'am, usag yun sa kanang mga green flag, ma'am, kay kanang kabalo mo, communicate og tarong.
0: Mm-hmm.
1: Kay og kabalo ka mo, communicate og tarong good, kanang dili mo, kanang sigig-away sa imong partner, kay kanang mangita jud mo og kanang solusyon, nga imbis nga kanang i-post niyo sa Facebook, nga kanang managaway-away mo, kanang why not nga kanang mag-story anin mo duha, tarungon ninyo, aron dali ra masulbad ang problema.
0: Ah, okay. So you're talking more about winindot lagi, no? First, we talk about unsa ganito yung Marjorie. Nalimot ko, Marge.
3: Ang kanang gina-consider ni mo ang feelings.
0: Yes. Okay, consideration and then emotional intelligence or commitment. And then last one is communication. Three big C's. Karong kahaponon, guys. So gihatagan tag three big C's. You said, Glo, it's about communication, no? Pero when you say ba na kabalo mo communicate, are you talking about nga ka ng kabalo lang mo express yung feelings? How about kung masuko ka sa imong partner, do you think kinanglan siya i-express kung for example nasuko ka or na disappoint ka sa imong partner? Kay kita ba yung usahay no, mahilig ba ang mga girls muluom-luom? Diba? Muluom ba yung tausahay? Muluom ta, kanabi tong pangutan o ta sa tong partner, okay ra ka? Yan, yeah, may nga ta, okay ra ko, okay ra ka. okay ra ka, pero ang imong dagway gamuro, no? Do you think we also have to communicate our disappointments of or our anger in a good way? Do you think so?
1: Yes, ma'am, kinahanglan jud kay para makasabot pod ang imo ang partner ba nga kanang kung unsa iyang mga sayop nga nahimo nimo, and then para maka kuan pod siya makarealize pod siya sa iyang kaugalingon nga sayop din imo akong nabuhat, din ako nausbon sa sunod and dili siya malain sa kuha.
0: Okay, very good. Diba? Ang gagaling niyo. Ang gagaling niyo. Wow na wow kayong tatlo this afternoon. Pero dili pa man ka mo, wa pa may minyo ninyo diri no. Wala pa minyo ninyo. Ang abin ako, basinya, bananay minyo ninyong tulog. Minyo unon, wala pod. Ah, wala pod. No, galantaw ra ba ang mga ginikanan ani nila, no? Shout out sa mga ginikanan, mga parinti o mga friends nga gasugnod sa ato ang live sa Facebook. www.facebook.com/K5San Carlos Digital 95.7 Live na live ta, makita ta dira, no? Pwede gyud mo ka comment sa atong link o pwede sad mo ka add og isa ka green flag sa isa ka future partner. Si Marjorie ning ingon siya nga dapat ang partner is someone who is sensitive, no? Who can sacrifice. Ang sabi naman ni Kent, gusto niya yung partner na marunong mag-compromise. So alam niya kung paano mag-give and take ang isang relationship, no? Hindi lang puro give-give. Dapat hindi rin puro take-take. Balance eh. At sabi naman ni Glo, coming from Glo, communication. At hindi lang dapat yung mga I love yous ang kinu-communicate natin. Even ang mga disappointments, even yung mga times na hard talk, kumbaga. Because this makes the relationship stronger. Kasi wala naman talagang relationship or partner na perfect, correct? Diba? Kung gusto mo ng perfect na relationship, pumunta ka ng Mars. Diba? Pero pag ato ni Mug Mars, dili na perfect ang Mars kay na naman ka dito. Diba? Walang perfect na relationship. We will be right back. Mga ka-K5, ayaw mong biya. Kay nindot kayo ang ato ang panag-istoryahay. Mind you, mga career talkers naton this afternoon, mga estudyante. And ka na nga mga opinion, gikan na sa mga wala pa mga masya, wala pa, dili pa minyo. Kung kamo, minyo na mo or na mo in a relationship and gusto mo mo add, pwede gid mo ka-comment sa ato ang link sa Facebook or pwede gid mo ka ayaw lang mo private message kay wala ko. But we will be right back and daghan pa tang istoryahan. And we will make this whole experience from 2 to 4, 15, a very well-spent afternoon. Kayo po ay nakikinig sa K5 News FM San Carlos 95.7 hashtag my puso para magserbisyo at maglingkod sa bayan. Kaya naman, kayo, hindi na mag-iskapo. No? Let's tune in. Let's talk together. Let's laugh together. Let's think together. Kasi yan ang gusto natin. We think, we reason out, and we inspire each other. We will be right back. And after that, istoryahan naman naton ang panibago. Nga mga topiko, bahin gyapon sa gugma. This is K5 News FM in K5 Real Talk.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
0: Gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabaros ganin ko?
8: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Bay, dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Philippine Standard Time is 3:07. Inyoming mapaminawan karon live sa San Carlos City, the beautiful and booming and very blooming city here in Negros Occidental. Daghan kaayong salamat nga ikaw nagakuyog sa K5 News FM San Carlos 95.7. Kuyog nimo si Ma'am Cheng, ang imong pinaka-pretty o pinakasabahan nga teacher nga ma. Kuyog nimo sa duha ug tunga ka oras magistoryahanay para sa K5 Career Talk POV. Daghan kayong salamat sa atuang mga viewers sa atuang K5 San Carlos Digital 95.7. A big shout out sa atuang mga teachers nga gapamati karong kahaponon. Shout out to you, Ma'am Cupid Bahan. Ma'am Cupid Bahan, and also to Ma'am Natalie Habaybay. Also, a big shout out to Cindy Salem. Maayong hapon. Og sa mga teachers pa sa nagkalain-lain yung mga lugar diri sa Negros Occidental. Og mga estudyante, hello to Ma'am Joy B. Jagbel. Maayong hapon, Ma'am. Daghan kayong salamat nga inyo jug gipamatian ang K5 News San Carlos. Paki-share po ng ating link. We will shout you out at the top of our lungs because we want to give you the light that you need in this crazy world. Daghan kaig mga gakahitabo, mga presyo nga gasaka, but there is still hope because there is K5 News FM San Carlos. Join me until 4:15. We will make this afternoon interesting for you. Here's River Maya with Liwanag sa Dilim.

0: kay K5, Real Talk POV, kuyog sa gihapon si Ma'am Cheng. Sa usa ka madag-umon, ug mabulubog na nga kahaponon. Ma'am Cheng, right here at your service, kuyog ang atong tulo ka mga ka-real talkers. Nag-aistorya sa green flags and red flags of a relationship. Kay may nag-auso karon nga ginatawag stop the wedding trend. Trend kung sa diin, ginapakita nga dapat ya before ka mag-consider nga mo go through or mo settle down sa isa ka tawo, siguraduhon sa nimo. Siguraduhon sa nimo nga sigurado na ka. Pero kung usahay ba yapod ba, bisag unsa na nimo ka sure, sa masayop gihapon ka kay tawo raman ta. No? Wala gay tawo nga dili mailad. Nailad na ba ka? Shout out sa mga nailad. Ay, kasakit ra ba ana no? Pero okay ra na. Kay wala man ka nag-heal sa imong heartbreak nga ikaw lang isa. I'm sure you have with you your family, your friends, no, nga mag-encourage sa imuha to move on. And speaking of moving on, we are now in the second hour stretch sa atong programang K5 Real Talk. Kung sa diin, kada Domingo, may ara kita espesyal nga mga bisita nga ato ang makuyog nga mo discuss or mo istorya sa mga nagkalainlain nga mga interesting topic nga gakauso pod sa social media. And we still have Marjorie na murag katulog na si Marjorie. Gapanghuyab na si Marjorie. We also have Kent and we have Glow, our three brilliant young minds from Calatrava Senior High School Standalone. Lahat ba kayo ay taga Calatrava?
1: Yes.
0: Oh, okay. Wala ba may mga parente nga nadiriron sa San Carlos or sa laing lugar sa Negros Occidental nga pwede ninyong ma-shout out? Basig na mati sila ron. Wala? Okay. Taga Calatrava ni sila, guys. Shout out sa mga gapamati nga taga Calatrava. Hello to Ma'am Mary Grace Lyson and to Police Officer Sir Lyson. Prititit! Oh, lain man na ito. Okay. Prut! Sir, yes, sir! O, diba? O sa tanan nga mga police officers, tanan natin nga mga uniformadong, mga kagalang-galang na mga opisyal, no? Mga police officers nato. Dapat lang ni nato silang i-shout out kay mauni sila ang tagapagbantay ng nawawalang brilyante. Sila ni ang peace and order. No? Sige, kamo guys, do you consider peace and order in a relationship? Peace and order.
1: Yes.
0: Yes, no? Kay lain pud kayo, no? Nga you are in a relationship, pero walang peace. And walang order. Diba? Dapat ang order sa restaurant. Kung kisa mo order ka, late pa ang imong order. Oh, now, kagina, naistoryahan nato ang three green flags, no? We try to isa-isa ato ang mga K real talkers and mindot kaayo ang ilahang mga opinion. Okay? Right now, interesting because you're going to talk about red flags. Alright? Kung ganina, green means go. Red naman, this time means stop. So, now, gusto kong magbigay kayo ng isang quality na masasabi ninyo, kapag may ganito ang isang tao, kahit ano mo pa siya kagusto, dapat stop. Masisira ang buhay mo. Oh, stop na. Okay, let's have the man of the hour first. No, let's have Kent. Para sa iyo, Kent, ano ba yung biggest red flag or unsa man makaingon ka nga murag alang-alang nida?
1: For me, ma'am, ang biggest red flag sa usa ka tawo kay kanang dili maminaw sa imuhang side. Like kanang dili bitaw kanila dunggun kung nakasala ka, diritso na dayog, yaw-yaw, mga ganun. Dili sila musabot kung unsan mong kaagi. I mean, I understand that you're frustrated sa iyahang gibuhat. Pero if dili man ka maminaw niya, then maotod na siya kay what if di ay misunderstanding ra na. Di ba naram mag-iuban god niya, maghulat ra sila makasala ka, no? Di yun ila din kang siraan.
0: Hello, maubo? Naadi mga tao nga ana, no nga, kanang only, murag maghulat lang sila nga makuan ka, murag mas, masayop. Masayop ka, no? Murag, dili lang na nato siya ma-apply sa usa ka relationship but also having friends, no?
1: Yes, ma'am, correct.
0: If you have friends nga murag ang makita lang nila sa imuha or only ang imuhang mga shortcomings sa imong mga sayop, no? Not giving you an opportunity to explain yourself, no? Which is actually a good thing. Naka-experience na ba ka, anak, Ken? Nga ka na bitong naay situation nga naay tawo or ang wala bitaw kaayo nimo or situation nga wala bitaw kaayo nimo na explain imuhang self. Mara bitaw kana bitong situation in which nga nang gusto patani nimo explain imong self pero wala ka gipaminawan, so mao nang ninghilom na lang ka and you chose peace.
1: Yes, naka-experience na ko ana ma'am before, especially sa balay mga ni ana ba nga. I know man niya, nasuko sila, pero wala na lang ako gisulti. Ako ang side niya, na-misunderstand na nila bitaw akong gibuhat. Mm-hmm. Kaya murag lisod naman, mas better na lang ang muhilom kaysa sa mutubag pa.
0: Okay, correct, no? Sometimes, pero nindot na siya, no? The Bible even said, blessed are the peacemakers. Pero, naapod siya yung time nga kinahanglan po na to i-air out, no? Which is actually a good thing. So, ang red flag yud una-una is kanang tao nga dili gyud maminaw bisag unsao nimo og explain. Yan. Kanang tawo nga bung, dili bungol pero magpabungol-bungol. Pabungol-bungol, no? O diba? Isodra ba na, no? So, ang pinaka red flag na ba yun sa'yo? Kapag sinabi kasing real flag, deal breaker na yan eh, no? Na mura bito, kay naamang ko'y mga butang nga dili maayos sa imong partner pero kung sa lisa pa, mahilot pa, no? Mahilot pa. Pero naging mga butang nga usahay di nagyud mahilot. And that's number one. Do you believe on that, Kent? Nga di nagyud na mahilot ang pagkabungol din. Bungol sa relationship, ha? Pwede pa ba na mahilot? Basik pwede pa.
1: For me lang, ma'am, pero ang uban mo, tawag yun sila nga, pwede pa na siya mahilot, pero para na ako, dili na yun, wala na.
0: O, diba?
1: Kaya lisod na yun na siya.
0: Hmm, lisod. Tinuod po, no? Kaya makonect po na nato nga kung naakay partner nga, dili mo magkasinabtanay, no? Dili mo magkasinabtanay. Siguro it's better to, no, sit down and think about it. Kaya ko pa ba? Worth it pa ba itong ipagpatuloy? Kasi kung hindi na, kuan kayo ba? Murag kuan, correct. Okay, that's actually good. Thank you, Kent, for that. How about you, Marjorie? Anong isang major red flag ng isang tao na sa tingin mo, dili gyud ni siya pwede and non-negotiable gyud siya?
2: For me, ma'am, is those people or partner nga are not totally healed from their past and ang ending anak kay murag, ang ilang trauma is i-dump nila sa imuha. Kaya ganing someone nga wala sila natrato o tarong sa ilang past relationship and then insulod sila o bago nga relationship na an ending ana is ang katong bago nila nga partner is ang mao ang nag-suffer gani kay murag ang ila ganing kalagot sa ilang past relationship dito nila gibuhos sa ilang new nga partner as a way of balos or something. Mm-hmm. Pero in ana siya ma para na ko.
0: Uy, actually ko ana siya ron, no? Bago na siya ron nga term sa mga batan-on karon mga ka K5 gani ginatawag nga trauma dump, no? Karon na siya, bago na siya nga trend. Kung sa diin, no, like you said, Marjorie, tsakto bang akong pagsabot, Marjorie, nga kung mingon kag trauma dump, mura bitag, kung unsa to ang imuhang na-experience sa past, madala ni mo in the present. No?
2: Yes, ma'am, and maapektuhan ang kanang bago ni mo nga partner.
0: Mm-hmm. So, unsa, what do you think, unsay murag pinaka-negative ana nga, pinaka-negative ana nga effect sa isa ka partner nga ginadump sa ang ginadampan bitaw sa trauma. Do you kana get the trauma also or do you get frustrated? Unsa imuhang murag buhaton if ing ana imong partner? Abi for example, uyab na mo niya ing ana imong partner. Dapat ba bulagan gyud dayon nimo siya or you have to talk about it or what? And paano ta makabalula kadaghan ako?
3: Sunod,
0: ma'am exam, ma'am. Oh, kanina lang. Paano nato mabalaan nga ang isa ka partner nimo gatroma dump na sa imuha? Nan, okay. Paano nimo mabalaan nga ang imuhang partner gatroma dump na nimo and hindi na siya healthy?
2: Mura gani gina balikan niya per me ang iyaha nga past and then gina talk niya about nga oy ako sa una giingon ani baya ko and then na realize nimo nga ang katong iyang mga na experience sa iyang past ginahimo niya sa imuha kay makita man nimo nga ginahimo niya sa imuha murag ma realize kini mo nga hala mao man ni ang dili niya ganahan nganong ginahimo niya nako
0: murag oh chak to no kana maingon siya ging ani magug ko sa una sumuing ani pugka hing ana oh. Yung mingon ka nga, dili man ko yung ana. Nganong ing ana ka? Ha? Ging-ani ko nimo kay na ing ana ka ka na ing ani ko. Sakto man, di ba? Usahay madala na to ato ang mga unfinished business. No? So kinahanglan, ato sang i-finish. Pero usahay po ba yan? No? Di ba yan na to na malikayan? Mugawas na gid na siya, especially if nanata sa relationship. But it's a good thing. No? Nga kung ikaw, musulod ka sa isa ka relationship, you try to ask yourself, healed na ba ako? Kaya ko na ba to? Kay Corina pa, KKK, ready na ba ako? Before ka masulod sa relationship, i-heal mo muna, no? Or try to talk. Sa Amerika ba yan? Mayroon ba sila magpa-therapy ka muna, no? Pero sa Amerika man to, diri sa Pilipinas, wag man ta na therapy, uy. Diba? Di ba na uso sa Pilipinas ang pa-therapy? Ang ato diri hilot raman, no? O saya tong therapy, gikan pa sa tong mama or papa, no? Yaw-yaw here, yaw-yaw there. Muna tong therapy. Oh, sige. Which is actually good, no? Ang isa ka partner, red flag sa isa ka partner, kanang magsigi og trauma dump. Kanang magsigi og balik-balik sa iyang past. Kanang dili maka-move on og magsigig citation. Murag research, no? According to 2027. Okay, and let's have glow. Sa imo glow, unsang pinaka-major red flag ng isang partner na deal breaker talaga.
4: Para nako kay kanang dili kabalo makontento sa ilang partner.
0: Ooh! Interesting. Tawo nga dili makontento. Kanang muhukad pa? Muhukad pa sa laing pinggan? Mauna imong but pasabot, babe. Can you please explain?
4: Kuan man gud mamlain kay siya sa part nga kanang nana kay partner batas nganong kuan nganong dili man jud ka makontento nganong mangita pa man kag lain nga kung love nimong usa ka tawo dapat makontento ra jud ka nga siya ra bitaw nga dili ka mangita og lain na ang dili ka makasakit sa iya ha.
0: Mm-hmm. Sakto pud no. And also makita nato nga it stems out of kuan, it stems out of mura siya connected actually. So nakay trauma, you are having all this trauma, nakay partner nga naay trauma. So because na siya'y trauma, mo na iyang mabuhat usahay no nga kana bitong mangita siya to have another partner, mo usa gid na pud siya sa pinaka red flag. So ang question nako karon, kinsa man gyud nang dili makontento? Ang babae or ang lalaki? Kinsa man ang pirmi dili makontento, ang lalaki or babae? O sagot kayo dyan sa ating K5 San Carlos digital comment section. Kinsa man good usually ang dili makontento, bae or lucky? Okay. Be para sa imo glow, bae or lucky? Pero murag bias na ka kay bae man ka. Okay. Diba? Or wala siyang pinipiling gender. Yun lang yun. Okay. Ano ba yun para sa iyo? Sino ba yung mas ang ano, ang hindi nakokontento? Babae or lalaki or both?
4: Both, ma'am. Pero kuan ma'am ka nang sa social media, bito ma'am, kalabanan nga kung nakita, usually gid ma'am mga lalaki.
0: Ay, bunga? Lalaki. Oy, kamo mga lalaki, ha? makontento na kayo. Makontento daw, sabi ni Glo. Okay. Pero technically, guys, yung bagay na yan, it's a very different topic po, no? Bugat kayo na siya nga topic. Actually, daghan ron sa Facebook, no, guys, ka-real talkers. Daghan kayo kung nakita sa Facebook, especially katubitang sa Stop the Wedding Trend, bungga kayog mga weddings, no? Nindot kayog mga seremonyas, bungga kayo og kasal, pero ang ending, nagbulag ra. And that's very, very sad. And it's not something to laugh about, but something to, kanang bitong examine. No, what happened? And sometimes, dili na to malikayan nga na ay mga balita, pero even unconfirmed nga, ang reason is mo na nagbulag kay na third party. But you also have to understand nga, there are things bitaw nga, makita, ang makita ramanggod na to ang nara sa Facebook. Pero wala na to makita kung unsa gyud ga kahitabo sa relationship behind the camera. So kamo, di ba? Dilibot pasabot nga, happy sa Facebook, happy na rin sa personal. Mas better nga yung happy kayo privately, di ba? And you are contented with each other, no? Karon, akong pangutana sa inyo guys, in favor ba mo nga ang isa ka estudyante in a relationship while ga eskwela? Kay di ba ga eskwela man mo? Do you think it's a positive thing? Is it a green flag or a red flag? Na ang isang estudyante, we are talking here about ano ha, senior high school. Wag na natin isali yung college. Kasi yung mga college students, ano na yun eh, yun ang advanced na sila eh. Especially if napakasa, naaba ba yung elementary rin? No, kanang high school pa ka, no? Or kwan pa ka, sige, in general, you are still studying and then mag-uyab-uyab ka. Are you in favor or not? Let's have Marjorie.
2: For me, ma'am, I am in favor nga kanang okay ra nga mag-uyab-uyab ka as long as kabalo ang imo nga parents gani, kay syempre need nimo guidance sa imo parents kay student pa ka, and as long as responsible ka nga musulod sa iyon ang relationship.
0: Okay, correct. No, actually, it's a good, dako gyud pug effect ang support sa family, no? So, gatuo gyud ka, Marjorie, nga kung mag-uyab-uyab ka, dapat naagyoy listen siya. Sakto?
2: Yes, ma'am.
0: Ma'am. Mananghid gyud sa ginikanan, no? Na bisitahan sa balay, ana. Dili mo magkita-kita sa pantalan. Kay basig mga hulog mo sa pantalan, no? Or magkita-kita sa asang lugar, no? Dapat naay lisensya sa inyong family, no? Especially sa inyong immediate family. Para ba sa imo ha, Marjorie, what if naa kay uyab, Marjorie? And then maingon imong parents nga, ay, Marjorie, dili mi ganahan ana sa imong uyab, no? Di mi ganahan ana niya, bulagi na siya. No, kay di ba niingon ka basta may lisensya sa pamilya and you are responsible. But how about those students nga ang ilahang mga family or ang ilahang ginikanan dili ganahan? Unsay mong buhaton ikaw?
2: I think kanang pwede nimo na maistorya sa imong parents kay ikaw pud good as a parent, need po nimo nga saligan gani ang imong bata. Kay if musalig ka sa imong bata, dili siya motago-tago sa imuha.
0: Ooh.
2: So therefore, if musalig ka sa imong bata, if na siya uyab ana or something, manugid jud siya sa imuha. So dapat kanang when it comes sa yun ana nga issue nga dili mo agree ang parent, pwede nimo nga ipasabot sa imong parent nga kuan responsible man ko, mama and papa, responsible ko, and kaninga person is okay man siya, kanang na paila-ilan ako sa inyuha, yun ani man siya nga pagkatao, and you need to trust me nga, and i-guide ko nimo kami ninyo as parents para kanang matarong na mo ang among relationship since bata pa mi.
0: Correct. Very nice one. Wow na wow. No, ang pinakanindot dito sa gisulti nimo, Marjorie, is the word bitaw nga trusting, no? Na you also as a parent trust your child. Pero wala siya, depende po siguro sa dynamics, no? Depende sa relationship nimo sa imuhang anak or sa ginikanan o sa anak. Kay usually man good, no? We cannot also, ang makita lang nato isang view nato, but sometimes also the parents, we have to really consider so many things. Kay pwede applicable sa imuha, pero sa uban nga pamilya, dili. Pero Pero nindot siya ang punto ani mga ka K5 ug ang punto sa Di Marjorie nga naay open communication between the parent and the child. No nga dili bitaw ang child makaingon siya nga ay taguan na lang ko ning relationship kay basi unyag, you know. So it's a good thing, open communication, and it's very very hard ha. No, 'di ba Marjorie, 'di ba? It's very rare pod nga makakita kag parent nga ing ana kay let's face it, lisod ron ang sitwasyon, 'di ba mga ka K5. And sometimes ang imong istorya dira sa imong anak, di nimo siya maistorya, it's because busy ka, no, nanginabuhi ka, nagtrabaho ka, kapoy na ka, di na nimo masturya imong mga anak, 'di ba? Pero it pays to pay attention, no? 'Di ba? Quote on quote, no, you pay attention to your children kung kaya, no? Kaya nga dapat ang parents talaga yung nauunang ma-inform kung ano yung nangyayari sa mga anak nila. Okay, how about you? Ano? Let's have Glo. Si Glo muna bago si Ken, kasi si Ken kanina mo ni siya'y nauna ganina eh. Okay, how about you, Glo? Para sa iyo, ano ba yung pinaka dapat nating ano bantayan, especially sa relationship, and are you in favor of having a relationship while still studying?
4: For me, kanang dili ko in favor nga mag-relationship while gastudy pa, kay kanang aka let's face it, Judap, kanang pag naka sa relationship good while ga study pa ka, kay makadistract you just sa imuha, and then kan no need man siguro pud i-rush kay napamay taas ta nga panahon para makita nato ang tao nga para gyud sa ato.
0: Interesting. Si Marjorie ning ingon go, diba? Pero si Glo ning ingon nga no, diba? Ang ginatawag nga right time, when is the right time para sa imuha, Glo? Kung ikaw ako ang pangutan-on, when is the right age or what is the right age to have a relationship?
4: Para nako, ma'am, is naana sa mga 20 kapin. Kanag yung ego, jud ka kanang makahuman, nag-skwela ba?
0: Mm-hmm. Very good. 20 kapin-kapin. Pila man ang kapin-kapin. No? Dapat yung mga ingon, mga naingong mga ginikanan ba nga, humana sa inyong pag-skwela. Kay kung makahuman mag-skwela, ang mga lalaki, maglinyer na. Ah, di ba? Maglinyer na sila tanan. Mahuman lang kag-skwela, malinya na sila. Karon na human nag-skwela, uy, nalaon man. Maasa namang linya ron, ma. Wala man lagi linya. Asa mang linya diri, ma? O, diba? But it's a good thing, no? Sa perspective din ni Glo, ayaw pagdali, no? Ayaw pagdali. Don't rush things. Because sabi nga nila,

0: For me, ma'am, I am in favor of relationship while studying. Kasi, ingon man sila, di ba nga, the right person will come. But, mm-hmm. how will you know man nga, right person na siya ni mo or dili, kung dili man ni mo siya sulayan?
1: Di ba? Trial lang. Trial.
0: Okay, rayud kayo siya. As long as, sabi niya, madistract. Pero, if kabalo maka mo manage siya yung time, dili man yung ka madistract. Kay, kung nakay ka-relationship, mm-hmm. dili man ni mo dapat siya na lang yung tanan. Dapat kabalo po ka mong focus imong kaugalingon.
1: Mm-hmm.
0: O kabalo po siya mong sabot ni mo nga it's time for your academics. It's mm-hmm. time for both of your academics.
1: Okay, very good. So, yung para naman sa'yo, ay, glo, mukhang dihado ka dito. No? 2-1 tayo. Murag madihado ka kay karon no? Ang para po kay... Pero when you say, ano, nang kanamingan ka nga, kabalo mo adjust imong partner. So, dapat mamili kag partner nga same mo og values. Maraging ana imong koan. So, dapat ang partner ni mo, kung into pagtuon siya, dapat magtuon sad ka. No? Magtuon sa taron, babe. Di sa taron mag-date, babe. Study hard, babe. O, oh, di ba? Unya na lang taron, unya na lang ta mag-date, human sa study. Ay, sana all. No? Ang sabi ni Glo kanina, don't rush. Akong challenge sa inyong duha, Marjorie and ano, and sino ni Kent. Anong masasabi niyo sa mga tao na nagsasabi, unsa man inyong ginadalian? Ngano gadali-dali man mo, nga daghan pa man mo makita. Basta gasigal lang ang inyong mata, makakita gid mo. Yeah, sige go. Ano yung masasabi niyo? Unsay tubag or rebuttal ninyo, Ana?
2: Pareha gaina sa giingon ni Glowa ma'am nga if makauman daw kag eskwela naray mo linya ana. Pero for me magod mas nindot nga kanang tao gani nga kuyugan ka sa hirap hantud kamo duha maabot sa ginhawa nga part kasi wow. It's a good thing nga kanang na share nimo imong struggle sa kanang person and wala ra siya naabot sa time nga successful na ka baligi kuyugan kanya sa time nga padong pa lang ka sa part nga naging successful.
1: Wow! So, kung aganahan ka nga, naakay kuyog. Diba? Naakay kuyog. Ang mukatawa, muhila, kung naakay mga outputs. Naay mo, tabang ni mo gunting-gunting well, naakay output. Pero ang imong uyab, magdepende po jud guro no kung ang imong uyab estudyante sad, no? Kung ang imong uyab estudyante or ang imong uyab dili na siya estudyante, magdepende gyud sa sitwasyon, no? Nakita nato mga ka K5 na ay positive side ang in a relationship while still studying. No, it's a form of companionship. It's a form of commitment, no? Pero naapot siya'y negative. In a sense nga, you know, dako ang rason o risgo nga pwedeng mahatag sa relationship. Kaya syempre, you have to understand, relationship is the commitment, no? Kung unsay positive, maapot siya'y negative, actually, when having a relationship while still studying, nasa sayo ang key. Nasa sayo ang decision. Kasi kapag nahanap mo na yung tamang person, abe, wag mo nang pakawalan, di ba? Pero kung gaduha-duha pa ka, ayaw sa, no? Naapay time para mag-focus ka sa mga butang kailangan i-focus. And speaking of focus, pila na lang ka mga segundo, dili gani segundo, mga minuto, no? Mahuman na ang atong programa, pero sige lang naapatay sunod nga session next Sunday. Every Sunday na po ang ating programang K5 Real Talk POV together with yours truly, Ma'am Cheng. Diri lang sa K5 News FM San Carlos. Magabalik pa ta, ha? Kay shoutout na to ang atuang mga baskog kayong followers sa Facebook sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Abi, i-share ninyo ang atuang live. I-share ninyo ang atuang nagkainit nga diskusyon kung dapat ba nga magpadayon ng usa ka relationship bisan ang isa ka tao gaskwela pa siya. Please, please, please share our Facebook Live. Kung dili ni mo ma-share and gapamati karon sa radyo, ay walay problema. Basta dili lang ni mo hilabtan ha. Still tune in to K5 News FM San Carlos 95.7, ang number one nga radio station dari sa San Carlos City o sa tibuok Negros Island region.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: B3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de kakao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ng mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Philippine Standard Time, it's a 3:48. Kamoga pamati sa gihapon sa pinakabasko nga radio station diri sa San Carlos City. K5 News FM Philippines 95.7. Kuyog sa gihapon si Ma'am Cheng ug atong mga career talkers, Marjorie, Kent, and Glow. Nag-share-share kita sa aton nga mga opinion about relationships. Kaya nga, ano man, or ano ba talaga, diba? Ang dami-dami nating lingwahe. Pero iisa lang ang lingwahe ng puso, and that's love. Mga ka-K5, please like and share and love. Mag-react kayo sa ating K5 News FM San Carlos Digital Facebook fan page 95.7, and mag-comment mo sa ato ang link para mabalaan na to, ma-shout out na to na ang ato ang mga K5 listeners, K5 real talkers. And speaking of shoutout, especially yung shoutout nato ng mga ga-birthday today. Happy, happy birthday! And i-advance na nato og birthday ang mga birthday celebrants nato for the month of October. And I would like to say happy birthday to my mom. Hello, mama, from Singapore. Hello, ma, Priscilla. Happy birthday to you. Young at heart, ang ako ang mama nga nag-birthday or mag-birthday pa lang. Sa 18 pa ang iyong birthday, no? Pero ang Facebook, ga-remind na nga birthday niya. So, i-remind ko man kamo. I-remind na ako kamo mga K5 Real Talkers. Say hello. Say I love you. Say God bless you to someone special karon nga kahaponon. Do not wait. Message that special someone. Because you know, you will never know what will happen. Diba? You will never know what will happen. So, message ka na sa kanya. Ipaabot mo that you miss him or her. Okay, throwback muna tayo. Before we wrap up our program, we will say a huge shout out to JM Villarias. Ma'am Joy, hello all the way from Silay City, ang akong pinakaguwapa nga classmate sa Master All. Hello, ma'am. Aug sa tanan nga mga gapamati sa Silay City. Hello to Borja family, and advance a happy celebration to baby Miss Wu nga 9 months na karon. And sa tanan yung mga babies nga ning abot na sa ilang milestones. Happy celebration of life sa inyo, ha. And also hello to Ma'am Carla De La Cruz, listening all the way from Bago City. Uy, may mga listeners tayo from Bago City. And meron din from Bacolod. Pero may naanataya radio station, K5 News FM Bacolod. So, daga na tag radio station sa K5, no? So, mamati mo, guys. Bisag asa, nanay K5. And hello also to Medellina Yamazaki. Hello to you. And sa friends, sa mga classmates, o sa mga supporters sa atong mga K5 Real Talkers karong hapunon, daghang salamat kayo sa pagkuyog nila o pag-cheer sa ilahang matag-usa. Alright? Let's have another song. Let's have a quick song from Omi. I-shoutout mo ang iyong number one cheerleader. Sino ba ang iyong cheerleader ngayong hapon? I-shoutout mo!

0: balik ang inyong programa. O karon, we will wrap things up. We hate to say goodbye, but it's time to say goodbye. Daghan kayong salamat, kuyog sa gihapon, si Marjorie. Hello, Marjorie. Hello. Bipadungga ko si Muntingog, Marjorie B.
1: Hello, guys.
0: And we have Kent. Hello, Kent.
2: Hello.
0: And we have Glo, ang atong tulo ka mga estudyante from Calatrava Senior High School Standalone. Now is the time para i-shoutout ninyo ang inyong mga friends, supporters. Mayroon ba kayong mga sponsors? Okay, go. I-plug nyo na sila. Go, go, go.
1: Shout out guys sa akong mama og sa akong siblings nga naminaw as well as sa akong mga tita and tito sa akong family sa mga students sa Calatrava Senior High School Standalone and to Mom Cupid Bahan na akong pinalanggang advisor nga ning support gyud
0: to
1: all my friends and sa uban pa nga shout out to everyone nga nagapaminaw and nag-support sa mga karon.
0: Okay, how about you, Kent? Go, go, go!
2: Shout out day ko sa akong mga family and friends nga naminaw og akong tita nga si Tita Cindy naminaw. Hello, tita. And also sa akong kapwa SSLG Science Club, Bill Ed and Sinaglikha. Shout out ninyong tanan og sa tanan nga students sa Calatrava Senior High School, especially ang STEM og akong mga advisors. Si Ma'am Ruby. Shout out, Ma'am. Og Sir RJ po.
0: Okay, how about ang uban ni mo nga mga teachers mangluod niya to silo.
2: Yung mga mom and sirs, dili na ako matagsa-tagsa kay murag daghan nag yung kaayo.
0: Okay. How about you, Glo? Go!
3: Shout out, Dedra, sa akong pamilya o mga friends nga naminaw karong hapuna. And also sa mga member dira sa MMC o sa broadcasting.
0: Unsa ng MMC?
3: Ano, mga multimedia club.
0: Ah, okay. Abi na ko, mura manggug ka ng, kuan ba, wrestling, MMC. Nag-wrestling ni siya. Okay. Okay, mula na? How about inyuhang mga kuan, mga neighbors, no? And invite them, please. Invite them to listen to K5 News FM. Go.
1: Shout out eh, sa akong mga neighbors dira sa Bato-Bato Toboso nga naa dira karon. I hope nga naminaw mo and unta sa next time or even karon paminaw ka mo guys para mainganyo pa and makapaminaw sa mga nagkalain-lain nga mga issue or topic nga amuang gina-istuya. Thank you.
0: Okay. How about you? I'm Kat.
2: Shout out tayo sa akong mga silingan dira sa Bantayanon dito sitio.
0: Woohoo! Bantayanon!
2: Murag madunggan yun ninyo sa dalan kaya akong lolo ko kayo magparadyo.
0: Wow!
2: Madunggan yun sa dalan.
0: Okay, si Lolo, ano si pangalan ni Lolo? I-shout out si Lolo!
2: Shout out tayo akong Papa Vic. Muna akong tawag niya.
0: Papa Vic? Joey? Oh, binakugkoan ni siya. Di ba? Hello, Lolo. Salamat po. Ang imuhang gina-blast dira karon ng imuhang radyo. O sa mga kasilinganan, pamati na mo sa K5 News FM San Carlos. Ikaw, Glo.
3: Shoutout dira sa akong mga silingan sa Babaw Kapudok. Anang paminaw jud mo guys aron mainganyo mo and ma-update mo sa mga nagkalain-laing topic or issue.
0: Yes, because ang K5 News FM dili lang music no. We also talk about news, no? Nagani sa pangalan K5 News FM San Carlos sa mga gakahitabo para ma-update ta sa mga happenings diri sa San Carlos City and beyond, you know, NIR and even national, international news. And also, i-huge shout out po day nato no ang ato ang very energetic and dynamic school principal Sir Gualberto Layagi Sr. Daghan kayong salamat sir for supporting us always and also sa ato ang mga ka K5 Real Talkers na naa sa ato ang Facebook hovering sa ato ang comment section. Let's say hi to Ma'am Joy Jagbel. Hello ma'am to you. To Medelina Yamazaki nga naghatag yun sa iyahang opinion yun. No, niya na siya, being in a relationship while studying, lamurag mo dugo, dyan akong ilong kay English man yun. Being in a relationship while studying is not always a bad thing. It all depends on the person you choose and how you manage your time, priorities, and responsibilities. The right person will not disappoint distract you from your dreams, but will encourage you to work harder and become a better version of yourself. However, the wrong relationship can destroy your focus. Ooh! Chaktuman, ma'am, no? However, the wrong relationship can destroy your focus, affect your studies, and make you lose sight of your future. Love should never be the reason you give up on your dreams. The right relationship should inspire you to grow, support your goals, and remind you of the future you are working hard to achieve. Choose someone who adds strength to your journey, not someone who becomes an obstacle to your success. And I! And I thank you! Thank you, Ma'am Medelina Yamazaki. Ma'am, mura na magpang Miss Universe yung answer, Ma'am Boy. Pero naagid may nakuha, Ma'am. It sums up. And most importantly, pray, pray, pray. Pray for the right person. Pray to wait or while waiting for the right person. Mugin ay pinaka-bongga, no? You pray and you go to church. You ask God for guidance. As well as be with the community nga makahatag gid mo advice. Right advice. Right people, right advice. Also, hi to Cindy Salem! Sabi niya, proud na proud daw siya ngayon sa kanyang, ano, tita mo ba to lang ga? Tita mo to siya?
2: Yes.
0: Tita, okay. Hi, Tita! Tita, pinaskuhan. And also, Satanan nga, working forces, no, sa K5 News FM San Carlos. Daghan kayong salamat sa paghatag og platform sa ato ang mga estudyante. Nga, madunggan ang ilang mga tingog, makita ang ilang mga gwapo o gwapa nga itsura sa Facebook. Kung ikaw, estudyante, o gusto sad nimo nga makita ang imuhang dagway, no, o madunggan ganyan mong tingog sa K5 News FM San Carlos. Abay, message lang si Ma'am Cheng para istoryahan nato kung kano sa ka-available. O istoryahan nato ang dapat po istoryahan. Kana mga nindot nga topic. Share nyo mga ka-K5 News FM San Carlos listeners. Diri sa San Carlos o sa NIR, nag-inusara ang K5 News FM. I will leave you with a song from Sia and David Guetta. Ito ang mga anthem ng mga malalamig ang Pasko. You are alone, but you are never lonely. Salamat po. Until next Sunday, this is Mama Cheng with Marjorie. We also have Kent and Glow saying bye-bye for now and God bless each and every one of you. Bye-bye!

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inong dan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
3: makatabang,
4: sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir JP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: So, Maudyo Dok. Mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
3: Matakot.
4: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Mabangkrap.
4: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
3: Oh.
4: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
3: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Kusi Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa malimpyong dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas ng antioxidant.
5: Nga makaayo
4: ug magalimpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
6: MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-MyTC na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaka butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Max 4 Biotics.
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Max 4 Biotics.
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica Max 4 Biotics.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Jay.
16: Sa totoo lang,
15: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
16: Ang natilawan,
15: pang-extend Food Supplement for Men.
16: Daw hindi ko kapati mo
15: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
16: Gani,
15: salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiktig.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
4: Kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan. Mauna siya ipikto sa lauric acid nga naaasa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa, kung matag-adlaw kagainom o D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong nga doktor.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, nga naman.
5: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Nga namang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto Sir GP.
4: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: At sa mga eksperto,
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid akong nga panit. Salamat git sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
1: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa P3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
2: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
2: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag GTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
2: Mag GTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
0: GTX 500. GTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
0: GTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds, bisugard-sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha. Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Nanormal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Kipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
5: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
5: Gusto.
1: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
1: D3 D3Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
2: So una,
1: maganda ko sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
2: Sadya na gida ko sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi. Gida ko nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Oras sa K5 News FM, alas 7:05.
15: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga karanasan at problemang puso.
17: Ay, na to!
15: Pamilya, relasyon, at iba pa.
16: You and I will never say goodbye.
15: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:17 sa kagabi. Ano nga kalalabs? And you're still listening to K5 News FM San Carlos. And I am your Lady Anne. So, welcome sa programang Love Notes until 8:30 sa kagabi on mga kalalabs. And at the same time, naatay balita karon nga ikadalit kaninyo. So, good evening everyone. Kumusta ang inyuhang sa Domingo nga adlaw? Kumusta? Nakasimba ba mo? Sa mga nagsimba din ha. Oo, wow. O simba taon niya. Unsa naman yung orasa, may simba ba ba? Okay guys, so maayong gabi mga suking tigpaminawan. Sa mga naminaw din ha, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio set. Naka-tune in mo ron sa 95.7 K5 News FM San Carlos. And at the same time, sa nagalantaw din ron sa ato ang live. Hello, good evening ninyo everyone. Good evening. Kumusta man mo din ha. And please do like and share. Share naman sa itong live nag-agi na sa inyo hanga wall, basi naman ba ma-share ninyo. Sa mga nag-share, thank you so much. Oo. And basi ganahan mo diha mobilin og bakas. Oo, sabi nila ba bakas. Basi mga mobilin mo diha og comment, basi namoy i-greet on air, namoy ipasyagit, namoy ipasinggit diha on air. Pwede kayo mga kalalabs. Uy, I would like to say thank you so much Gaina sa Familia Bantigi Gaina. Thank you so much Ma'am Jem, and of course sila nga baby nga si baby Sharsha nag-celebrate Gaina sa iyahang gibunyagan siya Gaina. Oo, sana siya ka-Kristiyano. So, congratulations sa baby Sharsha, and of course congratulations also to Miss Princess. Kaya si Miss Princess, kaya ano na siya eh, kumbaga, di na siya pwede mangaway o bata, kaya na siya sa legal age. Ma-priest. So, mauna guys nga, sa mga bisita Gaina no, nga ning tambong sa maong debut or debo ni Mr. Princess o sa iyang mga fans, sadya o kaayo ay, no, kanaganing event nga, saktuhan lang gud kaayo ang mga bisita, dili crowded ang palibot nga kana ganing, and then ano ning stay gud ang mga visitors and guests Gaina, kaya tungod nga nindot man gud kaayo, nindot ang flow sa program. So thank you jud kaayo ha, and magpasalamat po di ay kuno sa mama nila nga first. Kumbaga, karon pa mi nagkita ni Ma'am Marjeline Bantigi. Oo, diyan sa San Jose, may gabi ninyong tanan din ha. Kumusta mo? Nagkita mi ni Ma'am Marjeline. Oo, kumbaga, ana siya na, mamina ramang ko ni mo, Ma'am Lady Anne. Ko, ay, sana all ga paminawan. Ready, ay, gihapo. Lagi ka gagreet na ako. So, sa radio ra ko maminaw, ma'am. Pero sige lang kaya, what if, hello, Ga Rolly. Kumusta man ka din ha? And to Ma'am Catherine Codino, good evening to you, Ma'am Kat. Before tamo ato sa unahan, mga kalalabs, ako sa ni-share ninyo ha, kaning ato ang balita. Kaya, wala na bumayas nga kaning ato ang programa, ang Love Notes. Mamalita, gita, pirmi. Hindi gini mawala ang balita, okay? Saga, usapan niya to ang programa din ni nata sa ginaingon nga gugma. Mga maghisgot ta din ni og ugma og gugma og kaugmaon, sa ba? Di gina mawala mga kalalabs nga mudalit gyud tag balita ninyo guys para ma-update pod mo unsa mga nahitabo sa tuang palibot. Okay, so again, maayong gabi di Cebu, Sugbo, Balamban. May gabi ninyong tanan din ha. Kumusta man mo taga Balamban? Galanog ta din ha. Thank you so much ni Jewel ha. Kano si Jewel? Oh, hi Jewel. Kano si Jewel taga Balamban na siya. And then dako ko kaila di sa Balamban, ako yung mga friends di sa Balamban. Kani si Jewel, dugay na ginamo ning kaila. And then ning ano sila? Ingot ako ning migrate sa baon.
Ingato na yun sila sa Cebu, kaya tungod nga nakakita siya obra dito, o dito na pod siya na ano na ginatawag ni settle down, nasa iyahang kinabuhi. So dito na siya naminyo. One time, nag-message na ako. Ensya kanang ati an ana siya. Ati an di sila mo tuo nga kaila ta. Ikaw kasama di mo tuo. Ikaw kasama di mo tuo. Siya kanya kong mga kauban din hi, mga silingan na mo din hi, kay kapaminaw sila sa imong programang Love Notes. Iko laon niya. Insya ka nang, maminaw sila, ma'am niya, ako silang nga atian, ako sa giingnan, ati nga ka nang, ako ba'y nang ate, di ba sa matuo? Wato nga, kuat. Uy, hi sa mga silingan ni Jewel diha ha, nga naminaw sa may Balamban, asa nadapit sa may Balamban, basta kay Balamban. So kung naminaw mo ron, regards na lang ko diya sa mga taga Balamban. Oh, thank you ha, sa inyo ha nga suporta sa itong programang Love Notes matagabi. And good evening also po diha, no, sa mga naminaw sa Sipaway Island, sa duha na to ka barangay diha, Barangay Ermita and Barangay San Juan. Naadiha ron ako ang manghod, gadukdok sila sa Lumad Sipaway noon. Okay. Ato ang suportahan ng ang Sipaway ha, ang Lumad Sipaway noon. Okay, karon nga, umaabot nga Pinta Flores sa festival na to din sa San Carlos. Kaya, excited na kaayo ka ba? Kanagitang makakita ka bisag iubra pa ang arko diha sa kilid sa City Hall. Murag, makaingon ka ba nga, ayay, nangamoy na fiesta. So, makaingon ka nga, fiesta na gud po kung maabot. So, mauna nga ning anak, gud ko nga hala. So, karo, naanay ano, nanay ukay-ukay. Okay, nanay. I-try ko nun natong maghigda sa ukay-ukay kung piliun ba punta. Sarot. So, no, i-try ko nun na to. Sir Frances, i-try ko nun na to gigda sa ukay-ukay o piliun ba ta? And the time now is 7:25 na. Good evening mga taga-Upland na to. Hello, Barangay Quezon, Barangay Kudkud, Barangay Prosperidad, Barangay Nataban, Barangay Rizal, Barangay Buluwangan, Barangay Guadalupe, and Barangay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Hello. Put doon na to kahit pasig na yung mga loon. And Barangay Bagunbon, Barangay Punaw. Sa 18 na to ka barangay din sa San Carlos. Maayong gabi. And sa mga neighboring place na to, hello Calatrava, Toboso, Escalante. And good evening, Valle Hermoso. Happy, happy belated fiesta, Sityo Kabanglay, Barangay Bagawinis diya sa may Valle Hermoso. Last night, diha mi gabi ni Kuya Jingjing, namitik mi diya sa Kabanglay. Oh. Basiganahan mo nga or napitikan ba mo gabi isa kong anak sa iyahang Jingjing Pitik. You can grab your photos dito sa iyahang account. Search lang ninyo Jingjing Pitik na adiha ang inyong mga pictures. Gipang post na niya earlier mga kalalag. So sa mga napitikan sa kong anak, ayun to, maayong gabi ito DJ DJ Prince. Okay, sa gabi nakita mi gabi nag-assess siya sa Thunder Sound System gabi. Suga po ni Thunder, no? Oh, napot sila gabi ikuan. Sila nga final nga kuan gabi na sila ginatawag nga kana ganing unsa gyud na kana pabula foam party. Oh, nagpa foam party sila gabi. Alright guys, so sa ato na balita, okay, sa ato nga balita mga kalalabs, landing collector o sa kalinding collector nga nawala, nakit ang gilubong nga may mga pinosilan. Uy, hala, kaluoy man ani. Ug sa showbiz sa balita mga kalala, Sara Labati. Duna nay bag-ong uyab. Ay, samay pa si Sara Labati. Ani bag-ong dali ara kakita ni Miss Sara Labati. Uyab. And sa lain nga bahin, Holy Child the Parish, diya sa Mahimalalod, may pagawas og statement sa viral nga kasal. Bitaw no, kusok kayo ni sa ano ron, sa Facebook mo, agi sa kong wall ba? Puro makita na ko ning Himalalod, ay, kaning Holy Child the Parish, diya sa Mahimalalod. Bakit kaya? Nga nung na-viral siya?
siguro na nagpakasal. And then, what takabalo sa story behind. So, let us see kung unsay story behind. Nga nung may pagawas o statement ang Holy Child Parish sa Himalalod. So, ato na nga, let's find out later kung sa ilang ang ipagawas nga statement. Okay? Kaya unsay magod mga kalalabs na yung mga time na usaha ay oo. Itano, unsay magod makahuna-huna ta ba? Gawas ani ha, kung kita gani, no? Kung before ta mo decide nga natay i-post, click before you think. Okay? Una-huna-una to, nabatay maligsa, nabatay masukan. Ako di man ko, mo-post raman ko. Namingo din na sila, nidagharbo dahil mo message. Yep, taga-kuan na ko, taga-post na ko, lain akong gipasabot, taga-K5 man magsigig chat. Kiso na mo, Lydia? Kiso na mo, Lydia? Hindi na lang ko sa'yo mo-post, kay taga-K5, mo may mag-una-una o pangutana. Pero sige lang guys, kay ngon ana, ginanong curious ang mga tao. O, basi, mutabang sila. But anyway, sa to ang what if, gisend din sa akong Jumega diha. What if this one goes for the boys? O, sa mga lalaki lang niya. Or pwede po mo comment din ha sa live. O pwede po mo comment diha. So what if in time, nabalanin mo nga ang inyong anak, dili di ay ikaw ang amahan. Alam no? Saan naman lang nimo no nga, nabawaan nimo nga hala, dili din ako anak ang ako gisigi o karga. Akin sa man di ay ning... Bonsyo pila to. So what if nabawaan nimo nga kana di ay bata nga kanang anak di ay ninyo, dili di ay ikaw ang amahan. So unsa may himuon nimo mga kalalabs. Okay, for the boys lang ni ha. This one goes for the boys according ni Ma'am Joliet. Alright, the time now is 7:29 and kabalo jud ko guys nga it's Sunday. Oo, sa Sunday karon. And namo ginang utana na demi duty Sunday. Ana man ko gaina mo uli kog sayo gikan ko sa venue nagano ko nag-host ko og debut and the same time nag-host po ko og christening. So duha ko ang gihusan ron asyaro may tingog pa ko. So duha ko ang hosting karon nga adlaw and ingon ko gaina nga mo uli kog sayo kay matulog sa kog mga 1 hour kapin kay dapat ko 1 hour nga nabilin kapin may na lang na maano ako ang kuan ako ang espiritu ba. So but that is why nga ni anak jud ko matulog sa ako. So man mo day, ngano mo day may duty di ay ka nga Domingo man. Ay kabalo ba mo? Anak jud ko, ay kabalo ba ka girl nga ang among duty di sa K5 Sunday to Friday. Okay. Say Sunday to ano pala? Sunday to Thursday. Okay, Friday wala na. Ni anak mi din hi, oh, di ba? Alright, so this time, plays ako song and... Ay, guys, okay na. Naka-live na, ha? Pasiginahan mo, diyan mo comment. Hi to Ma'am Janet Dakda Kabugwas, Ma'am Roda Angelis 9, Mama, and to Mami Delina Yamazaki, Ma'am Juliet Chu, may gabi ininyo tanatiyan. Sir Junima Rodriguez, Sir Anastasio Poras Digoma, ako ang mga tiga... Muna sila ko ang mga tigpamaba. Tigpamaba. Okay, so basic na ay kuan sa to ang live at sa dinga. Nganong ubay-ubay naman ni din hindi ay ubay-ubay naman ni diri ang mga nag-comment. Hi to Hannah Rose, shout out ma'am, lihog ko follow sa among page sa Boboy Vlog. Sige Boboy Vlog. Uy, i-follow ninyo ang Boboy Vlog ha. Okay. I-follow ninyo. And to Tita Ching, Pasinabo Continido. Okay, hello, good evening, madam. And to Maricel, hello, dam lady, and shout out from Maricel. May gabi, Isel, kumusta? And to Gwik, Maricel, me, so easy to go, ano dala? Ano ba to? Sir Gwik, or Ma'am Gwik, what is this? Okay, and to Ching Pasinabo Continental, thank you so much. Alright, so 7:32 na and I think I'll play sa kog song and I will be right back for the second gap sa tong program. Stay tuned for more and I'm play this song from sa ko ang Mari nga si Mari isa ganin ni siya.
si Maring Aramina. Alright, so guys, stay tuned for more and here sa 95.7 K5 News FM. This is Love. This is Yushu. Siya naman ni Ani Oy. This is Ayayay Pag-ibig. All here sa 95.7 K5 News FM, San Carlos.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio!
1: Ako si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Tasa dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
1: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
0: Victory Bio! Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory. Mapalit sa mga butika. Victory Bio! DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape.
4: Naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
2: So una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
2: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5. News FM, your official news and music station.
11: Alright, back to the program. And time check, it's already 7:49 na sa kagabion, mga kalalabs. And just to listen to K5 News FM, San Carlos. Again, I am your Lady Anne. So, hangtod ta alas 8:30 sa kagabion. Alright guys, so anyways, oo sa mga nakasinati diha karon og ubo, sipon, asthma, diabetes, and the same time, kaning ginaingon nila nga heart diseases, cancer, cataracts, i-try ninyo ang ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C, makapamino sa risgo sa stroke o blood pressure. So, kung inyuhang BP diha guys, kung taas-taas, mag Mighty C lang. Kay tungod sa vitamin C nga makapalig-on sa tissue sa kalawasan o ato ang immune system. Okay, sa mga dunay samad po diha nga dugay na nga wa na ayo, mag Mighty C lang. Kay ayuhon niya inyuhang mga samad diha nga gaantos mo. Kay nabgit ba yay samad nga dugay jud kaayong maayo ay, di ba? Apo sa mga kawan ay ayo-ayo charot. Charisse. Okay, so mag-Mighty C lang, the alkaline base na vitamin C. Try ninyo mga kalalabs. Mapalit na diha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diha sa Maya Barrick Building, Barangay 3. Okay, at pagitalan nyo si Ma'am Joanna Dinglas. Ang ato ang Ma'am Joanna. Uy, may gabi eh, mga nasa sipaway ron ha. Labi na nga to, adiha nga. Usa na to nga. Nagbantay diha sa tong usa ka antena diha. Hi Sir Rex Kandar, good evening nimo din ha Sir Rex. Uy, speaking of ha, nadungga na gyud nako ha, nadungga na gyud nako ning report ni siya ni Sir Jong Versales sa ato ang pangbuntag nga balita ni Sir Jong. Maayong gabi nimo diha Sir Rico Barriquatro sa May Sipaway. Okay, nga to ang tatay Rico. Adiha, kumusta man Sir Rico? Sa din, Ma'am Lady Anne. Ang presyo sa to ang utanon. Ato gurong pa-reporto na to si Sir Rico no, hindi kagabi. Atong pangumustahan ng mga isda diya sa Sipaway. O saka. Uy, by the way, before tanong mo, ato sa to ang mga greetings and shout out. So, ato sa ninyo basahon ng mga balita. Pero ay sa guys, wait. Pero kusa na lang ning basahon guys kay basig naghulat ni sila ron ang balita na araman na makahuwat ra man na. Good evening to Hannah Rose Bardon. Aba, nag Hannah Rose na pud lagi ni siya ay. Kumusta ang love life han? Kumusta na imong love life ron? Kabalo ko nga nasakitan ra gihapon ni siya sa pangyayari talaga. Masakit pa sa buto sa Vulcans kanlaon yung brahane. Miss Hannah Bardon, may gabiin mo din ha, ang babae nga way tulog magabiin. kay gustong mo apply og tanod sa Barangay Rizal. O, di ba? Tingnan mo na ko, teacher, madam, ma'am Anne, mo apply na lang guro kog tanod anis Barangay Rizal kay nagabiin naman ko aning gabordo, aning urbat. And good evening also to Marisa, kay Ayay sa Pag-ibig, Lady Anne Goni. Ayayay, Pag-ibig. Kanibit ang kanta ni Aramina, nga Ayayay, Pag-ibig. Nga ka nang, dayon, dayon, naaka sa time nga nasakitan po ka. Nga, background nan, Ayayay, Pag-ibig. Ay, by the way, unsa na may kuan roon? Unsa na may update sa Anna Sterling? Oy, dugaya, sumpay. Ma'am Juliet, unsa na may sumpay? Ma'am Juliet, cho, hello, ma'am, good evening. Pa-request kong song na Next Time I Fall by Peter, Next Time I Fall in Love by Peter Cetera. Okay, ano na ma'am, ready ko na ang imuhang song. Charo? And to Hannah Rose Bardon, pa-shout out ko ma'am, Boy Boy Vlog, oga Joy TV, salamat DJ. Ah, nag-vlogger na po di ay karon ga. Nga, kumusta man ang pag-vlog na to di ha? Apila ko na yung vlog B eh. O, di ba ako sa una, nag-vlog job ko, naka-vlog ko sa una, kuyog pa na ako si, ano, Nanas Picas. Kuyog na ako sa una. Uy, naka 36 si vlogs ko sa una. Apil-apil po ko ng vlog-vlog ba? Di ba? O, sik, ano, ang pinakanindot ko na mong vlog sa una, katong sa Katiklan, si DJ RGD Party Shaker RG. Hi, may gabini mo diya, Party Shaker RG. GR, may gabiin mo diyan. may gabiin, GR. Oo, mga kauban ako sa una nga mga DJ. DJ Zaydeng, DJ Carlo. Ipangbingan naman ka niya, DJ si Sir, DJ Sir, ano ba, Pilapil. Sir Marlon Pilapil. Oo. And kisa pa mga DJ na mo sa si DJ Adrian. Ipangmingaw ko ani nila kay dugay-dugay na gid mingawa magkita aning mga DJ. Ang nakita na ko gabi nga DJ si DJ Prince Regio dito gabi sa Kabanglay. Kabanglay Sitio Sitio Kabanglay Barangay Bagawines Valle Hermoso. Hay to Ma'am Tata Valispen. May gabi ni mo diya Ma'am Ta. Kumusta mang interior dias inyo at bang Ma'am Ta? I'm sure si Ma'am Tata makakwarta na po ni this coming November 1 kay mangumbitay na po ng mga kandila diha sa ila iyahang tindahan. So, hi to Ma'am Tata Valispin. May gabi ni mo diya Ma'am Tats. And Nag Myra. Saman Myra ma. Talaga? Sikreto ng mga gwapa. Sikreto ng mga... Balik ma'am para blooming ma'am DJ. Kanang blooming maguwang na sa blooming. Abala ba? Kanang blooming maguwang na sa blooming. Ay, sauce ni mo Miss Hannah. Humani mo gamit aning imong gisulti nga product, di ba? Naaman, uy, naadyoy, mas nindot nga product nga makapagwapa. Walay hassle, dili sakit sa imong panit. Mag-DTX sa beauty soap ka. Tang-tang na imuhang mga galis-galis imong panit, di ha? Sa imuhang mga labi nagnaakay mga skin diseases, mag-DTX sa beauty soap. Lap up, bugas-bugas sa nawong tang-tangon gina niya mga kalalabs. I-try good na, Miss Bardon, Miss Hannah. Ano naghanahana na mapuka? Kapalo si Kapitan Ana? Ha? Naghanahana ka? Hi sa mong Kapitan, Kap Harlani Hisman. At sa mong mga kagawads diha. Okay, and Maricel, hello, good evening. And Hannah Rose Bardon, makauyab na taog. Af-af, Ana. Si af-af, iro mo ng af-af. Afam siguro. Wow, sana all. Unya, kung makauyab kag afam, unya, ang sinasabi ng puso mo ay siya waman gihapon. Kaya? Kaya ni mo, Miss Hannah? Ay, ay, ay. Okay guys, dito sa to ang nagbalita mga kalalabs. Okay, usa ka lending collector. Dinaw to kong balita ha. Nakita ko guys sa akong balita. Kaya nga akong balita, nawala. Di ba kung mawala nga na, na deep in na niya kung gipang post sa kabanglay? Okay, di alam. Alright guys, ato ang balita. Linding kolektor nga nawala, nakita ang gilubong nga may mga Pinos sila ang kaluoy buwan. Wala ni kinabuhi sa dihang napalgan ang 36 anyos nga lalaki sa usa ka piryahan sa barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur ni atong Biyernes, Oktobre 9. Gilang biktima nga si Marvin Monies Daumar, lending collector o residente sa Valencia City, Bukidnon. Sumala sa report sa WAO PNP, ulahing nakit ang buhi si Daumar ni atong Oktobre 5, samtang naningil kini og utang para sa GDS lending. Dugang pa, nakalot ang pateng lawa sa biktima nga may gialalumon nga usa ka metro o may igo sa bala ang iyang nawong og dughan. Sigun sa mga residente, nakadungog sila og tulo ka buto sa armas ni atong Oktobre 5 sa hapon. Padayon ang investigasyon sa mga kapulisan aron matino ang motibo ug ang responsable sa krimen. So mao ni guys nga usa to ang mga pinalanggang mga collector po din sa San Carlos, mag-amping mo guys ha, mag-amping gid mo ana inyong lakat-lakat labi nagkamura usa niya. Lagyo kayo mog singlon, lagyo kayo mog adtuan. Amping gintawon mo guys, okay? So sa laing bahin, para sa to ang showbiz sa balita, Sara Labate doon na bagong uya. Na, Hana, naminaw ka si Sara, si Miss Sara Labate na ni bagong uya. Gibalandra na sa social media sa aktres nga si Sara Labate ang iyang humored boyfriend. Giingon ni Sara ang giingon sa netizens nga hard lunch ato sa iyang birthday ni atong Oktobre 9. Ang maong lalaki na ilhan nga si Michael or Mikael Shimen, Ashim Manila, based music producer, DJ, founder, CEO sa Third Culture Entertainment. Aba, CEO ha. Ang maang lalaki na ilhan nga si Mikael Shimen, og bisan pa ni Ana, walay bisan kinsa ni Sara o Mikael ang naghatag og detalye sa publiko. Kung giunsa o diri sila, unang nagka-istorya o nagkakita og ang tinuod nga estado sa ilang relasyon, wala pa'y formal nga ginkumpirma. Samtang late 2023, dihang makumpirma nga bulag na si Sara sa bana ni ini nga si Richard Gutierrez. May bago na usab nga girlfriend si Richard, ang actress na si Barbie Imperial. Sila gyud ay no sa katong salida sa unang katong sa ano ba sa Channel 2 nga ano sila grupo-grupo sila with Mr. Ian Veneracion, my crush. Sana pa sana all. Sir Ian Veneracion, how to be you po. Ay sana all. Daw no si Ian Veneracion ba until na wala raman magkatigulang no baby face ragi hapon siya. Diba? My ultimate crush namo ni Donabel. Ay Donabel, Marceliana T. Harris, Marceliana. Ako jumega nga kuan kaayo sipa kay Glove Life. Hi Miss Donna, Miss Donabel Marceliana. Bak ano taog ma Miss Donabel, Daydon, inahan, babayi. Ato taog ma ila kay ano, asa dai. Namina karon comment ya sa live. Ato taog ma ila kay ano sa Center Mall kay magano ta mag. Ako namina ka ha. Kung maka-reply ka, mugo ko. Kung di ka mo reply, dili ko mugo. Mga unta tomorrow og fruit salad. Ay macaroni salad. Na may macaroni salad ya sa Center Mall kanang sa tunga diha. Okay, nasilay mga baligya di mga bulldog. Na imong i-taste ang imuhang kahalangon nga kaya nimo. 1 up to 10. So, naglantaw-lantaw ko ba ikaw hala, uy. So, 1 pa lang daan, di na dyan ako kaya. Muna dyan yung mukha halang, kay dugay, kay mahuro na pagkaon. O sa laing bahin, guys, o Osaka or Holy Child Parish sa Himalalod, mi pagawas og statement sa viral nga kasal. Mi pagawas gilayon og official statement ang Holy Child Parish sa Himalalod, Negros Oriental, kalabot sa pagkadismaya sa bag-ong kinasal nga nag-viral usab sa social media. Tipik sa sulat ni ini ang pagpangayo og sinsero nga pasaylo sa simbahan sa mga nasakitan tungod sa mga butang nga wala pagkasinabtanay og ilang nga gimahayan nga maong hitabo. Nangayo usab sila og respeto og dakong pagsabot sa wala nila damha nga panghitabo. Matud pa sa bride, miabot sila sa simbahan alauna sa hapon. Alang sa misa nga gitakdang alas dos. Oktobre 8 apan nalangan ang ilang pagsulod tungod sa isyo sa giingong gisuot sa mga bridesmaid diin giingong makita ang ilang mga abaga. Ah, okay. So, issue di ini sa gisulob. So, bawal di makita ang abaga. Ah, okay, okay. Dugang pa, misulay pa sila og hangyo dala ang pagpakiluoy nga mahatagan sila og konsiderasyon. Tungod kaya, sumala pa sa ilang nasayran nga ang gidili lamang sa simbahan nga makita ang cleavage. Gisulayan og pagpangita og pamaagi sa ilang wedding coordinator, pinaagi sa pagpangita og panapton nga ikatabon sa mga abaga sa bridesmaid tungod sa kadaghang istorya sa mga alagad sa maong simbahan, malangan ang ilang bridal march. Nasubo usab ang bride nga wala makahulat ang pari nga mahuman ang iyang pagpaso sa wala pa magsugod ang sunod nga bahin sa seremonya. I see, maudi ay. Actually, di ba ang church na amanay dress code? Okay? Labi na kitang mga girls. Okay? So, bawal gina, kung sa ilaha, bawal magpakitag abaga, dili pwede pa sudlon. Eh, ano ni eh, mo nilang ginasulob sa mga bridesmaid nga siguro, abaga, ya, bawal ipakita. That is why nga nangita o pamaagi ang ilahang coordinator para makasulod. Okay? Ano siguro? Tapon lang, guro, no? Itapon lang. Kay you know, guys, even atong mag Simala, atong mag holy place dito sa Simala, kung atong mo sa Simala, never gani mo dito mag-short, never mo dito mag-spaghetti. Naagod sila kung wala ka ka-prepare, and then wala ka na inform na bawal mag-ingon ana, naadito'y mulag abangan or hulamon ba? Oh, at is aware ba nga inigato og Simala, so dili jud ka mag cleavage or dili ka mag top nga kanang kuan, dili po ka pwede nga makita ang abaga, mag shorts o kinang na naka pants jud ka kung girls ka, okay? Kung girl ka, babayi ka. So we have to follow kay that's a sacred place and holy place pag yun. Okay, nadiha nga to ang ang presensya sa to ang mahal nga makagagaw. So we have to respect. Even school, kanang mga eskwelahan gani nga mga private school like Colegio de Santo Tomas, Colegio de Santa Rita, naginay mga dress code. Ginabutang gina nila sa gawas unsay dapat sulobon nga proper pagsulob sa kanang ginasulob sa mga especially girls, so, di ba? At least aware ang mga students at the same time aware ang mga bisita na bawal di ay na siya sa sulod sa school. And the same time labi na sa church, okay? Kay that's a holy place gid kaayo ng simbahan. So dili ta pwede diha nga magsulob nga wala lang, so kinahanglan kita mag-follow sa ilang mga protocols, sa ilang mga ginadili, kay para malampuna sa atoa, okay? So siguro, sa ingon aning kuan, basigwa po na-inform ang bride or ang kinasal, nga bawal di nga ipakita ang kuan, kay ang matod nila, cleavage naman ang ginabawal, pero pakita sa abaga siguro, okay lang nila, pero di ay to, dili di ay gihapon po, di. Ang nakakuan lang kay ninglakaw daw ang pari nasubo usab ang bride nga wala makahulat ang pari nga mahuman ang iyang pagpaso. Oy, kasad man no nga kabalo ba mo guys, that's the greatest moment kaayo na nimo nga ang imuha nga ang imuhang kanabitang sa inyohang sa imuhang entourage nga kana ikaw na lay mo paso as a bride nga moment kay na nimo guys, okay, bilang ano nimo bilang pagkahuman ana, syempre legal na mong ano eh. So dako kay nagpart sa imong kinabuhi nga kanabitang mo ni pinakanindot nga moment kanang maglakaw ka nga ikaw ra usa nga pag-abot sa unahan. So gaton din ka sa imuhang parents, di ba? Mao man ang kuan dayon sa church paghuman. So gaton ka sa imong parents dayon, ihatod na pud ka dayon dito sa lalaki nga imuha ng pakaslan. O dito mag-bless na pud ka. Basta gani ka sa moment jud na, okay? Even kanang sulob sa ring, pagbutang og velo or veil. And then kanang mga aras, o di ba? Dako nagkay nagkuan sa imuha nga bilang usaka ka kuan usaka nga kaslunon. So siguro I hope nga ma-patch up na ni ilahang problem, no? Kay dili pud baya lalim guys nga usaka ka kuan usaka ka gikasal unya. Excited kay ka and then ang hitabo is ingon ani. Okay, so okay ra ni siyang ingon ani nga panghitabo ba madara ni siya kuan. Okay. Ang kuyaw katong gikasal, no? Kita mo sa Facebook nga pag-abot nila sa ilahang reception area, wala malay pagkaon dito. Wala malay decoration. Na-shock, na-scam sila guys. Na-scam sila sa ilahang gikuha nga para sa ilahang reception, sa ilahang mga pagkaon, okay? So, sakit kayo, maglantaw ka nga, ang bride halos na mukuan sa hilak. Kay syempre, pag-abot ni mo sa venue, like plus gaina, pag-abot gaina sa debutante, wow, nakapawaw, gid siya sa iyahang nakita. Pero katong last month ata, katong nga gipost nga excited kay ang bride, oh, gikwento niya, nga ilaharapod ko nung nailaw. So we have to careful sa to ang mga transaction. Dapat face to face good or dapat ano transparent, may transparency. Dapat naa sila makita mo, magistoryahanay mo. Dili kay mo send ra kag money nya dayon imo ra mga inclusion sa inyuhang dayon nga unsay kuan sa venue o sige ang inclusions na ay upat ka sudan na ay rice na ay ana ba. Ingon anak bitaw nga pag sinabot ninyo nya di ay ang ending is na skamo way pagkaon sa venue. Sao na man lang nang ingon anak, no? Sakit ko kay sa dughan, no, nga kamo nga mag-asawa in town, palit na lang tong to sila. Sa tigi palit nila mura I think tinapay para lang jud na ay makaon ang mga bisita. So sakit kay pamalandungon nga naa jud mga tawo nga wa gi puangod, okay? Wa jud mga puangod mga kalalas nga dili nila hunahunaon nga kanang kwarta wa ta kabalog, inutang pa ba na, ila pa ba nang giloan, ila pa nang gi kuan maayo para lang ma-successful ang ilahang marriage or ang ilahang kanang pagpakasal ana nga adlaw. So ilang gipaning kamutan kaso lang ang nakakuan nila kay ning transact sila sa mga tawo nga nailhan ra nila social media. So di kita magingon ana, dapat ano jud meet up gyud. Pras nako gani si Ma'am Codino diha sa may ano pagkabalo niya nga ako'y moho sa iyang anak, ana dayon ko meet up ta ma'am. Siya legit gani kay makikit up man. Oh sure, mag-meet up gyud kay mas maay magunang mag-meet up. Kaya para sure ball nga kuan. Kaya nga naman, once mag-meet up, at least ikaw, kung baga makaingon ka ba nga, legit, okay? So we have to, good careful sa mga tao nga matransact na to online. Ako gani kaning mag-order ka through online, lagot ka ikaw atong aging simana. Kaya ning order, ay, ning aging bula, ning order ko o kanabitang pa-black, blackening sa buhok o kanang pa-brown sa buhok. Imagine mo guys, ang ning abot kay, ano to siya eh, duha ako nga gibayra. Nya usara man ang ning abot, nga duha man unta ako ang order. Even Ma'am Juliet Chu, naskampod ni siya sa iyang ano. Katong ingon siya nga ako noon niya, dito wala, sa to ma'am? nga murag sa iyang gi-order. And naapukoy ka ila mga kalalabs nga usa sa mga namaligya dinhi og mga spare parts dinhi sa San Carlos, si Adrian Mangkit Motor Shop diya sa may highway, guys. Na-scam na siya sa mga ligid and ning abot kay puro mga bato. Ay, magpaayong mag-motor ninyo. Ato alam niyo si Adrian Mangkit diya sa may highway. Okay, laray diha sa may Santa Frances. San Francis ba na diha? O diha dapit. O, so, naa diha dapit ang ilahang ayuhanan sa mga motor. Kung gusto mo, mo paayosin yung mga motor, anha lang mo din ha. Kaya naay mga gwapo diha nga tig-ayo. Okay, so alas 8:12 na. And I think mo play sa good song and I will be right back for the final drop sa tong program. And mo play sa good song. Nag-request ni Ma'am Juliet Julian. The next time I fall with Better Citira, only here sa 95.7 K5 News FM.

rin. The time now is 8:21 na. And just listening K5 News FM San Carlos. Kumusta ang mga naminaw din ha? Oo. Hana Bardon, ikaw ha. Isugit na gitkang Nanay Milchura o nga ng awan na to. Mato ni Ma'am Juliet Chu, legit to ang seller. Oo, gani ma'am. No? Kaso lang, ang rider nagbuot-buot o cancel sa akong order. Sunod ma'am, anha di ang rider sa Piyawa, ma'am. Yan yung mga nagbuot-buot magka-cancel, ha. Ma'am Edelina Yamasaki, good evening to you, ma'am. Yun na ako makita inyong mga greetings and shout-outs. Wait sa akin.

0: Okay, so hi and hellos. And to Joanna, Ihana Rose Bardon, matod niya, ning guapa og nila... Hindi din ako matake ikaw ha, og malanggag ka na ako. Nami ko naglawa si nanay, ano, Melchora, tungod sa DTX sa 500. Nami magilaglawa si nanay, samot na ron ikaw ha, bantay ka na ako tomorrow. Hana, Rose Bardon, humot kayo ang coffee ni Melchora, ma'am. Ali, ma'am, kay libre na ako. Nag-anha na ako, mapauli na siya. Kanaiyang hanga, baby boy. Magyapon kong... Eh, mura magyapon kong Indianon. Okay. So, maoni siya mga kalalab, si Miss Hana Rose Bardon, ang bagong tinalaga nga vlogger sa San Carlos. At tangin ninyo siya. Kabisag sa iyang paglabyog-labyog sa iyang buhok. Na viral dayo ni guys. So, dirita sa itong pangutana, this one goes for the boys, ingon si ma'am. And what if in time, nabalaan ni mo nga ang imo nga anak, dili di ay ikaw ang, dili di ikaw ang amahan. O, tsakita, ani, oy. So, lain kayo ka nang magkugus kasi imong anak niya mukanta kag murag ako. Murag, dili. So kung naa ka sa usa ka situation guys no nga ingon ani dili man siguro ka ingon dayon nga mumulipay ka sakit gyud dawaton guys sakit kaayo nga dawaton muraga gikuhaan ka og bahin sa imong kinabuhi nga gatuog gyud ka di ay katong mga panahon nga gatuog ka nga imuhad gyud nga kanang wala pa gyud kay nabawan bisag gamay ba about sa bata nga ang imong nga gituhuan nga ikaw jud ang biological father sa maong bata, di ba? And then ingabot ang time nga nabaw-an nimo nga ingon ani ang nahitabo nga dili di ay ikaw ang biological father or ang legit nga amahan sa maong bata. Naapagidi ay lain. Insa kaha ang silingan o ang kachatni? Guys, sa tinuod lang, sakit ay dawaton. Kaya nga no, sa tinuod lang, maragi kuhaan kag bahin sa imuha nga kinabuhi. Labi na kung ikaw ang nagpaningkamot. Kanamitang ikaw ang naningkamot, nagtrabaho o nagsakripisyo para sa maong bata. Nga gituring ni mo nga imudyong anak. Nga kanang, actually, usapon ni nga may sala. Usapon ni nga may sala ang maong inahan. Kaya nga nung wala man dayo niya gisugi dito sa iyahang bana. Nga dili, basig may kahadlok po siya, no? Nga, kan, wala po takabalong, ginani ba? Pero kung dili lang ta-focus ta sa tong pangutana, guys. So, dili gina maayo nga, dili niyo mo isugi dito ang tanin mo. Pero, hinumduman nato nga ang pagkaamahan, dili lang masukod sa dugo kung dili sa gugma pag-atiman og sakripisyo. So maogi na guys ang rule sa usa ka amahan mo kuan mo kanang kanabitaong muhatag sa iyahang kanang gugma and muhatag iyahang pag-atiman og pagsakripisyo. Kaya kana ganing Paskaina, nag-host ko kaan, debut, di ba? Nisulti ang mama, nga kanang sakit dulot ka isa dughan ba? Nga kanang makaingon dyan bitaw nga, mama ko na, anak ko ni ang nag-debut. O, di ba? Nga legit good ba nga anak? So, nindot kay paminawan, guys, nga kanang maghinilakay, ana. So, imagin na to malikayan nga, naagid na yung mga mahulog nga mga luha. Kung tinuod man gani ang nadunggan nga dili madali-dali og desisyon tungod lang sa kasuko. Masuko gyud na syempre ang lalaki. Mangita ko sa or ako mangita ko sa ginaingon nga kamatuoran makiistorya sa asawa. Okay, so yaw ng asawa or partner o kung kinahanglan magpa DNA test. Ka para haron klaro ang tanan para dili na ka amadahan ako agininuuna, di ba? So pinaka siguro pinaka maayo nga usa sa pinaka maayo nga pamaagi para ma-prove nga ikaw or dili ba ikaw kay makita man na sa DNA result mo. 99.9999 something nga ikaw gyud ang legit nga father sa maong bata. So karon pero na pabayay uba nung okay na lang, mo okay ra sila bisan dili nila kadugo. Pero mostly gyud ani masyak, matingala og dako kay question mark. Nganong karon pa na sulti. So dapat istoryahon. Istoryahon gyud ang asawa. Nga kaya sa ato lang gyud nga huna-hunaon ang bata wag isala baya dinhing dapita. Wala isala ang bata sa mga nahitabo. Dili niya angay pasanon ang kasaypanan sa iyang mga ginikanan. Okay, kung may kasaypanan man ang iyang mama, so siguro it's time nang i-reveal sa iyang mama kung kinsa. Ipasabot nga tungod kay nasakitan ka sa maong sitwasyon. So wala na kay katungod no nga kuan, pero dili man gud nato unsahay matansya ba nga ang usa ka amahan matingala o masakitan gyud na sa panghitabo. So mas maayo pa mag-istoryahan nay mo, pero sa kung giingon wala may sala ang maong bata din eh. Imo naman po ng asawa kay haman ang anak. So, base pa lang di ay ang maong bata may story or may history din ang bata nga gibilin ra sa iya ha. Or may history ba ang bata nga kanang wala na siya kung ang babae abi pagmabdos unya gipapili niya nya kwata kabalo minyo putong laki nga nakapamabdos sa iya. Mao kaso lang ay nakasayop lang pud sa babae kay sa asawa kay wala man nanugid nga dili di ay ikaw ang biological father sa iyang nga gisabak ato. Siguro kung nakabalo ka sayo pa siguro imuha na siya nga na imuha na siya nga na ingnan ba no. Nakabalo pila na pud edad sa bata, pero ang importante mga kalalabs nga ang bata, oo, safe o naasa insakto nga ano sa pag-aaruga sa mga sa bilang sa mga ginikana. Pero ang ginisala ang bata guys, okay? Kaya dili man sa ingon nga pagpangutan o kinsa ang tinuod nga amahan sa bata kundili kung kinsa ang nagpabili nga amahan bisan sa panahon sa kalisod sa tanan. Mauna nga anay nga dawato na lang. Labi na ang bata na pamahal na sa lalaki o sa ilaiyahang ginatawag niyang amahan. Okay? Alright, it's 8:29. I think it's time to say bye-bye and daghan kayong salamat. Akong gika, ano sa? Wait, sa napat ay day greetings din niya. Ito na lang yung tilokon. Matod pa ni Hannah Rose Bardon, akong gikanta sa una sa K5 singing contest. Ganit no? Singer maguni siya? Oh, singer na dancer pa. Play akong song, ma'am. Ikaw ay ako by Clarice D. Guzman. Wala ko, ana. Ako saan ang ipabutang ni Sir Francis, ha? Ang imong request. Unya na lang, ugma na lang ako ipabutang ni Sir Francis imong request nga ikay asa ni? Ikay ay ako. Oo. Gigikanta daw ni niya. Sige lang kay napaman ko yung mga list of songs nga ako unyang ipa basta may time si Sir Francis ako unyang ipabutang dinhi sa computer kay may mga bag-ong mga songs nga wala dinhi. So mahangyat ni Sir Francis sa iyang free time nga makabutang siyag mga songs din nga mga bag-o karon. Okay guys, so bye-bye and wala ko igong oras. Ma'am Juliet, thank you so much. Ma'am Medelina Yamasaki, salamat. And this time guys, dako ako pasalamat ninyo nga nag-stay yun mo sa itong programang Love Notes. Huwag mo bye-bye na ako, ugma na po. sa ako na lang diri nga sa tuang technical. Oo, magpasalamat ko sa akong bag-o nga tech din he. Si Mr. Francis Alagar. O sa nga na lang sa amo ang station manager Sir Brian Morden. And of course, among CEO Doc Ramil Itang Oy. Among big boss mga kalalabs. Kini ang inyong hang Lady Anne Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Good night, guys.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadumog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose. So, nakapsule sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
10: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
11: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
10: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
11: Muna.
10: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
11: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
10: Na.
11: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud chance nga mabalik pang imong pananaw.
10: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
11: Correct.
10: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
11: Kumaw pa na pagkaibawo.
7: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
7: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
11: Makag-old jud ka ayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga ka nang may balaan mong ulahin na ang tanan.
10: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC, matag-adlaw, dili dyan ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo dyan kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
11: Ilabi na dyan kung may...

0: niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
1: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500 og MyTC. Mientras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nagtake ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
0: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
1: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
0: Oho. Uh-huh.
1: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
0: Sardinisa.
1: Hili kayo o carbohydrates. Labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, atos opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC kay makatabang kini sa metabolism
0: matatabang,
1: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
0: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana
1: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
0: To.
1: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
0: Matakot.
1: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot, Jud, ang panahon, Sir GP,

0: nga wala nay mo produce nga insulin ang imong pankreas.
1: Nya
0: mohulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 og MITC. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na sa GPS, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pankreas, especially kung parisan ni mo o MITC sa GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma, tumargod aning MITC ma. Simana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC, epektibo jud kaayo.
2: MITC. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
1: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
1: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
1: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
1: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala. Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
1: Wala.
0: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
1: Sa pa dyan, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 hours, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, audio na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na, Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: D3 Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Pagay si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Mm, good bacteria.
0: Mm. Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
0: Mm.
1: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
0: Mm. Napud na sa atong mga panit, Sir JP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
1: Daghan pa
0: siya. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
10: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct. Mm.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir JP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
1: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Ga domino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
0: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya naaba na sa imong plan D3.
1: Wala
0: tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong isulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
2: Ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty Sina Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
0: Extend Food Supplement for Men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ang pag-aswa o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang atoang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Nasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
0: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas.
0: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
1: Oh.
0: Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
1: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og mighty sea. Gibost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
0: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, muadtumang katag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan, tinudon. Inom na yun tag DTX 500 og mighty si kada adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada isi siya mag-waste window. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hingsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
7: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga

0: amis nga pagkaon.
1: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa dai no.
1: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
0: Daghan. Niantong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
1: Mauraunta na.
0: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala kas kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
0: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
0: Unya dok, kini pong acne
1: dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
1: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobrang tambok.
0: Oh.
1: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 95 na lang.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement.
4: bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
4: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Dok, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud ay na, Dok, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya, putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir GP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka o pwede ka nga magka-fatty liver.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan, ha, pagdita na good mo.
4: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying, Sir GP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Dok Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. O ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
8: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
10: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Muhanap ang akong panglantaw. Bisulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
8: Mighty C.
2: Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: D3 Bio
2: Health News.
8: D3 Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
10: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
0: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill gyud na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
0: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
4: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
0: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
0: Uh-huh.
4: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
13: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
0: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
0: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
0: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kagkaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
4: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
14: D3 Bio!
16: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Dalawang malang akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga
14: butika. D3 Bio!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Stock markets around the world have experienced an unprecedented boost due to recent euphoric investments in Choco Choco stock. The stock value has increased by a record-breaking 1 zillion percent since the release of Soul Control's single, Chocolate.
12: Woo!

0: sabay tayo.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
7: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
6: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3 Bio.
7: Correct.
6: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
7: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado yun, maupaw yun ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili mapiktuhan, dili ka maupaw.
6: Correct.
7: Mm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
6: Mm. Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
7: Mm.
6: Gawas ato ang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles?
7: Mm.
6: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
7: Wow.
6: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
7: Mm-hmm.
6: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
7: Mm.
6: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana.
7: Mm.
6: Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mao na epekto sa imong lawas.
7: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
6: Yes.
7: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
6: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
7: Mm.
3: D3 Bio!
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
9: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ko ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
7: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
6: So, gibalanse kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
7: Mm, correct.
6: Usahay na labi ang nakataas.
7: Mm.
6: Ug usahay na labi ang pod kamubo.
7: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
6: Mm.
7: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
6: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
7: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
6: Lahi ra.
7: O perfect pair jud kini.
6: Mm.
7: O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
6: Yes.
7: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
6: yes,
7: normal nga mga tangtang ng imong
6: mga
7: buhok.
6: Mga
7: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
6: Mm.
7: Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
6: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako ra sab si Dok Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 D3 Bio.
0: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasaga butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasaga sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras, K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, Zero. Welcome my galadri sa laing atlaw na sam. Sa tong pagpalayag sa tulumanon inyong tulumanon.
1: Alita K5 sa umag.
0: Adlaw takaroon nga Lunes, pizza 12 na sa bulan sa Oktubre 2026. Gapon, ikaw ba ninyo karubuntagan yung kubos ng igalas kanginan kagaypam ninyo John Barzalas. Ang tatak ng alas 5.50 sa buntagon dito sa ito ang pagpangalagan. Live na live na makitaan din sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, karong mga tungunan madungog ta diha sa may Fabulous Tuboso Click FM Radio. Bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Bangon na mga K5, kay Unto na. Oras na mga higala para nga magtakang og pamahaw. Kisli na na diha ang kinini ang bugas. Naman na nanin mo dihang tahop. Naman na basta bagong galing jenir. Kinahanglan magin ang taphan gyo jenir. Hindi mo na taphan jenir. Mga sugsug na imong tutunlan jenir sa mga pasit. Bulos ra ba kaunon usahin ng kinibang nilungag mga higala nga daghan kay pasi kay ang arusira nga imuhang gipagalingan. Dili kayo wala matarong og kuan ba? Wala matarong og galing ang imuhang bugas. Oh, ang propeller guba. Wala daghan pag mga tipasi na bilin diri kay wala mahuyop dai tanan dai diri. O piliin jud na pag-ayo diha ha. Ikuan gyud kining itunong gyud. Itunong sa hayag pag magpili og kini ni ang pasi para makit-an jud nimo bag asa dapita ang kanana ang sa tawagan ni asa dapita ang kana bang
2: this song is
0: ay mo ang ilain asa what? Pwede ang pwedeng lung agon ha dayon ayaw pala biig kilis mga kakipam kay mawad-an niya nagsabor na imong pagkanon niya. Lami mong good ni ka onon kini bang ang nakalami is bagong ani General Munjay kay tamis-tamis ba? Basta bagong ani. Pero na ba karoy bagong ani? Murag buwan man tingay na. Karong buwan na ba? I mean, karong buwan na. Murag huli kay isa? No? Kay murag... Bago nag-harvest ba itong mga kaigsunan ng mga farmers? On the past few months? Murag karong pa man tagi-ulan din eh. Nala sige ay. Unya dongan sa inyong pagtak-ang og kanon diha mga K-pop tupa itapad na diha ang kwan. Itapad ang takuri. Sudlig ga tubig para nga ikuan i mapainit tag detex coffee mix mga higala. Oh, maghigop tag lamian nga kape samtang nagpaabot ang muhubas ang ato ang nilungag mga K-pop. Ana na siya ang estilo sa bukid General Munjay. Inigdayo na haon sa kinini ang kanon. Iwahig dayo ng baga kay magsugbag buwad nga patay. Lahi po na siyang buwad nga buhay. Buwad nga patay yun, General Munjay. Siguro ay gama, gurnog. Ang buwad ba yung isugbag kay buhi? Mag-iskrimahay mong gurubog doha sa isda. Dito ay sa ito mga kaigsunan din is Merkado Publiko. Sa'yo kayo nakatutok sila ron diha ba? Nag-iaiya nag pang-abli sila mga paninda mga kakipay. Abi, mahal kayo ron ang ugma pa na eh. Mahal kayo ang kuan ron, no? Mahal kayo ang petrolyo mga K5. Ugma, matod pa mga igala sa kuan, pinaka-latest nga sa itawagan eh. Impormasyon nga ito ang nakalap. Ubang at lawa mga K5, mumahal posible ang presyo sa gasolina matag litro. Patay taan ni Jinil. Ay pagpultang mo daan niya sa mga tricycle drivers, mga habal drivers kay ug mga adlaw mga K5. ang gasolina murag mutaas og gamay. Oh, na. Ugba pa man ning implementation ani. Ang krudo mukunhod, ang gasolina moy mutaas mga kakipay. Ato ang petrolyo ron ba murag spaghetti din eh. Ha? Oh, taas baba, murag spaghetti gani. Spaghetti pababa, pababa ng pataas. Ay. Ingon mga higala sa report nga ito ang nakuha kagapong adlaw. Posibleng mabuhinan daw ang presyo sa krudo Martes, Oktubre 13 mga higala. Base ni sa upat ka adlaw nga mean of plats dito sa Singapore o foreign exchange averages, ang presyo sa krudo posible daw nga maminusan og 2 pesos. Ayay. Dawat na lang ni sa to ang mga kaigsunan nga mga jeepney drivers o mga bus drivers. 2 pesos ang buhin sa krudo unya sa gasolina. Taas po siya mga 2.20. Dili to si 2.20 ay. 2 pesos og 20 centimos matag litro mga kakipayab. Ugma ni siya posibleng mo epekto. Amo na nga tong pamirumdum diya sa itong mga kaigsunan nga mga gabiyahe, no? Sabi na mga abal drivers, mga tricycle drivers. Ang full tank mo daan karong adlaw mga kakipayab kay watak hibaw ganusa na po ni mo rollback ni. Oh. Watak kaibaw, ganunsa ni siya mo kunhod o balik na po mga kakipayab. Kaya kining 2 pesos ba mga kakipayab? Mura na ni gamay kay siyang tanaw. Pero pag mo ni mabuhin sa tong sapi mga higala sa karon nga panahon, sos ko Maria Garapon. Wala, dili na kuan. Dili na kumpleto imuhang kwarta. Oh, marami gamay na kayo ng amount ang 2 pesos mga kakipan, pero kung imog yung isuma total, ay, sus ko, Ginoo ko. Bililho na kayo ni siya tanan, oh. Ambot ba po ning ano ning murag, ang ato ang petroleum products mga kakipan. Gakuha may sirkubalintong maning presyo ini. Good morning, Sir Jong. Mugrabe na jud ang mga palitonon ani sa kamahal jud, sir. Halak kay sao na lang, sir. Jud sa mga wala-wala, no? Bitaw, Ma'am Feli ay. Tinuod jud ka diha, Ma'am Feli. Si Manang Aiba, kumawas, kabugwas. O si Tatay Jesus, kabugwas na naminaw na sab sila diha sa may barangay Tigbaw, Kalatrava. O, oh. Muntang niyo diha, Manang. Munigingon, Ma'am Feli, nga aginod lang yung tanig taman. Aginod lang yung tagtaman. Kaya saan na ito ni? Paman sa ito ang kagahom ay ni. Ma'am Edelina Yamazaki, good morning. Anyway, sa ito ang mga report karon sa Merkado Publiko. Na-unload, correct? Basig nakadungog na minaw man ni si Rico Yang ba? Sina kay pagtawag, Rick. Manawagan ko kang Rico Yang, Bari 4. Malihog ko nga ako usay tawagan kay wala ko'y pangtawag. Nalimot kong palod kagapon, Rek. Mga nga rin ko eh. Ay. Tawa-katawa lang taan yung mga igala. Dapat lang maglipay ta ha? Sa mga gipang bati dihag gibati dihag kaguol. Hindi nilang nato ni pandayunan mga kakipay kay maot kayo. Ato ala lang i-embrace ang kinabuhi, balag dagka lisod-lisod ta tong kahimtang ron mga kakipay. I-embrace lang yapon ato ang kinabuhi mga igala, importante nga sa usa ka adlaw mga kakipay, makakaunta, importante nga ato ang mapalit ang ato ang mga kinahanglan matag adlaw. Oh, dili ang mga gusto lang mga kakipay, mao na gyud ni ro pinaka practical nga pamaagi karong panahon na dapat kung una kay paliton. Siguro yun nato mga igala nga ang ato ang paliton kay kana jud ato ang mga kinahanglanon. dili ang kanang gusto lang sa tuang kabubuton. Karong panahon na mga igala, ang sapi liso, jug kayong pangitaon, pas tila na lang yun taon. Sige, alas 5.15 na mga kakipay, babanti ta sa nahanoy, basta mauna to siya ha. Ang presyo sa krudo o gasolina o mga kakipay, tabingi. Ang krudo, mubarato. Ah, mubarato? Dili mubarato, mabuhinan ra. O, oh, mahal ragi hapon. Wala ni mubarato, mahal ragi hapon. Na, naminusan lang o gamay. Ang krudo, muos-os. Ang, kuan, ang kining gasolina, maoy, mumahal. Oh. Oh, na siya. Pag nag-gasolina na lang po ning uban. Engineer. Kuha ka mga Andre, mahimong gasolina, engineer. John Rayo Manggubat. Good morning, sir. Watching live, Barangay Mahilom, Kalatrama. May buntag na mo din, sir. Grabe, sir. Wala, Joy. Nagkapakgang, anak, Sir Jong. Herman to. Sa pagmahal sa krudo o gasolina, basta magmahal, gani, ma'am, di gina mapunggan. Oh. Punggan pa'y baha. Dungkang pagmahal.

0: dito ako. So, sa mga wala pagipagmahal niya, utong tagtanan. Ay, kita nga gimahala ni utong na lang titigal yan. Ay, ginoong. Di, ito eh. Sa mga wala gimahal niya, ay, mahala niyong kagalingo na lang. Ano na guna ko? Love yourself. Okay? Hindi mo lang magkandaw, Junior. Kaya sao mo nato ni... Dane mo ginoon sa'yo itong kapalaran. Wala ka... Huwag hindi kapormalan itong programa. May aging simana, seryoso kita. Bitaoy. Lunes magugaron kibaw ko nga basta Lunes. Laik kay ning inani nga adlaw. Oy, basta Lunes, kasabot kay tana nga basta Lunes, wa gigana ilihok. Wala nga gilingaw ra tamo diha ba, gilipat ra tamo. Kibaw ko, ang ubari yon heron di ganan mo bangon, gayaw-yaw na sad kay Lunes na sad. Kibaw ko, kibaw mi dinhi, nga nguban ninyo diha karon nga kuan pag gasigi pag kuan gasigig mugtok. Paita sir gikatawa ra mo. Di o, wa man tay mahimo ani. Abi gud ninyo mga kaki five. Ay mga butang ko sayo pag sige ni mugpugos. Ay ikaw ra masakitan. Pero pero gimong dawaton. Ay. Mag-an kay sa dughan mga igala.
1: Grabe po.
0: Para sa ini kung karon ni mahal ang presyo sa krudo gasolina. Oh, may mahimo day kana. Oh, bito. May mahimo kana wala. Ni oh, mumahal ang kining bugas. Mahal ba? Oh. Mahal ba? Oh. Wala man taka tilog kaon ani ko. Sige naman tag diet ko dali dyan eh. Oh. Wala tayo padaog dyan. Diba? Mm. So, na ang ato lang tingaling mahimo is nawaton. Ma-adjust. Ma-adapt. Ano ra? Adapt na to ba K-pop? Sao man, mahal mang krudo. Karon, mutubi lang sa akong balig yun ani niya. Balig, butang tapo, ehimplo lang mga kakipay ba? Pero ehimplo lang, dili gini siya maog yun ang specific yun nga amount sa isaka. Pero ehimplo, ang isaka abin sa krodo kayo sa gatos. Oh. Tubi lang kag 50 lang usa. Oh. Para nga matipid, ang natulog na ni mo na yung kuhan. Oh. Muna siya gitawag ga adaptation mga kakipay. Oh. Wala na ito, di ba matugkan kag maskulo di ang isip permanente ko ni mula. Then exercise pa ka? Na. Ay, ginoo ko. Rain and Ricomo, good morning, Sir John. Good morning. Anya, sweldo, sir. Perte na yung baratuha. Wow. Sama, di punta man narbawa, punta'y kwarta. Oh. Asa man ta, na'y madawat nga kinini ang gamay o wag yung kay madawat. Nga, nigiingon lagi. Karo panahon na mga kipab nga, sige na lang. Unsaon ta man. No. Di ba, Jeneer? Pati ba yung money? Sige na lang. Saon ta man. Ana ragud agud. Oh. Nana gina ko nang ako. Aring dito sa pambalita, bis. Masi kita balik-balik na tutupi ko. Aring dito sa pang mga balita karong nga buntaga to ihatod mga K-5. Ato lang to siyang gi diyan ni ato lang gi pahimang nung gamay may gala gyud kay para nga ma dili malimtan sa to mga kaigsoonan nga moy nangunang gumagamit ni ining maong mga produkto mga gala sa pikas bahin dito sa barangay Kudkod nato nakalabayng adlaw mga gala ba kano sa gito ni buto ang bulkan Kanlaon may porsyon gid ay dinis tung dakbayan nga naabot gid ay sa abod ay ginabunji dayo naabot jud siya mga ka-K5. Yes. Pero dito na ni da kini nga portion dito na pud siya duol-duol na pud sa tiila na pud hinuon mga ka-K5 sa bulkan Kanlaon. Base sa report sa kuan gikan sa CDR Arimaw kagapong adlaw. May ashfall mga higala no. May abo. Sa bulkan Kanlaon. Dito sa may sitio igmamatay barangay Kudkud kagahapon may pada mga higala o mga personahe ang buhatan sa CDRRMO dito sa Maong Dapit aron susihon ang kahintang may ilon kuan raman light raman mga higala di bagay parehas dito sa ubang dapit nga bulingit na sila dito pagkaluuya yung tao. Dari sa ito, minimal ra mga higala kay ang hangin manggod. Kambyo na ang tuyok sa hangin, Engineer Munjay. Lay itong niaging mga binuan nga. Sagad, ang huyo, padong din to. Oh. Karon, ni kambyo naman mga higala. So, na ang chance sa gin nga naabot yun. Sa Don Salvador lagi, atong may aking adlaw, luuyas mga pumuluyo dito. Ike, ang ilahabang mga kuan, ang ilahabang mga sakyanan, ang ilahabang mga, pati naghanag yun mga ka-K5. Ambot mo po ng bulkana ni nganong di pa ni siya mahunong magsigig bagulbol. Sige na lang ni siya pabulhot mga ka-K5. na, mauna ang kasamtangang kahimtang na to. Unya, arita magigala at aning lakbitan gamay ang kining posibil. Daghang gaingon, yun nga po di mo tuong nga naang tayo gilauman nga Super El Nino, Junior Munjay. Talagi! Tinood, kita din ni Negros natin itang mga pag-uwan-uwan. Pero, kini nga prediction, gipagawas mo gundin sa mga eksperto. Kamuna lang, mag-eksperto niya. Oh. Naantay gilauman yun mga kakipab nga Super El Nino. Posible, wa pa nato masinati din he. Which is, di po nato iampo nga unta ito masinati din mga kakipab kay na. Unta, dili lang kayo mga higala kay ang prediction sa itong mga eksperto mga K-5 mga gudin mo nani. Posible nga mo grabe ang kinesya nga kahimtang salakaw sa panahon karong maamod Disyembre. Ang pinakaunang maapektuhan again is dito sa bahin sa Luzon. Now, karon na, ang ato ang gobyerno, doon na giumol nga mga lakang mga ka-K5 isip ang pangandam kabahin ini maong phenomenon. Ang usa din sa ilahang lakang nga gihimo karon is ang paghatag og trabaho sa mga maapektuhan nga mga mangunguma pinagi sa abag sa Department of Agriculture mga ka-K5. Kini siya nga trabaho dili gyud ni siya permanente hinoon. Temporaryo ra ni siya kiwa pa man ato matag-anan lagi mga ka-K5 kung hangtod kanus ataman kining nga gi-expectar nga hulaw nga posible na itong masinati din sa itong nasod. Na. Sahay ba, kining nga mga balita, Junior ba? Makaingon ta nga mao na ba kaniya mga senyalis ba, Junior Munjay ba? Nga gi parag na sa balaang kasulatan, Junior Munjay. Maabot ang panahon nga panahon sa tigutom, Junior ba? Oh, tigutom. Ang nasod, mutindog, batok sa nasod. Which is, kung ato ang obserbahan mga ka-K5, nagmurag anam-anam rin kahit tabo, no? Look at China. Look at Russia and Ukraine. Look at Israel and Palestine. look at karon sa Vietnam. Vietnam or di katong usa ka musilingan sa Vietnam. Ay mga gubat dito mga K-pop nga ginapuggan lang sa mismong gobyerno dito sa maong nasyon nga makagawa sa media mahigala kay para nga dili maapektuhan ang ilang ekonomiya. Look at Iran and US. Kini sila gud mo gini na kaingon ron ganing mahal ni ato ang kuan. Mahal ni mga K-pop nga ato ang balalinton kay apektado ang supply sa petrolyo mga higala kay gisiraman nila dintong Strait of Hormuz. And for the information sa tanan, ang Strait of Hormuz mangud mga K-pop mauna siya idalan sa mga barko nga tigkuha og supply sa petrolyo gikan dito sa dito nga gulpo. Nga wala na gyud kay pwedeng kaagian gyud luwas ra gyud diha mga K-pop mao nay gitrap diha ron sa Iran. Eh, kung ikaw oil manufacturer, di ni mo ideahan na kinini ang makalusot ka na balday mo ni gusto. Mone siya mga igalam. Ingon ni Sir Hardworker, dapat ilang bubuan og budget ang niya, sir, para makadevelop ang mga countermeasures. Saon di man tagaan og budget, kaya ang uban LGU, wa man mo pabor sa impeachment.
1: Hala!
0: Lagi po doon ta. O, mag-create og mga dams ba, no? Total, abunda man tas mga dagong sapa din eh. Tinood sa hard worker, no? Ah, lunop naman gani. Basta muulan. Ay, okay na. Abunda na. Abunda na do ta og sapa. O. Pastilan. Lasing ko yung media na mag-K-5s kabuntagon. Standby for a while, ha? Alam mo gawa magigalam. Kay karon sa pagbalik mga kagipa ba to atong dawaton na to ang mga kaubanan gikan dito sa K5. Ada na. Wala ba ka magingon? Ay okay, sige. Ada na dai ko no. Good morning.
2: Ay ana karong taod-taod na to ang mga kaubanan.
0: Ay na taod-taod oi ganana ko ay.
2: San Carlos, August
0: 24. Kipab doon din.
3: Ato nang i-connect mga kakifay ang atong linya. Ano
0: na?
3: Si manager nga nag-ayo sa iyang buho. Ay, ato nang i-check mga kakifay ba?
2: Sa mga suking tigpaminaw na to diyan sa may lungsod sa Santa Catalina, maayong buntag ninyo lahat. Ang salamat sa kanunang pagpaminaw sa balitang K5 sa umaga. Lanog-lanog na diyan si Roy Pansy, si Roy.
0: Ito.
2: Nalma ni Ma'am Hana Apostol o si Renante Apostol diyan sa
0: mga... Lagi.
2: Kalapanga, Bayawana City.
0: Ito.
2: Oh, sa taga Santa Catalina, nakapalit na pag-helmet ang tanan.
0: Pag-yan.
2: May buntag!
3: Splitter ko gahapon eh. Abot na.
2: Naka-connect na yan, bro. Sama itong mga greetings ni Buok ng Negro from
0: Pintan. May buntag!
2: May buntag, Sir Jong.
0: Ananas SM. Ananas Kimam Cyril. Okay, Samaron.
4: Good morning! Oy, good morning, mga guwapo! Mga guwaping!
0: Morning!
2: Morning,
4: Sir Ako na. Ato mga sa inyong nagmanda karon kay Monday magkaroon.
2: Yes, happy Monday!
4: Happy Monday niyong tanan. Kanaon, San Carlos, sa Isla Siquior, and Bayamon City. Ato na si K5 Elmer Sagang. Good morning, K5 Elmer!
5: Good morning, K5 Sai, K5 Jong, K5
3: Don og SM Donard atong pagtimig may buntag nang gikan diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental, particularmente nanukad live diri sa may K5 News FM Canlaon. Unya ang ato ang syudad sa Canlaon, medyo makasinati ta kining panagsa nga pagpanag-om sa ato ang kalangitan. And at the same time, panayon, pagkani kay Sikay sa tuang mga lumulupyo diri sa syudad, taliwala man sa natabusap nga subli naman po nga pagbuto sa Bulkan Canlaon niya itong Sabado. Pero at the same time, ang Tibuk Canlaon City, la, normal lang gihapon, walay mga kakulian kay gumikan ang ashfall o amang po nagtupa diri sa syudad sa Canlaon. So, marag wala. Wala rin kayo natabo. As in. As in, normal lang yun. Basta nga na ipagbuto. Wala lang nag-face mask. Padayon lang yung hapon sa ilang panikaisikay natin sa Bado. Kaya since Saturday man to, practice. Dahil nga nag-practice dito. Kaming sayaw diha gina, sa sintro gina nga mismo sa syudad sa may children's park. Pero wala. Ay, durang nilang tao. Ding wala. Balik naman po. No, normal lang yun. Dari sa syudad sa Canlaon. So, Mona, give up sa'yo. No? Back to you.
4: Alright. At sa K5 News FM San Carlos, K5 Jong.
0: Yes, K5 Zay, may buntag. May buntag nga isang donad. K5 Dondio, K5 Elmer, Denise, Dak Benz, San Carlos, Tinoda. Naiporsyon din sa mga barangay nga nakuanan yun na wisikan yun o gamay. No? Sa abo sa Bulkan Canlaon, human kini mo buto ni Adto Sabado to, no?
4: Sabado.
0: Sabado? Pero kaluyan, okay rami din hi, K5 Zay. Walay mga dagkong kakulian unya sa gapon padayo na nga ito ang pagpanikay sikay din sa San Carlos City kakipab sa back to you kakipab sa
4: alright K5 Jong at sa K5 News FM Bayawan. Good morning K5 Dobby.
2: Oy K5 Zay, good morning. Maing buntag K5 Belmar, K5 Jong, good morning. Manager Donard, maing buntag. Provincia sa Negros Oriental, good morning. Ang madiha sa may Dakbayan sa San Carlos o isla sa Siquijor. Diri sa Dakbayan sa Bayawan, kaninang kadlawon medyo tulot-taligsig mi. Pero sa pagkakaroon, amunang makita nung ni Busilak ng Haring Adlaw karong nga sa yung kabuntagon. No, K5, aside sa mga diri sa Dakbayan sa Bayawan, ang lungsod sa Santa Catarina, nagpasar din sila ordinansa K5 Sai na nagmando nga ang tanang nagmotorsiklo sa lungsod sa Santa Catarina kinahanglan na magsuot og helmet K5 Sai.
0: Uy,
2: og gani og matud pa ang mga makulapas niini sa balaod pagamultahon og 500 pesos sa unang paglapas.
0: Uy,
2: ikatulong paglapas 1000 pesos og ikatulong paglapas 1500 pesos. Apan sumala pa sa ordinance nga akong nabasa K5 Sai, exempted sa paghelmet ani dito section 5, dili sakop sa mga samong lagda ang mga driver sa tricycle og electric bike o e-bike. So far, kanilang lang K5 Sai, aside ato pong usa, adunay nakita ang patayng lawas kagahapon sa lungsod sa Santa Catalina dito sa kadagatan na lalaki kini na ana ang edad mga 50 anyos na, tapos itom ang buhok og puti na ang buhok. So pagkakaroon K5 Sai, ato pong igawang kumpletong detalye na ini sa pulis, samtang ila pa po nga kipaning kapuntan nga ilhon o pangitaon ng maong biktima K5 Sai. Back to you K5 Sai.
4: Alright, salamat kay K5 Don. Ato balikan ang atong kamigawan o sambang atong mga pinangga nga SM sa isa Siquijor. SM Donard, good morning.
1: Thank you so much sa kakipag sa ani. Okay ra mo din ha.
0: Okay ra. Okay ra SM.
1: Okay, Elmer Joe po si Don di sa may bayawan. Salamat kayo. Dari po Siquijor. Kami kaduha ming gihugnaan o ulan. Gusto na ulan yun. Kaduha ito ka hugna. No? Alas 11 o diha pa yung mga alauna sa buntag. No? Diri sa Siquijor, walay dagong panghitabo aside atong usa ka manlagat nga nawala ato pang Oktubre 5 na mana kinisiya onya gagapo adlaw akong nga gi-follow up wa pamong gihapon na makiti ang mga manlagat. So padayon lang gihapon mato pa sa Coast Guard nga interview na ko atong last time atong mga Bicol Oybe na dili sila muundang ang Philippine Coast Guard pagpangita until na dili makita ng maong personay. Usaka moro sa mga around 25 to 30 years old naman nagat si Matagil Salamsam. Matod pa nga lumad kini siyang santahanon. Apan na din na siya ikapuyo dire sa kineng lungsod secure sa probinsya sa may kapisan. So until now atong follow up ron karon daw og kumusta na ang search and rescue ng gipahigayon sa Philippine Coast Guard ug ubang mga technical divers na kining nangita sa mga personay. So far so good ang si Kihor nagpabilya na gyapon nga malinawon o gulay na tana ng mga hit focus crime diri sa among probinsya sa Sikihor. May punta gyud diha o back to you K57.
4: Salamat tayo K5SM. Di ba na bao siguro K5 doon ang nakita niya Santa?
5: So far K5 Sai, sa impormasyon niya akong nakuha sa PNP kahapon, late 50 ang edad na. Yung bumoto na K5 Sai, medyo gulang-gulang na siya.
1: Walay buong tumpan. Tagad niya sa siguro, walay buong niya mga matanong pa.
0: Wapay 32
1: siya
0: ang kutang kining na. Basig na nagbangka to siya, Isem? Nagbangka? Asakayan ba?
1: Sir, kung nag-delta to siya, kung nag-expertation ba nga Friday?
4: Naman na.
0: Ala. Basig na sabod sila mo siya. Si Bako ang tawa lang. No? Naman ko siya na nagod.
1: Ang nakalista niya na pangita is wala gay tao wa nakita asa nakita siya ni Dive.
0: Oh, na mao pud na. Oh.
3: Si kauban lain.
1: Oh, gisuspigan ni na nga adto siya ting pamanaan. Kanya ang katong buya nga sa posibilidad ko niya, wala pa niya madala so dito sa paybanaan nga asa nakita siya. So unya wala ang nakalisod pa gud nakahatag ng challenges sa mga technical divers is ang kining katong tawhan na wala sila kabalo og asa nga lugar ni Dai kanya lapad niya kay pagkadagatan.
0: Lagi.
5: Manager, sure po to manager nga di nanalom or basig ni ula ni uli ra diri ato Adri Santa.
1: Mo na ya pong ipamutan na sa Coast Guard kay wa gud sila kabalo og ining wala nakita na ni Salom. Mo na ipamutan ko.
5: Asa may iya barangay diri Santa manager?
1: Wala ko'y gihatag na pan, kining barangay, but ang apelido is Michael Salamsab.
5: Michael Salamsab?
0: Salamsab.
1: Salamsab. Di ba siguro santahan mo ng apelido, ha?
5: Oh, dili, mention, dili.
1: Oo. Santahan mo ng apelido, murag kuhan, kining kailataan ng mga apelido, ha?
4: So, I hope, entahan, pagkitaan to si Michael, no? Napay tendency niya sa...
0: Pila na kadlaw?
3: Pila na kadlaw, SM?
1: Atong alas 10 sa buntag sa Oktobre 5 pa siya nawala.
0: Uy!
3: Kuan na?
5: Shit, pinapito na kadlaw.
3: Oh, das in case kun. Wala, takabalogod. Pero basi no? Sobra na, oh.
4: Basi,
0: obisal. Gaya naman.
1: Oo. Balik ka na po itong tawag ka rin. Harap po na po ang Philippine Coast Guard. Kung follow up, kung kumusta na. Nagpabrahin, papagyapon sila.
4: Natoy, nito po din sa una, pipila ka ito yung nilabay din itong naanod K5 na Dunard ba? Din sa Negros, sa Subas Manika. Nakita dito sa kadagatan si Kihor. Niuli dito sila ha. Taga si Kihor mo dito. Yun na ang kita
1: mo.
0: Ugboy lang, unta mo pa ibao po doon sa kuan sa akin yung natungdan ba? Kay, para di po mabalapin taon.
4: Wow.
1: Ang nakasubo bang gula ito ni Michael is ilo na sa ginikanan, wala na yung amahan o ginahan.
5: Tigsoon, manager.
1: I don't know. Wala may gingon sa kanyang Philippine Coast Guard na doon yung soon. Basta ang nahibala na mo sa pamilya sa katong kaipon niya,
4: is kwan siya kinik na ito na wala na siya amahan ginahan. Oo. I hope daras mga kung ano no, na basig ni uli rapat to Santa pa kwan yung siguro.
1: Oo, mga ipot ang ako ang kining wala ko siya isalong kaya tigdala mo gusto siya buhiyang yun. O gano'n na kaoban sa posiling yung salong. Pero that time, wag mo say buya wag mo say kauban ng dadat ng salong sa
4: pagbanata. Buti pa sa batin to SM, posible nga wag siya ni salong kaya umari madala niyang buya.
1: There is a possibility, ako muna-una.
4: Oo.
1: Kung sa
0: ba? Kung say purpose ng buya, gani? Kung ano, gani?
1: Nakakita na buya, gani, o ga pamana ka, para nga mahibalaan ng lay tao sa ilalong diha, anang nga, naman ko yung mga tourist mga kuan diri mga pump boat mga gamandaga tanang mga fishing nga mga kuan Na dia sa dalon ni tao.
0: Murag mo na iti mailhan di ay. Inana.
1: No.
0: Ah.
4: Pero maligo ka mo butang kag buya po ite na.
2: Lahi. Pwede salpabida na lamang.
3: Pwede kay basi nga pinuwi to kapil.
4: Okay, mulan ta mga isda sa ilalom unya ma. Time niya ka dito, igian ka dito kuan ba.
0: Mag fish watching na siya di ay.
4: Awal na mga mana dito. Ano yung karabota ka to isgutan ka pa yung kuan ba? Kaning mga online scammer ba? Murag
0: kani, scam na sa ganaman, ganaman. Unsay na aday.
2: Kanang usaw, kaurang suki na sa scam. I-post pa sa Facebook. Kaya pong kuwaton ang scam.
3: Lang scam, raba?
4: Tapos ka manang kakuan. Oh, dagay ka na. Biktima na sa K5 Elmer siguro nga pa. Yeah. Gold bar?
3: Gold
4: bar. Kuan dito sa asa ito paon sa BOC Manila. Pero madala sa kag 10,000 para mag-claim mo. Wala kita o lab scam.
1: Lab scam.
2: Ito mga foreigner nga kuan.
0: Ingon diri sa tuang solid follower. Ug ma-blackout ka nga manalom. Sir, 100% disgrasya jud. Labi na masipyat kag timbre sa ginhawa, sir. Oh, bitaw.
1: Wala siya.
0: Oh.
1: Wala ko.
4: Dapat sa your technique na magkaginawa ra ka sa?
0: Saman.
4: Dagat ba?
1: May mga kasi ako man.
4: Naman ay gigigil ba? Naglisa na gigil ka. Naglisa na gigil ka. Naman ay imong kano nang kuhan, imong dagat, imong luwa ni mo.
1: Hindi ka na niya dari ang kuhan na mag-experimenting ba magamit ka o compressor o rakinin oxygen. Manalon, kung hindi ka pwede mamana, dari si secure, kung magamit ka compressor o katong oxygen, katong tanki.

0: Shell. O last year, pinakok din sa may tabing tinga dito to siya. Ano na ginagawa? Na...
1: Dili, musalam na yun. Musalam na lang yung ka, magdala ka itong gani, itong PVC ganing orange sa kuryente. Dahil mo ipakado ko sa taas sa, kuhan, may bayon ba? Patay rin.
2: Kipabzay, nangati ka kipabzay. Nangati ka wa? Tayog mong kayo.
1: Pasikulating kuan ba impossible nga may tabo pero og ginang na yung kang musala niya dili ka ka ginawa magdisir ka ginawa kuna lang ka mangita ko maagi on sa ni pag ginawa ka oh di ba
0: fish mura na sa marathon na sir sai kanang spear fishing mura sa marathon na siya na imo praktisan
2: oh
0: pila ka seconds pag human aus ka minuto 2 minuto pero maximum 5 minutes ba anak mura siya ga kining marathon nga aktisya nimo ba dili ko sa into to kay kung gamon di sa tubag dali mabalong ka dito sa lalo ba patay ka pa ka sa
2: sige dili ta sa scam kay murag mo man gipili ni kitab sai ngano dai ko sa
1: karo pa daw na di ba digital aid sa maganda nya bayad sa mga kuanan to mga bayaran na to anay online mga kailangan ng tao gamit ang electronic transaction.
2: Digital transaction.
1: Digital na, Bayad, unya. No, yun ining tanan, daghan nga po mga Pilipino nga hilom na biktima na ining mga scammer. Bisan pag kung saan mo pag-reso sa imong SIM card, isamot pa no, gituluan ni mga scammer. Yung makabalo namang noon siya sa imong mga kanang imong mga
2: impormasyon.
1: Impormasyon na noon. Di ba ka ni connection ng mga scammer po sa kuha na to? Linya sa Hinsas Berlo?
2: Di, tingali oy. Kuha lang yun. Ay, mga scammer, gatoon lang yun po.
3: Ay, ano na ba? Usap ko na ba si Cyril Ripe?
2: Gatoon lang yun po. May explanation anak mi Angki, di ba? Si Attorney Harold Respicio. According to, di lang ako kayo ma-elaborate, pero according niya, as long as na ay kinini ang murag something digital access ka nga gi-create, masulod juga. Mapenetrate juga. Kumbaga, sa daling istorya, basta may bangag, sulod yun. Basta kay bangag.
3: Dagong ba? Dagong.
4: Excuse me,
1: sir. Dapo din may ko, ano, kanyang gitawag og State of Scams Philippines 2026. Mababot na sa 121.8 billion ka mga Pilipino ang nabuatan sa ilang mga kwan. Mga kwarta, balpadeha, mga e-transaction.
5: Wala ka po ito scammer K5 Sai kung wala po yung magpa-scam.
2: Hindi, di balik kayo. K5 doon din. Sai, mabiktima juga dyan. Naan yung mga scammer, mayigid mo, kwan, mayigid mo manipulate ba?
5: O nga, wala dyan katuuhan.
1: Kusa na rin, atong higala ba? Kana bang naman yung ads niya sa Facebook, kana mingon nga, mulon ka og kuan.
3: Okay.
1: Loan na sila, loan. Loan siya dito. Okay. O di, gibabayad siya og panalitan loan mo 30,000. Gibabayad ka dito yan na bangko transaction nga 250. Uy, pagkasunod na po, nanapoy lain. Pon abot ang 400, di ba ka dako? Kawa na. Ay, nagpawata na. Nga ila na na.
0: Mona si Sir Sai Mona siya doon di og si Sergio Mona siya inyong bantayan. Nang scam ganing ma online man na og dili online personal o tawag. Inyong bantayan og mo hisgot na kami og monetary aspect sa may kwarta distansya na.
2: Amping jug ka.
0: Sa nakarulong.
2: Amping jug ka.
0: Pag mo hisgot ganing ang imong kaistorya, o mo yung nga kabahin ng kwarta, wala na. Doon dyan na ka na. Isang siya.
3: Wala siya. Sabi, kwartang sayon ron kwaon.

0: Nanay.
1: Naku, muingon. Baka meron ka dyang 500, balik ko lang sa katapusan.
2: Ngayon nga, hirap ako ngayon. Ilisan ako ng hapon.
3: Kaya maglisod na kagpaningil.
0: Mga nilinyahan sa mga gadulag scatter.
4: Kaya is kam bigaw, no? Way back 2005. Ano sa ka tao nga legit ligayo nga ni email ako. Email ako nga ko kini nga kabahin ang isda. Unya kuno siya kini nga NGO nga naa sa kuan kini nga isna ni kuan na siya kini nga hawa na siya pagka military sa Amerika. Tanaw ko siya lang na Facebook ko. Iyahang profile sa una kay legit siya. Pero kung imong i-trace ang iyang IP address, tuwa siya sa Nigeria.
0: Oh. Wala siya.
4: So, paro kayo nga, Waris ka?
0: Muna na, bintaha basta kining well-versed ka ba sa teknolohiya kay makakuan yung kadayon, makamatikod kadayon. Ang uban ko sa itong mga kingsunan in town, wala ilamag manggodism. Wala ihibalo ba?
2: Labin na to na sa bukid kay Ipa Jong katong una kay biktima nga nakadaw ko siya 750,000 foundation or niya
0: pahulogon og 5 mil kay para maklaim.
5: Baligya ko lang hayutan.
2: Baligya ka ba oi?
0: Ha.
5: Baligya gito pa. Kuya.
4: Oh. Mga yo gina na ila nga kuan kini. Kada nga ko daw kuay na lang na tong kamata. Kada nga tong ihatag nako.
2: Okay, ang panalita, 1 million. Ibo na ihatag, 999,000. O, ako na ang kuhan, piso. Wala ka niya. Anyway, wala na tayo oras magkakagiba na po, ha? O, ugma na po tayo magkakagiba na yung oras. K5 Wilmer, sa imong final, kuhan niya.
5: Sige, regal salamat na K5 Sai, K5 Jong, K5 Don, og SM Donar. Hanto naman sunod kayo, may buntag mga K5.
2: K5 Jong!
0: Salamat K5 Sai, K5 Elmer, K5 Dondi, og SM Donard, og Manasad. Nanukad na lang, gikan rin sa 95.7 K5 News FM, San Carlos Sante. May buntag ka na itong taran.
2: And K5 Dondi!
0: Alas 5.52, mga K5, standby sa musulod ng programa ang K5 Detex 500 Morning Newscast. Musulod na sa Dilip Madugay. Salamat sa inyong pagsunod. Sa pangalan lang sa mong station manager, SM Brian Mordan, Vice President for Operations, Relzan Castanio, Vice President for Operations Administration, rather. Sir Jean Paul Generoso sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side, KK5 Monjay Caranza. Ako inyong kubos ng igalas kanginan, KK5 Yonzong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
9: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
10: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
9: Tungod ang cancer, result ta sa sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
10: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
9: Correct.
10: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar ug mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 og MyTC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
9: Correct.
10: Aron dili magka-cancer og uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
9: Bisan pa sa imong bisyo sama sa pagpanabako ug pag-inom, makahulubog ilim nun.
10: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
6: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapali sa mga butika.
9: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan akauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
10: Correct, no? UV rays, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
9: Correct.
10: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
9: Sa pagkadagan,
10: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
9: Ah, pagkapaita.
10: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga umona, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsigi na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og MyTC. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og MyTC.
9: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
10: Wala kay cancer, Sir JP.
9: Oy.
10: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og MyTC. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og MyTC ka na.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Lih, napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas ay stress na sa bundak.
1: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita ang adalan ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Usa ka milyon ng balor sa gadgets na sakiyo sa mga kawitan sa RF Shen. Gadgets sa syudad sa Kabangkalan.
2: Simbahang Katoliko sa La Libertad nangayo og pasaylo sa kinasal nga viral online.
1: Pulong Duterte gikwestiyon ang imbitasyon sa NBI.
2: Romuald Dasgi tugutan sa Sandigan Bayan nga pirmahan ang court order.
1: Tugpanan sa Saudi Arabia gibumbahan 12 patay.
2: LeBron James nang ibabaw sa pre-debut season sa NBA.
1: Sara Labate gibalandra sa social media ang iyang rumored boyfriend.
2: Mamasurahay nakadaog og 774 million peso sa loto apan pagkahuman sa 8 ka tuig nabalik og kapobre.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Mulayag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast ning adlaw nga Lunes, pizza 12 na sa bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa kitabukang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ingon man, 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karbuntaga, Kuske K5 Jong Barsales.
2: Huwag ako, Sam, si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makita sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Usa ka milyon nga pesos nga balor sa gadgets na sakiyo sa mga kawatan. Human gilungkab ang RF Shen gadgets sa sudad sa Kabangkalan. May kampiyon nga balita si K5 Rexmart Kandar.
3: Mutabat sa gibanabana ang usa ka milyon nga balor sa mga pre-owned o brand new gadgets na iPhone o Android ang nadala sa duha ka lalaki nga kawatan human gilungkap ang RF Shen Gadgets Kabangkalan nga nahimutang atubangan sa Gasano Mall, Kabangkalan City. Alas 3 sa kadlawon ni atong Domingo, Oktubre 11, 2026. Matod pa sa tag-iya nga si Rachel Faith Abilida, mudangat na sa kapin-usa ka tuig ang iyang store sa Kabangkalan ug mao pa lamang kini ang unang higayon nga gilungkap ang iyang store. Sa karon, padayon pang giimbestigahan sa Kabangkalan Component City Police Station ang maong insidente. Nasayran nga ang maong store usa kini sa 8 ka mga branches sa RF Shen's Gadgets sa Negros Occidental.
4: Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kakipa Ebrex Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa adunga pambalitang lokal, may pagawas gilayon og official statement ang Holy Child Parish sa Himalalod, Negros Occidental kalabot sa pagkadismaya sa bagong kinasal na nag-viral usab sa social media. Tipik sa sulat ni ini ang pagpangayo og sinsero nga pasaylo sa simbahan sa mga nasakitan tungod sa mga butang nga wala pagkasinabtanay og ilang gimahayan ang mga hitabo. Nangayo usab sila og respeto og dakong pasabot sa wala nila damha nga panghitabo. Matod pa sa bride, miabot sila sa simbahan alauna sa hapon alang sa misa nga gikatakdang alas 2 ni atong Oktubre 8. Apanalangan ang ilang pagsulod tungod sa isyo sa giingong gisuot sa mga bridesmaid diin giingong makita ang ilang mga abaga. Dugang pa, misulay pa sila og hangyo, dala ang pagpakiluoy nga mahatagan sila og konsiderasyon tungod kay sumala pa sa ilang nasayran nga ang ginadili lamang sa simbahan nga makita ang ilang cleavage. Gisulayan og pagpangita og pamaagi sa ilang wedding coordinator, pinaagi sa pagpangita og panapton nga ikatapon sila mga abaga sa bridesmaid tungod sa kadagang istorya sa mga nag-alagad sa maong simbahan na langan ang ilang bridal march na subo usab ang bride nga wala makahulat ang pari nga mahuman ang ilang pagpaso sa wala pa magsugod ang sunod nga bahin sa seremonya.
1: 8 minutos na nakalabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon. Nasinati ang ashfall human nga subling Melboroto ang Vulcan Canlaon adlaw Sabado, Oktubre 10. Pagrinungdan nga dunay reported nga ashfall sa sitio igmamantay Barangay Kudkod dinhi sa Takbayan, San Carlos. Ang buhatan sa CDR Arimo may padala ng mga personahe dito sa lugar aron susiyon ang kahimtang sa dapit. Samtang sa Don Salvador madidikto na sinati usab ang ashfall. Subay niini gyud magnuan ang publiko nga magsuksok og face mask.
2: Samtang Calatrava PNP gilusad ang Project 3Ps o kon Paper and Pencil for Peace. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
5: Dong, palihog kog usab sa imuhang sports kay ang
1: at balikan mga higala si K5 Jezebel Barbecho sa iyang report.
5: Gilusad sa Calatrava Municipal Police Station ang Project 3Ps, Paper and Pencil for Peace, October 10. Gipaygayon mo ang kalihukan sa Martin Quay Hall, Municipal Building, Calatrava, Negros Occidental, pinanguluhan ni Police Captain Jesus Alba, Jefe sa Calatrava PNP o Police Lieutenant Jessica Malata, Deputy Chief of Police sa Calatrava PNP. Among kalihukan, gitambungan sa 60 ka mga estudyante, gikan sa Calatrava National High School, lakit na ang mga out-of-school youth, nga apil usab sa beneficyaryo sa maoga inisyatiba. Pinagi sa edukasyon, values formation, team building o creative expression, aga mga proyekto. Naghataw-gahom sa mga kabataan-unan, aron madiskubrihan ang ilang potensyal, mapili ang husto nga dalan o makakita og kaugmaon niya puno sa paglaom o mga oportunidad. Sa pakigtimbayayong sa LGO Calatrava, DepEd Calatrava, MSWDO faith-based ng mga grupo o mga kauban sa media, aga Calatrava PNP, nagbaday sa pagpaligon sa ilang tinguha alang sa pagpalambo sa kabataan-unan, pagpugong sa krimen o pagpatunay sa kalinaw sa komunidad. Aga mong balita hatod ka nato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Just minutos na mga kikipa bilabay sa takda gala sa isa kabuntagon street level individual sikop sa drug bypass operation din sa kapulisan San Carlos. Ano ang detalye sa report ni kikipa SM Brian Murden.
6: Sikop sa drug bypass operation takda launa sa hapon October 10 ang gialigar street level individual sa Indrina Street Barangay 5 San Carlos City Negros Occidental. Ang suspitsado, gila sa pangalan nga si Ruel Tabares, 55 anyos, minyo og residente sa naisgutang dapita. Base sa report gikan sa PNP, gingong nasakmit gikan sa posisyon sa suspitsado ang unom kasasye sa gituuhang Shabu, 300 pesos nga bypassed money, ingon man ang sling bag. Gibana-bana nga nagbugat og 7 ka gramo ang recoveries gikan sa dinakpan nga mukabat sa 51,612 ang balor niini. Anakaroon sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Kining balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix. Nabulong ka na, nakakapi ka pa. Kini si K5 Brian Murden para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa duga pa balita lokal, si 29th IB gihatagan og military honors ang CAFGO nga namatay sa engkwentro sa siyudad sa Escalante atol sa pagatod sa ulahing kapalayan ni ini. May kampiyon nga balita si K5 Neriel Magnanaw.
7: Gihatagan og military honors sa 79th Infantry Masaligan Battalion ang pagatod sa ulihing kapahulayan sa napatay nga CAFGO active auxiliary nga si Christian Pahayahay. Ang solemn nga seremonya gitambungan sa iyang nagsuwo nga pamilya, mga higala og mga kauban kinsa nagtapok aron sa paghatag sa ilang katapusang pagtahod og pagpasidungog sa iyang kabilin nga kaisog pasalig og sakripisyo. Pinaagi niining katapusang pasidungog, giila sa batalyon ng ilang serbisyo ang mga dili mapahiuyong handumanan nga iyang gibilin taliwala sa mga nagserbisyo uban kaniya. Kini nga balita atod kininyo sa DTX Coffee Mix kini si Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas ay stress sa kabuntagon na K9 anti-drug operation sa mga transport hubs sa Negros Occidental gipahugtan sa PDEA NIR. Ani ang kampiyon nga balita di ka K5 Anson Ravina Gilias.
8: naman sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region, Seaport and Airport Interdiction Unit Negros Occidental ang ilang canine inspection at interdiction operations sa mga dagko nga transport terminal ingon man ang pampublikong lugar sa lalawigan. Pila sa mga lugar nga napahigayunan sa maong operasyon, mao ang Pantalan o terminal sa Escalante, Sagay ingon man sa San Carlos. Lakip sa ilang gisusi ang mga shipping hub sa delivery transport services, lakip na ang mga cargoes, parcels, sakyanan ug mga kagaminto sa mga pasahero. Hinuon walay na recover nga mga kontrabando sa nahisgutan nga mga operasyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Kaki 5 Anson Ravina Kilias para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusang balita lokal, giangkon sa Romeo Nanta Command New People's Army ang pagpatay sa usa ka mag-uma sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental niadtong nakalamayng Oktubre 5. Ang biktima gilang si Julito Arnado, 56 anyos, miyembro sa National Anti-Crime Group Organization o residente sa Naasoy Rapita. Sumala pa sa opisyal kapahayag sa Romeo Nanta Command in PA South Central Negros Guerrilla Front, si Julito ilado nga asset sa CIDG o GFP. Dugang pagikan pa ni atong 2010, nahimo ng asset sa CIDG o militar ang biktima. Giakusano sa dila ang mag-uuma nga maoy nagiya sa militar samtang nag-operate sa lugar. Kung may numduman, wala na kinabuhi sa diyang napalgan ang biktima sa iyang umahan nga may mga samad pinusilan sa lawas. Sa karon, wala pa mihatag og pahayag ang 94th Infantry Battalion Philippine Army. Kabayan sa insidente, tungod nagpadayon paghihapon ang ilang investigasyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:14 mga kagipa patong tag na sa kabuntagon oras. Dalit nga ito sa mayang kabuntun sa DTX Beauty Soap Inguman Clinica Day of Fresh. I-question ni Davao City Representative Pulong Duterte ang imbitasyon sa National Bureau of Investigation aron na muhatag siyag komento kalabot sa mga aligasyon ni dismissed the police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sigun ni Duterte, kung kumpiyansa ang NBI sa resulta sa lie detector test ni Gracioso, dili na kiniangay nga manginahanglan pa sa iyang pahayag. Dugang paniini, angay nga mutindog ang kaso sa NBI base sa ilang kaugalingong ebidensya o dili sa iyang opinion kung 99.9% nga tinuod ang affidavit ni Gracioso. Una niini, gimbitahan sa NBI si Duterte aron makatabang sa patas. Komprehensibo o walay gidapigan nga investigasyon sa mga aligasyon ni Gracioso. Base sa suwat nga may petsang Oktubre 5, gimbitahan ni NBI Director Melvin Matibag ang kongresista sa nakatakdang meeting sa Oktubre 12 din gatagan usab siya sa kopya sa gisumpaang salaysay ni Gracioso. Sigon sa NBI, pwedeng magdala si Duterte ang abogado o representante o mapresentar o mga dokumento uban pang impormasyon makatabang sa investigasyon. Ang isyo may kalabutan sa pasangil ni Gracioso nga nakadawat og malata sa kwarta sila ni Representative Pulong, Vice President Sara Duterte o kaning Pangulong Rodrigo Duterte nga giingong gikan ni kani House Speaker Lord Alan Velasco.
2: Samtang nagsugod na ang Bureau of Internal Revenue kan BIR sa tax investigation sa Calia 88 Food Corp, ang kumpanyang gipragyahan ni Attorney Man Scarpio kinsa ang bana ni Vice President Sara Duterte. Kini humanag issue ang BIR Office of the Commissioner og letter of authority kun LOA nga nagtugot sa pagsusi sa tax records sa kumpanya tungod sa posibleng kalahian sa mga deklarasyon og bayad sa buwis. Gikumpirma ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez ang pag-issue sa lawa sa impeachment court sa Senado. Lakip sa mga pangutana ni ini ang 208 milyones pesos na sales sa gideklara sa kumpanya sa BIR kumpara sa 700 milyones pesos kinatibok ang remittances nga natala sa Anti-Money Laundering Council kun AMLC.
1: Alas 6:17 sa kabuntagon, gihatagan sa Sindigang Bayan ang pagtugot si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga ang pirmahan ang pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City karong Lunes, Oktubre 12, 2026. Sigon sa Sandigan Bayan 3rd Division, yapurbahan sa korte ang musyon ni Romualdez nga pirmahan ang dokumento samtang anaa kini sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology. Ikatakdang magsugod sa karong adlaw Oktubre 12 ang bail hearing ni Romualdez batok sa gipasaka kaniya nga kaso nga plunder lakip ang laing tulo ka mga individual. Kauban ni Romualdez nga gikasuhan si Acubicol Party List Representative Zaldico Lakip ang laing duha ka individual kalabot sa giligar 7.4 billion pesos nga kickback scheme sa mga government projects, ingon man flood control projects, sukad pa niya itong tuig 2022 hangtong tuig 2025. Ang mga pasangil hugtanong gimakak sa kaniya House Speaker o bisang at kinig nga petisyon alang sa piyansa niya itong September 28. Sa pikas bahin, gitugutan usab siya sa hukmanan nga mutambong sa hearing pinagi sa video conference. Subay sa kondisyon nga musumitir siya o permado nga informed written waiver pinasikad sa kamanduan sa korte.
2: Sa dungang pambalitang nasyonal, gipasiugda sa Malacanang nga ang pagbalhin sa pipila ka senador ngadto sa majority block sa Senado dili pasabot nga sigurado na ang pagkumbikto kang Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sumala pa ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Caapalas, Press Officer Claire Castro, ang mga miyembro sa majority block dili pasabot nga parehas na sila og desisyon o buto sa mga butang nga ilang hisgutan sa Senado. Tungod tag sa gyapon ang ilang mga desisyon, gipatinaw sa ni Castro nga ang pagdapig sa dagang senador ngadto sa majority block dili automatikong nagpasabot nga mukontra na sila sa VP Presidente. Matod pa niya, dili mahimong diktahan sa administrasyon ang mga senador sa ilang mga desisyon. Naglaom usab si Castro nga magbasi ang mga senador sa mga ebidensya sa ilang paghimo og desisyon. Samtang nagtuo usab si Senador Mark Villar nga ang pag-apil niya sa majority block baka tabang sa proseso sa paghimo og mga balaod, ilabi na sa mga prioridad nga balaod noon nga giduso sa administrasyong Marcos.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:29 sa kabuntagon. Isa ka na sa 12 kataong ihap sa namatay ug 309 ang nasamdan sa nitabong pagpangatake sa airport sa Saudi Arabia. Kininaay katuloy gayon nga giatake ang maong tugpahanan karong semanaha. Samtang nagtuo ang mga awtoridad nga ang grupong Houthi rebels ang responsable sa nitabong pagpangatake. Tungod suportado sa Saudi Arabia ang Yemen government sa pagibatok kanila o kun sa Houthi rebels, din ana sa likod nini mao ang Iran. Daghang mga flight sa mga paluparan sa Saudi Arabia ang na-divert tungod sa insidente.
2: Sa katapos ng balita sa gawas sa nasod, midangat sa 4 katawo ang natalang nakalas human miigo ang bagyong Isaias sa US. Subalap pa sa report, duha ang namatay sa Escambia County sa Florida o duha naman sa Alabama. Linibo naman ka residente sa Florida, sa Northern Georgia o Western North Carolina ang nawad-an og supply sa kuryente. Sa kasamtangan, mihinay na hinuon ang bagyo human kini mag-landfall sa Destin, Florida.
1: Alas 6:20 mga kikipa matuntak na kini ba na gidalit ka na ito sa mga kabutoon sa Detox Coffee Mix sa nakakapi ka na na detox ka pa. LeBron James nagibabaw sa the pre-debut season sa NBA. Ano yung kampiyon ng balita di ka K5? Jovert Dave Istoya.
0: K5 News FM Live Report.
9: Nangibabaw ang NBA superstar na sa LeBron James sa pre-debut season sa NBA. Sa LeBron James, official na nga nakaduwa sa iyang unang preseason game uban sa Philadelphia 76 batok sa Brooklyn Nets. Bisan pa sa kapildihan sa score nga 114 o 108. Nindot kaayo ang gipakita nini sa iyang 18 minutos sulod sa court. Kauban ni James ang bagong abot nga si Jaylen Brown. Nagsugod uban sa mga karaang magdudula nga sila si Joel Embiid, Teres Maxey og VJ Ejikambi. Matud pa ni Coach Nick Nurse, nindot ang ilang sinugdanan bisan pa og naapay pipila ka turnover og clunky segments kay maupa kini ang ilang unang dula sa dungan. Ang among balita hatod ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, na detox ka pa. Ako si K5 Jobert Dave Istoya para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang sports, balitang entertainment.
2: Sa atong balitang showbiz, Sara Labate aduna nay bag-ong uyab. Ani ang chika ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
10: Imalandaran na nga sa social media sa actress nga si Sarah Labate ang iyang rumored boyfriend. Itanong ni Sarah ang giingon sa netizens nga hard lunch ato sa iyang birthday ni atong Oktobre 9. Ang iyong lalaki na ilhan nga si Mikael Sham, Manila-based music producer, DJ, founder slash CEO sa Third Culture Entertainment. Season pang-ana, walay bisan kinsa ni Sarah o Mikael ang naghatag og detalye sa publiko kung giunsa or diin sila unang nagka-istorya o nagkakita. Ug ang tinuod nga estado sa ilang relasyon, wala pa formal nga gikumpirma. Samtang late 2023, dihang makumpirma nga bulag na si Sarah sa bana ni ining si Richard Gutierrez. May bago na sab nga girlfriend si Richard, ang actress nga si Barbie Imperial. Kining balita hatod ninyo sa DTX 500, Mighty C og DJ Bio. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita! Wow! Samtang sa itong balitang wow, ito oras sa alas sa 6:23 na sa Kabuntagon. Yatong Nobyembre 2002, nipalit kakipag pam si Michael Carroll og ticket alang sa National Lottery sa kantidad nga 1 euro? Oh, 1 euro. Kun 1,431.93 pesos. Yatong tuiga, 19 anyos pa siya og usa ka basurero nga nagpuyo sa Swaffham, United Kingdom. Kadto ang iyang pinakaunang pagpusta o kung pagpatad sa loto. Wala gani siya nagdahom nga maigo ni ang jackpot prize nga 9,731.131 euro ukon 774 million pesos. Wow, grabe. Tungod sa kadako kayong swerte nga miabot kang Michael, walay makalimod nga ang kwarta nga naan siya mga kamot kay sobra-sobra na unta alang sa tibok niyang kinabuhi sa kalibutan. Apan sa dautang kapalaran, wala katuig lang niya kining napahimuslan. Wala niya nandubala og maayo ang iyang kaugalingong kwarta. Itagan niya og taga 1 million euro ang iyang inahan, ang iyang manghod og magulang babae og ang usan niya kaiyaan. Nanghatag sa dya og laing 1 million euro alang sa Scottish football club nga Rangers. Unya ang 3.9 million nga euro or 310,389,066 kay iyang gigahin alang sa Osaka investment bond. Oh, unya ganun napilog dito nga.
2: May swerte.
1: Wow, good. Ah, basta lagi kwarta sa hangin.
2: Malas.
1: Di, good magdugay. Basta kwarta sa hangin.
2: Ilupat naman.
1: Basta kwartang pachamba lagi.
2: Balay ka makurot.
1: Oh. Anyway, alas 6:26 na mga kakipaim. Ang balintang wow mo'y hingpit nga mitapos sa ito ang tulumanong karumbuntaga sa Adlong Lunas. Pitsa 12 ni bulan sa Oktubre 2026. Sunod na ang Foro de los Fabulous program sa Dili Madugay. Salamat sa mga nagsunod ka na mo via Fabulous Tumos o Liga FM Radio. Nagbuntag niya kang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kangke at the same time. Sa toa din technical partner si Dudong Busyo Militano. Sa mga nagmonitor sa mga na mo via 95.5 Barcelo Community Radio. Salamat niyo tanan diya. Nagbuntag niya kang kagawad Richard Jutay. Nanukad mi live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpanguna sa mong station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hineroso o sa mong CEO Dog Ramil Itang Uy. Kaba naman sa technical side kay K5 Mon J. Carranza. Kami, ang inyong mga tigbalita karbuntaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
2: O ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TTX 500. Garantisado highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
1: pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang hapon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
7: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Extend the food supplement for men.
11: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men.
12: Asa magagikan, bay? Gigan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw! Mabakarwash, gano'n ko?
13: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
12: Mayo dito?
13: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
14: Jukax Carwash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Carwash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City. Beside tennis court, Jukax Carwash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Follow De Los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Follow De Los Pueblos.
3: May buntag kalibutan.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa... Follow De Los Pueblos. Ako ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: O ako usap ang The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
8: Mainit na issue at usapin ng bayan. Follow De Los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
9: The K5 Country.
3: Good morning once again, Filipinas. San Carlos Senios, good morning, K5, give a bump. Okay ra. Pinautunta ang mga naminaw aning orasa ro, nakaplastar na, kinabang kung musakay kag sakinan, nakabutang na ang belt sa sakinan, no? Fasten your seat belt kay mudaga na ta, mga K5. Diba, anak mo na, no? So, anyways, ngapita anay ay?
9: Ngapitag anay?
3: Kung mga pihay ta mga K5, of course, wanay uban pa nga dapat ipangapi, no? Ang ato ang, okay, ganiha pa di ni wala na un, tiwas. Sige kag sulti diha.
7: Wala dito tingo.
3: Oo. Karon okay na. Usbo na to, adi na lang.
7: Adi
3: okay.
7: Na lang. Ugma na lang eh.
3: Ngapita og DTX Coffee Mix mga K5, ang kape nga dili lang kay mga pika. Kundi mabusog jud ka, no? And aside from mabusog ka, mainitan ang imong lawas diha. Plus nga ma-detox ka. Yes. Usa man gud sa makatabang sa tuong kagalingon, ang walaon ang mga hugaw sa lawas mga K5.
7: Kanda.
3: So unsaon man paghugaw wala sa hugaw, di man pwede nga labhan nato ni. No?
7: Dili pwede.
3: Di pwede labhan nga mo inon ta mo inom ta dirag kuan kinang sabon.
7: Sondrox.
3: Distingi ko lang inom nyo diha kay labhan nato ang lawas diha aron mawala ng hugaw. Di ba?
7: Ikay mawala.
3: Ihantod ikaw mawala ka.
7: Dili ang hugaw pati
3: dili.
7: Ikaw.
3: So diri ta sa DTX Coffee Mix mga K5 kay bisag adlaw-adlawon pa nimo ning inom buntag udto og gabi e adi jud ka mawala ang hugaw ray mawala. Mga K5. Ang DTX Coffee Mix mapalit na sa mga butika nationwide, no? Diri sa Dakbayan, San Carlos sa mga butika of course and sa ilahang clinic diha na sila sa Kuan Radyod Barrick Building ra, no? Vigostelo Street, Barangay 3, aning Dakbayan. Ang pangalan diha kay Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Naanalantay, karong adlaw di ay mga K5 kay Lunes na Lunes, K5 PAM.
7: Mm-hmm.
3: Aha, and October 13.
7: 12.
3: Ha?
7: 12.
3: 12 pa di ay, sorry. October 12, 2026. Natay si Tintay 4 Diaz ang nabilin. 74
7: Agoy,
3: days.
7: Agoy, kagamay na lang.
3: Gamay na lang. Yun, Pasko ang Pasko na yun sa Pinas, mga K5, ano? Maminaw ta. Oh, kita mo, lain na napindot ko. Oh. Ay, kasabad. Gapas ang banwa, nag-binuang na tani. Oo, laing gagwaya ho. Na ano, nang nga pinasaway, manas laaga pa yan. Nano ka?
7: Yun. Nano ka man?
3: Ari na siya, oh. May paminawo na, Tommy. Sikat kayo sa nalasbi na dyan sa mga bata karon. Maunig kantahon, dayon ba mo ng Manaygon?
7: Manaygon.
3: Kamao de ka ani?
7: Gamay.
3: Bata ka ba?
7: Eh, oh.
3: Bainaw, paminaw na to. Oh, kita wala. Mo ang internet nawala. Nagtuyok-tuyok ko. Oh. Oh, pakaulawan nung taan niya tiya. Oy! Buntag pa!
7: Pabuyag mo ni internet ay. Ikaw na yung kanta ni Rebe, kung kailan.
3: Kung kailan pinakamadilim. Okay. Ang mga tala ay mas nanginingning. Si Sumpay. Oh. Kaulaw ano. Buntag pa kaayo na unsa na ta? Kinik-kinik bihon ni. Wa jud, way batasan. Oh, bahala ka diha. Ba, may batasan. La size 42, nag-usik rin may panahon. Lakos panahon siya, Debe.
7: Mm. Oh, sige, sige. So, kagahapon ay usaka bagyo nga giatngan dire sa Quad February. Oh. Sulod sa Pilipinas, dire sa Par.
3: Okay.
7: Pero, arang-arang, kay nigawas na siya dito. Nigawas na siya dire di ay. Wala siya nakauyon sa Pilipinas. Nigawas na siya. So, pero... bisan pag ligawas na siya, ang kading usa ka bagyo nagpabilin yapon niya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kay February.
3: Okay.
7: Diin nahimutang ni siya karon na sa 3,030 kilometro sa east of Central Luzon nga magdala ni siya gikusgon sa hangin nga moabot sa 55 kilometro matag oras og paghaguros nga moabot hangtod sa 70 kilometro matag oras. Pero sa kasamtangan, maba pa man hinunang chance nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility kay February. Samtang kani na magitawag og ITCZ kon intertropical convergence zone kay February. Padayon siya naka-epekto diri sa atong sa Visayas. Lakip ta diri ang Negros Island region, Bicol region og uban pang mga bahin sa Pilipinas kay February. Din makasinati og mga pag-ulan, lagi o ganig pagpangilat o pagpanalugdog.
3: Oo, okay.
7: Nga posibleng madalag pagbaha o pagdahili sa yuta.
3: I-grab na ito na opportunity kay si Super El Nino Raba, nag-start na dito sa ubang probinsya.
7: Dito, no?
3: Aha, so, kuan, amping-amping dito mga ka-K5 ba? As long as nga wala pa El Nino, diri magpananom na ta. Okay, ulan-ulan pa kay si El Nino, naadyod biya mga ka-K5 na based on the research of our authorities nga naadyod si El Nino. Sige, la size 43 na, I stand corrected ganiha, mga ka-K5. Pasagdi na lang to, no? Ayun na lang. Nakoy na nasulting one word ganiha nga sayop, no? Sayop siya. Pero okay lang ba si nalimot naman tong uban? Okay.
7: Nalimot kayo basa?
3: Ha?
7: Nalimot kong din, napita.
3: Ah, di na po gumanugin, no?
7: Sugere rin.
3: Di gumanugin. Og maos mo na po. Programa ba ni o nanuba ratahan eh?
7: Chika-chika ra.
3: Ha?
7: Nagmura naga-chika.
3: Ala, dapat delete na mag-tens ba? Dapat 11s, 12s. Headline na ta?
7: Ha?
3: Headline na ta?
7: Ikaw wala pa man.
3: Ah, ganun mo, headline na ta?
7: Ikaw bala, ikaw driver na ra.
3: Sige. Ay, nako. Sige, sa mga headlines na ito, ibuntaga.

0: magaka K5 na. Anyways, pwede na mo makapaminaw na sa K5 San Carlos sa Digital 95.7. Padala na mo mga mensahe dira, greetings, opinion o uban pa. And pwede pod mga ka K5 makatutok sa inyong mga radyo diha sa 95.7. Kimpam.
1: Yes, madunggan po daron mga igala sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. At syempre sa, pwede po mo makapamati sa 95.5 Marcelo Community Radio. Sure. Madunggan daron po tayo mga igala for World is World.
0: Murag kuan man, murag Grand Prix man.
1: Murag magkilat.
0: Dota, murag Tamiya ba dito sa Asa? Singapore. Ana-ana man na kung malantaw ka dito. Kung nara ka galing ko dire. Ha? Alamok negli imo yan. Binakog Tamiya na, binakog Grand Prix na ba? Anyway, so sa matong buto, yan na po si Canlaon, nagpabatsyag na po. Aha, okay. Onya, karon na ano po siya yung mga kalahian kining pagbuto kay Five Pam. Nga naman, kay may mga unusual nga mga hitabo nga wala na itong experience before sa iyang pag pagbuto-buto. No, may lahi na po doon sa kahani.
1: May kalahian?
0: Oo, may kalahian nga pagbuto nga na-experience na po karon mga ka-K5. Tika muna ha, mayang buntag ninyong duha Sir Brian og Ma'am Pam-Pam. Naminaw rami sa radyo kauban mga naninda diri sa Greenville Elementary School. Oy, sa Greenville.
1: May buntag niyo mga madam.
0: Oo, may buntag sa tanan. Hinaot unta nga mahurot na tanan mga paninda niyo arong karong adlawa, aron ugma, wala na mo'y itinda.
1: Itinda.
0: Okay. So, tilipaya nila, imagine mo, ugma, manglingkod na lang sila sa balay nila.
1: Gawa na sila itinda.
0: Wala na itinda, nahurot
1: niyo. Nga, ilang halin kay, ibali man to nila.
0: Ay, ibali po. Ipalit, isublig, palit na po.
1: Oo, kumbaga, bali-bali, raba pa dili, mahurot.
0: Ayun, mumbuking mga dayong good. Sana. Bukingon man to dayo. Abaga! Unsa maning abaga? Kining abaga, usa sa rason kung nganong na-delay ang kasal. No? Dito sa Manhuyod kay Five Pam.
1: Himalalod.
0: Ah, Himalalod. I'm sorry. Sa iyo.
1: Parihara magulyod-yod. Manhuyod, Himalalod.
0: Oh. Di ba? Ato ating ipa-explain maayo ron. Unsa dyan yung abaga good?
1: Gibili na tatulay ang abaga.
0: Oh. Unsahay kining sobraan ta kasensitibo.
1: Oh.
0: Wala na nabutang sa...
1: Lugar?
0: Lugar. Kumbaga, over na kaayo na-over. Kining...
1: OA.
0: Oh. Tama. Over the backod na or overacting ang UA?
1: Overacting.
0: No? Okay.
1: Over the backod.
0: Bitaw, no? Nasubraan ba?
1: Nasubraan, nabaga raman ito.
0: Oh, pwede raman ito. Anyways, karon kayo, kung isulti na ito ni Ron, wala ito isulti Ron. Okay.
1: Morot.
0: Headline gani mo. Okay. Unsa na yung tugutan? Uy, si Congressman Martin Romualdez, mga ka-K5, gundi preso man ni Sharon, no?
1: Yes.
0: Aha. And burag itinunood man si ang igtagsa balor kaha kontinuod jud ni
1: basig pa amo tinunod basig drawing ro pa
0: ong sa Ilonggo pa basig pakulahaw la niha kunuhay nga ginatutukan jud ang flood control controversy and mga malita-malita case ano ha
1: jud
0: gitugutan siya nga makakuan mga ka-K5 maka attend sa hearing via online di siya pagawason
1: pinalanggal eh.
0: Oh, delikado siya ka IK5 Pam. Naba ni mga sa mga movie di ang anak mena. Nga mo attend rag hearing o niya di ay na yung mga plano ato nga kunuhay basig i babagan o niya kuhaon siya.
1: Mm.
0: Oh, basig pusilon.
1: Mm,
0: much better nga dira na lang siya sa sulod sa prisuhan o niya nakavaya online.
1: Online na lang. Mas maayo.
0: Oh. O niya, ang mga police po dana or ang mga sa mga jail guards, oh, okay po na sila kaya di sila sa travel kay Five Pam. Na traffic na ba kayo sa Metro Manila?
1: Yes, grabe eh.
0: Mm.
1: So, lubos kairog ng mga sakyanan.
0: Bitaw. Aside ani, murag na pa to siya usag itugutan nga mo pirma, di ba?
1: Mm.
0: May pirmahan siya. Ah, sige. Ato anang istoryahan ro, no? Pamatud-an! Ah. Ingon ni Presidente Bongbong Marcos for the first time mga K-5. Giingnan niya si Vice President Sara Duterte. Siya, pamatud-an na ni mo ha? Unsa niya sa Bisaya, gani?
1: Kanang pamatud-an, kanang mga aligasyon.
0: Okay, nang mga aligasyon.
1: Pamatud-an.
0: Maura Japon.
1: Ah.
0: Pamatud-an na ni mo ha? Nga ang nagpaluyo

0: ning imuhang mga problema ron ang administrasyon.
1: Mm. Oh. Napungot siya, napungot na.
0: Napungot na siya kay Boragi pasing sanginlan man jud nga siya ang nagpaluyo aning impeachment trial ni Sara.
1: Mm.
0: Mga cases ni Sara.
1: Kaya mga tanang mga allegasyon nga gihapak ni VP Sara.
0: Halangan man si Putin ang atong pasanginlan.
1: Si Putin kay nasun namtos gawas.
0: Oh. Onya, di man pod pwede nga pasanginlan nato diri ang mga simpleng tao pareho nato kay Five Pam.
1: Okay, wala man tay power.
0: Oh, onya, duwa ra man sila nag-away, wa man tay labot nila.
1: Correct. O sila ra jud.
0: Di ba kining si Marcos pod usahay ba? Unta din na lang mutubag ba nga halata kaayo nga kamo man jud aning nag-away rang duha nga nung mo deny pa jud ta mamakak pa jud ta.
1: Mao jud.
0: No? Ang pinakanindot nga itubag ani basig ingnon ko ninyo diharon nga ikaw na lang ta dito nagpresidente.
1: Naay pa mo comment dira.
0: Oh. Na nag-comment diri nga kinabang maminaw siya mga 10 minutes before na lang mo end ang program nato. Mo comment na siya iha kong tirahon. Na bag-uro dahil siya nakadungog sa comment nako abi niya puro Marcos ra against Sara ra tanan.
1: Wa siya nakadungog sa tibuok.
0: Oh, balingag.
1: Yun.
0: Kaya iha yun tang ipasingin lang diri nga pro Marcos ta.
1: Marcos, ay wala oi.
0: Wala oi. Kami diri sa media wala mi gitampigan bisag usa.
1: Di man ta makakaon anak budapig-dapig ta oi.
0: Oh, sa ngalan pa lang daan nga media tunga na mi daan media.
1: Media.
0: Oh.
1: Kaya kung kabante ka ng tuba, midya.
0: Oh.
1: Midya tunga
0: ra. Midya ra mo ato nga tunga sa bowl ra midya ra tay.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Yes, tunga ra midya.
0: Galing kay syempre tao ra ta. May naa-adjud tay gibuto.
1: Mm.
0: Pero kung naami sa mikropono, wala mi labot kung kinsa amo ang isibya diri.
1: Maujud.
0: Pero kung wala nami sa microphone, may naa-adjud mi butuhon alangan.
1: Alang panunggol mo dira.
0: Dili asa ana, alangan duha tong butuhon si Sara ug si Marcos, di ba pwede?
1: Ah dili kadaog.
0: Balingag lang ang comment, no? Di ba?
1: Oh.
0: Ngano bang wala batay ladi bata Pinoy?
1: Pinoy oy.
0: Oh.
1: Ay ikaw na maramang kag di Pinoy pod.
0: Labayon ta kadero. Pinoy ta.
1: Ah, oh, Pinoy gani.
0: Oh. Unya, natay katungod nga mopili, eleksyon gani mo.
1: Mao jud.
0: Pero kung nami diri sa microphone, oh, what mi labot ana mga tawhana diha. Di ba? Galing na gat. Ang gakumit balingag lang galing. Balingag ko ang paglantaw ana.
1: Balingag dai.
0: Oh. Mingo nagaguro kon pro Marcos or pro Sara ang usa ka anchor. Kung madunggan ni mo nga sige niya
1: sige rin nag criticize.
0: Criticize si Marcos o sige rin criticize si Sara o si Kinsa diha. O niya kita diri kay patas-patas man na to.
1: Mo jud og naisayop si Vivi Sara.
0: Oh.
1: Ato ang kanon i-criticize na to.
0: Kay balingag si ang gakoment.
1: Na.
0: Mura na one word ako ang gigamit, balingag. Balingag. Oh, balingag. Unsa balingag si Bisaya?
1: Mura gyud na siya.
0: Balingag na jud. Okay. At least nasabtan niya nga balingag siya. Okay. Agay.
1: Agay.
0: Dosi patay dito sa attack sa Riyadh Airport kay Five Pam.
1: Grabe, napatudo ka Pilipino na samdan.
0: Upat na.
1: Naupat na di ay?
0: Upat na.
1: Natulog na ko ato gan.
0: Ha?
1: Natulog na ko.
0: Oh.
1: Pag mata na ko, duha pa man to. Pag mata na ko, upat na di ay.
0: Nadungagan.
1: Nadungagan. Ah, grabe na.
0: Oh, sige. Kaya na, usaw-usaw na ito ni Ron ha. Ayong maghawa di ha. Ang muhawa patay.
1: Patay.
0: Patay gutom.
1: Yun.
0: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives
2: of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio. Ako si Pili Cabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Aha. Nya. Mga tanan na punta. Anong D3Bio man over plain D3?
5: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
0: Wow.
5: Muagi ni siya sa imong blood brain barrier. Mm-hmm. Mo nang ma-energize ang imong brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imong lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio Sir GP. Mm-hmm. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
4: Oh,
5: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
0: Wow.
5: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
0: Oh.
5: Aron malikayan ang anxiety,
0: depression.
5: Mga depression kung gagamit ka og D3Bio. Kabantay ka ng mga bata Sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
4: Nindot ang D3Bio Doc Ramil kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo Doc. I-research magud ninyo.
5: Sa D3Bio ang vitamin D3 ginpakapin na nas BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan Sir GP, buntag hapon ka mag D3Bio. Wala jud problema kay right amount raman jud ang anaas D3Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo, virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: Paborito jud nako ang D3Bio over plain D3 nga naman Dok Ramil.
5: Hmm?
4: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina, kanindot ang D3Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
5: ang uban,
4: army.
5: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
5: Mao na nakanindot ana Sir GP. Para nako maayo jud ang D3Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3Bio ka.
4: Kana, kung nag-D3Bio ka ha?
5: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3Bio.
4: Correct.
5: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
4: na
5: pwede jud kayo butangan og D3Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3Bio sa inyong mga food supplement.
4: Gusto. So mag D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
3: D3Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
3: nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.

0: papaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
4: O pag-ayos sa bugas-bugas.
5: O katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Uy besh, kano sa mangka mo ato sa bangko aron mi withdraw sa mi sweldo?
9: Ugma puhon ko mo withdraw besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
8: Hala, naa di ATM didto?
9: Naunsa mangka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
8: Daghan magtawo didto good.
9: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
8: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
9: Sana all na i-parking.
10: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
11: Nangita ka og sakyanan? Kanang rent-a-car? Para sa imong pagbiyahe, kauban ang pamilya og barkada? Niya na ang Meldean Transports and Services. Sa imong pagsakay, hayahay, ihatod ka bisag asa ka buwanto. Ang nindot pa nila kay safe mo nga ibalik sa inyohang balay. Meldean Transports and Services. Naa sila sa Margarita Village, San Carlos City. Para sa dunga nga detalye, tawag lang sa 0969-313-3331 or 0917-777-6414. Meldean Transports and Services.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, magkamainit na isyu at usapin ng bayan, follow de los pueblos.
15: Last shit is ours.
16: Yes, kamo, aduna baboy gina-batsyag, gabang sakit sa iyong kalawasan, ayan na yung nag-antu sa mga kakifari, bato atuan na ng tuldukan para muligon pag yun ato ang immune system. Pinagi sa pagtumanin ng ato ang power trio nga dako dyo kay ikatabang sa atuang kalawasan para makalikay ta sa sakit. Kining DTX 500, Mighty C, yung D3 Bio mga higala. Sa muta na dirang mga idara na pwerte na pagadaghanag mga sakit nga nagkalain-lain ng sakit ang gibatsyag. So para dili na mo mag-agaray, pagtuman mo ani ato ang power 300%, matabangan gud mo ani. So ato ang paliguna tong immune system, paliguna ang kalawasan kay maog ni atong puhunan matag adlaw. Okay, Fibre.
13: Mao man ano kung wala kay inog sulti na mangita lang kag ideya. Para di mag-lead air ba.
16: Gani para di pa ni. Okay, nindot mo gani kuan gi Fibre. Nindot kay ning ligot nung lawas kay trabaho ta murag tawhay ba.
13: Oo. Ayos na ya, mas kuan na ya, inang productive ka kifay pam. Productive ka, dagang ka maubra once nga imong lawas sa kuan, goods kayo ka. So kini ang power trio. Power trio to no?
16: Yes, kifay bray.
13: Oh, burago ang nako naminaw. Okay, namagoy gi-send ako dring a picture kifay pam. Gahapon di ay, unsa yung date rong adlawa?
16: Dusi.
13: O, burang gabi ini or gahapon sa hapon, naiusa ka mangingisda dito sa Escalante nga naigog kilat while ga pangisda.
16: Wala, maulog itong iingon. Kani dalugdog og kilat ron.
13: Bitaw sa tuaning ko ano, i-check na ko. Nga. Daghan na binakaya. Nga, dira nyo na napita, di ba? Daghan na kayo naigog
16: sa Escalante. Nga, no, siguro na dira?
13: Basig open sea, siguro na dira, no? Anong, kuwan man kayo, nang prone sila kayo sa mga ing-ana nga manghitabo ba, no?
16: Oh, murag iligod kay kilat ba?
13: No, natong ni Agi na doon nga igo diha o sa patay ang uban samdan. Nangisda sila, murag tuloto sila.
16: Mauli ka ni Kuya kay Kifebray, mangisda ka, yung ma-timingan ka, maabdan ka dira kilat.
13: Bitaw. Pero anyways, mga ka-K5, ang Power Trio mapalit ni sa mga butika nationwide. Ano? Diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5, naa sila. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nasa na di ang mga ka-K5 sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan sa San Carlos. And pwede mapalit sa mga barangay ng paduol na nyo ninyo diha dira sa proper sa prosperidad. Ano? Si Madam Novelin Anabieza. Mapalit diha mga ka-K5 ang kining produkto ha. Kay Tatay Teofino Prahes sa sityo Sangi Rizal. Kay Barangay Kagawad Richard Jutay sa Marcelo Calatrava. Naapod kay Tatay Alfredo Larida sa Barangay Pinuwayan DSB. Kay Tatay Efren Dimitria. No, kay Tatay Efren Dimitria. Rather, Efren Dimitria sa Sambag Dos Ermita, Sipaway. Naapod kay Nanay Josephine Enderes sa Barangay 2, San Carlos City. Kay Nanay Cecilia Villacruces sa Tranquilino, Barangay Rizal. Kay Kagawad Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, Calatrava. Kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Barangay Oorban, Barangay Rizal. Kay Nanay Nelia Langungan sa Miyerkulisan, Prosperidad. Sa may pag-sapong ni mo diha sa kuan ba? Sa Tangason sa Dukog-Dukog, diha napita. Sa pinakasapungan, no? Or next nga kinang way to Pinuwayan. Napod kay Nanay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Taga Guadalupe diha. Nanay Erlinda Espanya sa Medina Taps View, mga ka-K5. Ato nang balikan ng uban drone, dugidugay. La 7 no wive na tong oras. Seriously, last 7 jest na. Nako ipakita nga usa ka video before sa report with ka K5 Elmer Sagang. Ang ibalita ni Elmer Sagang ang buto sa kanlaon ha. And aside ana mga ka K5 katong kasal nga na delay sa asa ganito?
16: Sa Himalalod.
13: Himalalod, no? Okay. But before ana, siya git sa duha bisag tulo lang ka buo K5 pa. Yeah. Sorry. No?
16: Sir, good morning ni Madam Janet Dakdak Kabugwas. Good AM, Sir Ma'am Pam. Balingag o danghag. Monitor me via Fave to Boss. So always tanan. Salamat.
13: Kina, mo na nindot.
16: Chuchi Bensoy, good morning Sir Brian and Ma'am Pam.
13: Oh.
16: Ma'am Pamela, watching from Sitio Kotkot, General Luna, Tubuso.
13: Mm-hmm.
16: Grabe. Napod siya, Madam Julita Canoy. Hello, Sir Brian.
13: Uh-huh.
16: And Ma'am Pamela, watching you here. God bless you all.
13: Okay, kaya lang usa. Kang uban, karoon
16: na
13: po.
16: Tagidyuto na to, Nick.
13: Sige, kay kuanggo ng panahon na to, lagas-lagas na to, apas-apas na to ba? Mga ka-K5, kinikuan ni siya ha, kinang usahay good K5 Pam. Ablihi ang inyong mga cellphones diha, ablihi. Gadgets. Lantaw mo sa K5 San Carlos Digital. Kay kini usa ka aksidente nga makuhaan dyan natog lesson mga ka-K5.
16: Kana?
13: Wala lang ko idea kung asa napitan ning lugara. Pero mga Bisaya po sila. Aha. Bisaya ba Ilonggo? Ah, sige lang, dugay madungga na to na no? Or Hiligay noon. Naglakaw ra ning pamilya ha K5 Pam kauban ang mga anak nga gagmay. Unya unsa amang unsa mang hitabo a K5 Pam nga kalitra man natumba ning usa ka van.
16: Oh.
13: Nga sakyanan. Pagtumba sa van, nanasot ang live mga ka-K5 ba? Nanasot ang live. Tungod nga wala man jud nila damha, no? Ang hitabo mga ka-K5. Yatis kini pagkatumba sa usa ka van, didto man jud nila ning adto K5 Pam.
16: Didto gid nitugpa ang
13: nitugpa sa ilang kuasa sila galakaw.
16: Grabe no.
13: Pagkapaita jud in tawon. Ang usa ka bata na pitagan jud na datugan kay Pam.
16: Oy, luya.
13: Pagkaluya, murag pito ka tuig ning bata. Lantaw gud mo diha sa live nato mga ka K5 as in grabe ka grabihan ning aksidentiha mga ka K5. Kay kuning kining duha ka bata nga kauban aning inahan. Og wala pod niya mabirah K5 Pam.
16: Mm.
13: May posibilidad nga maigo pod ning mga bata. Onya kay tulo man kabuok ang bata nga niyang kauban. Ang usa wala jud niya maabot.
16: Okay, pila na kabugdan nato siya gikuptan nga gamay.
13: Tsus ko. Nasa to ang live mga ka-K5, nadatugan. Sakit ba ganin ang madatugan na kaglingkuranan?
16: Samukta na madatugan ka ng van nga bukat.
13: Van? Pasensya kayo sa namahaw mga ka-K5. Ang paita, ang ulo sa bata, napusa K5 pa.
16: Paita, no?
13: Pusa jud ba?
16: Di aksidente ba no?
13: Grabiha. Lantaw mo sa ato live mga K5 ba? Ato aning ipa ipakita jud no sa ato ang mga igsuon. And then sige yaw-yaw diha ang mga tao nga unta no? Unta. Kung pwede lang unta haswaton o sana hakwaton.
16: Aswaton.
13: Aswaton ning sakyanana aron matabangan. Bisag dili na lang mabuhi. Importante nga di makitaan sa inahan ang iyang anak na sa ilawom sa van.
16: Mm-mm.
13: Pagkapaita in taon K5 Pam. Pero, ipadungog. Ah, yes, go ahead K5 Pam.
16: Ang mga tao, wala naman pala nagpatindog. Oy, naglantaw na po naman. Abay, ito mga lalaki, oh.
13: Pero pag lima ramo kabuok, ani Pam, di po madala.
16: Bukan Japon, abogan Japon.
13: Naguro sa mga 15 kabuok, dapat tao, mga laki.
16: Noon po.
13: Oh, kay mairog-irog, Juni, or kinang paghakwat ninyo dala bira sa bata.
16: Mm-mm.
13: Oh, ana ang ta ba?
16: Maaswat lang siya gamay, ya, makita ang bata dito mabira na tunta.
13: No, dito padungog K5 MJ.
15: Wala ko man tawag.
13: Ilunggo no, Ilunggo no.
15: Natrasan na bata, natrasan? Puta. Wala mo kikinga, ako din talaga na.
17: Hindi na motor niyo dito mo sa babaw.
15: Ay, di po. Tawag yung nagdahom niya mo niyong matabo. Matrasan ang bata, o.
17: Kuya,
15: ano eh. Katuwa yung bata.
13: Ay, ato ni Aging Adlaw rin, ha?
17: Upo sa lang.
15: Ay, di. Di pa, ano tayo dito rin kaya, ni? Ay, putang bata. Aras dalom. Naipit, Ged?
17: Aras dalom.
15: Ay, puta.
17: Sa
15: denja, din puta, rin. May lang ganin, nakadalagan pa ng duwa, oh. Iyak ako pa niya. Ano din, boss? Iyak ako pa niya, boss? Ha? Puta. Why did ya, long ba?
13: Kenang sigig hilak, mga ka-K5, mo na inahan.
15: Pila ka tuwag, bata mo, te? Pila ka tuwag to? Ikaw ganin lang kadalagan ka, huwag ginaingagaw mo kid ka, ha? Ari, isa ka bata lang naingagaw niya, oh!
18: Ang motor?
17: Atas baba, ang motor namon.
19: Ala pa sa baba, nanaog kami kadalagan.
15: Hindi nga gaulit, eh!
19: Kunobos si kami, eh! Kung wala akong nagdalagan.
15: Hindi nga nagulit, eh!
19: Maligsin po po kami, eh!
15: Wala kita, pasinsya kita.
13: Okay. Mana mga ka-K5, no? Ang bata, iyahang wala niya mahingagaw K5 Pam?
16: Oh, wala din nahingagaw. Kaya naapot siya lang mga bata gikuptan.
13: Murag tulo ni kabuk ang bata. Kauban niya or duha?
16: Oh, kaya baton po to niya. Wala sila nakadalagan. Hurot ato sila gadatugan.
13: Hurot sila.
16: Kaning van K5 Ryan, nagka-parking na siguro niya?
13: Dili, gadagan ni K5 Pam.
16: Ay, nagdagan niya, natumba.
13: Gapasakan yung van, onya, wala siya naka... saka.
16: Wala siyang kasaka.
13: Ning atras o balik, o niya natumba. Ako, kinipong drivera, kaayo po ning paruk-parukon, kay nga nung wala na lang ni niyagi, kinabang, kung dili niya tansyado nga di kasaka yung van, nga nung gipugos.
16: Gipugos, kinahanto ni atras o balik pa obos.
13: Ah. O niya, matingala po kaani, kay di man kaayo tangason.
16: Bitaw, no? Ay, kung inaport na yung bugata ni sulod ani nga van.
13: O, siya may kargaan na, tubo. Nga nung di makasaka kay
16: mao.
13: Ang tao nga nakasakay, anak, pila naman kabuok.
16: Sus, paita in tangon.
13: O, di man kaayo tangason dyan. O niya, bato-bato pa. In short, ang imuhang dagan ani, once nga may ani, nakapirmira ra ka.
16: Mm.
13: So, ang pirmira, mga ka-K5, safe, mauna yung pinaka-safe kung gatangas imong sakyanan.
16: Mm.
13: Ah. Kining drivera, kung di lang ta masayop, kung sayop man yun ta ato ang mga bana-bana raman eh, baguhan.
16: Margana.
13: Oh, walay, dili niya tansyado kung sa paano mo drive. Base, nagpanik po siya. Ano ba? Or anyways, wala man na ito, gibaso ng driver, kay aksidente, maguni.
16: Wala man d'yo'y bisang si Kinsa nga ganahan na adunay mahitabong aksidente, no?
13: Okay. Daghan kayong mga laki, in fact, sa mga comment, mabasahan na ito diha. Nga nung wala jud kuno gitabangan sa mga laki nga haswaton.
16: Maulagi na yung ganina nga bugat.
13: Bugat siya, pero kung imong tinudon bisag mga pulo ra ka tawo, masara nga na. Kinsi to, ha? Oh, unya kwaon ng bata. Napoy mga laki.
16: Bisag maukab ra gud siya gamay basta makita ang bata dire, murang tong birahon.
13: Biro, okay, patay naman jud, di naman na matabangan.
16: Di na.
13: Ah.
16: Pero tentong pagkatumba ato wala na to.
13: Ang pinaka-point ato sa inahan nga makuha lang ito yung bata nga di madugayan dito sa lalumba.
16: Okay, no. Panawan ni Ron. Sus, guula sa inahan.
13: Ang mga laki po, galakaw-lakaw rapod mga animal.
16: Wala po na tanawag on that.
13: Oh, tulutudlo rapod. Burubula dyan na tabang ba, no?
16: Bito, no? Iguna galanta.
13: Katong ga-video-video po, burag naapot ay gamay masulti ato. Kay mangutana atong inahan kung may pantawag ka wala. Pero, may pang-live.
16: Yun.
13: Paano ka maka-live kung wala kay pang tawag?
16: Basin na, dili lang yun to siya gano'n na maputol ang live.
13: Pang real spoon ba?
16: Sa mo talaga na naglantaw?
13: Animali ko kaysa mga content creator?
16: Mas unahon pa nila ang ilang pag-content, mga pag-video kaysa mo tabang.
13: I'm sorry, no? Gagamit ko mga dili nindot nga mga term, pero sa tinod-anay, binuang ba? Paano ka maka-live kung wala kay pang tawag?
16: Mao.
13: Because ang data karon o ang tawag, usara na sila. Oh, di kami ngon nga wifi kay bukid na walay kwan diha. Walay piso wifi diha, walay piso net. Oh. Utro po ni mga laki ha, pati daghang kay tao dito sa tumoy oh. Dito? Wala bisag bayi pwede makatabang di ituklod lang na makairog jud ang sakyanan na.
16: Makairog na.
13: Galing wala sila intention nga mutabang. Oh. Ana usahay ang Pinoy makaingon ta grabe ka, grabe magbayanihan pero kining hitabua, burag walay bayanihan na hitabu. Sige, naglantaw-lantaw mga yati ah.
16: Wala sila nakuanin doon sa hilak sa inahan, no?
13: Wala, burag. Kung, ay, basta. Ikaw galantaw, burag nindot na lang ay imuhang kutsarahon ba? Araw mapatindog ni mo sa kinan, mairog.
16: Bito sa kita sa inahan kay Pepe.
13: Wala, Joy man. Wala, Joy, nabuhat ang mga tao ba, no?
16: Mm.
13: Oh, pwede gani ang kwan eh. Pwede, di ba, na mga motor? Pwede higtan ang motor. Onya na ay buguyod nga motor aron maaswat og kadali onya tabangan og haswat sa mga tawo. Kuan na good common sense ba unsay buhaton? Wala jud mo. Sige naghilak. Anyways, okay naman na. Pero ang lesson nga makuha nato diri ani. Usahay kining galakaw-lakaw ta sa Dublin's karsada, binatong kampante ni jud ta kayo.
16: Bitaw kay pa.
13: Na ay mga aksidente nga mangingani nga
16: dili na mo mabalaan ba nga
13: unexpected jud ya, no?
16: Mabito na usay kay Five right tungod sa mga pangitabo. Mula ka ko nang krasada magpa-simpig yung pinakadaplin. Kay niya magsige kong lingi-lingi kay di magina itong mga kuhan gawin. Mabalaan yung panahon ba?
13: Bitaw, lingi-lingi yun ka. Lantaw-lantaw ka. Kang baga na kay preparation all the time.
16: Correct. Kay di na itong mabalaan. For example, na ay mawadag brain no dira ron. Ah. Ano yung padulong?
13: O sa iPod, na ay mga igsoon po na ito nga kinang galakaw sa dalan o sa unahon pang cellphone.
16: Oh, magsige cellphone. Di makabantay.
13: Di makabantay. Mm. Grabe ha. Anyway, sige. Last 7:22. So much for that, mga K5. Sige. Naghana ato, no?
16: Ilubong.
13: Last 7:22 na itong oras. So, hinautunta nga makatabang-tabang to sa itong mga igsuon, mga K5.
16: Mm-hmm.
13: Nga unsaon na to pag depensa sa itong gagalingon while galakaw ta sa dalan.
16: Mm-hmm.
13: Aron nga di tama disgrasya. Hinoon, ang disgrasya di jud nato mapulong mga ka-K5.
16: Dili nato matag-anan.
13: Di matag-anan. No. Ay sa Ilunggo na galing di mapulong, no?
16: Mapulong din na.
13: Oh, mapulong, di matag-anan in Bisaya version ano. Di matag-anan, so dapat may depensya jud ka.
16: Mayo mo jud ka mabinantayon, alerto ba?
13: Alerto jud ka. Last 7:23 mga ka-K5 atong oras karon. Diri na ta. Sa balita with ka K5 Elmer Sagang, na unahon ako K5 Elmer ang buto sa kanlaon unya ipang highlight nato to ang kasal, no, ang kasal ba kay mas istoryahan nato tong kasal nga wala ma kinang dagang nagubot ang kasal. Aha,
16: tingubota
13: because of abaga ra jud.
16: Abaga
13: rin nakaingon
16: ba?
13: K5 News FM Live Report. We have on the line Guapito Elmer Sagang. K5 Elms, good morning.
16: Good morning, Sir Elmer.
18: Ka-K5 Ray, ka-K5 pa, may buntag, no? Subli, ka-K5 Ray, no, nga nagbuto ang kining bulkang Kanlaon niadtong Sabado, K5 Ray, no, mga alas 12:46 sa Udto. Based naman po, no, sa official nga record sa PBOX ka-K5 Ray. Although diri sa siyudad sa Kanlaon ng K5 Ray, nakasinati yun kineong ilang napatiyagan ng K5 Ray ang kining pagbuto yun sa baog vulkan niya. Dala pagtayog, no? Sabado ka K5 Ray niya. Since Saturday man po ito, naata sa gihulngan. Pero dito sa gihulngan ka K5 Ray, mabati gihapon, no? Ang grabe kining buto o sa maong vulkan ka K5 Ray. O niya, sa tuang nasuta ka K5 Ray diri sa siyudad sa Kanlaon, wala yun na-record na nga ashfall kakipagray sa mga barangay diri sa siyudad sa Kanlaon, pero nakatimaho hinuon o kining baho sa Supre, kining parte sa may barangay Masulog o ingon man kining area sa may barangay Pula kakipagray.
13: Aha.
18: So mga residente diri sa Kanlaon nadtog sa Sabado human sa mga pagbuto sa bulkan, lang normal lang gid ka K5 Ray.
13: Aha.
18: Ang ilahang pagpanikay-sikay usab diri sa siyudad sa Kanlaon gali instead nga nagpahimag noon ta ang LGU o ingon man ang particular na gid ang kining OCD o kini mag face mask lagid gali face mask gid ka K5 Ray, pero wa gid gali talaga ba wala gali gid kining nag face mask, no, bilis naman sa monitoring usab sa tong kaubanan usab diri sa siyudad sa Kanlaon, no, nga wa gid nag face mask ang mga residente diri kay as in normal ra gid para sa laha kay K5 Ray. Oo.
13: So K5 Elmer, atong Sabado ang nadunggan is I'm sorry, no, ato lang usbon gamay, no, buto ra jud nga bro, boom, bro gi ana siya.
18: Oh, buto gid ka K5 Ray gali. Wala gid sila gid nag-expect ang pipila ka mga residente kay K5 Ray nga bulkan ato kay ato mangod nga time ang crater mangyud sa bulkan kay K5 Ray natabunan sa kaning baga nga panganod.
13: Oh, okay.
18: Onya. O gumikan lagi kay sa kataas pod nga gibugan ini sa abo ka K5 Ray dito na bulkan gyud.
13: Ah, kumbaga dili siya diay makuan. Dili siya ma-recognize diay K5 Elmer, ano? Dili siya ma-recognize. Oo.
18: Hindi siya ma-recognize gina yun, pero kaya ito, lagi kay pirmi mo itong gagapanulugdog, so nagtuos lang dalugdog lang to, pero pagka dugay-dugay, itumaw na ng baga kayo nga abo kay Febray nga
13: Rabiha.
18: Mas ni ba, may kas kataas ka kay Febray, nakita gid siya.
13: Aha. Purti ko nung tulbo nga kay Febems, ang ihang pagbuga.
18: Yes, grabe ka K5 Ray. Oh, kataas. Motingali nga ang diri sa party sa Kanlaon, wala maka-experience og ashfall kay murag gilapaw ba?
13: Gilapaw.
18: Sa lugar, o lugar gihapak ni Bray, o niya bisa to na nakuha gani nga report. ang Don Salvador naka-experience kay February.
13: Fuerte yun noon dito kay Feb Elms. For the first time in the history of DSB, nga ang yes. ilahang mga dahon dito sa mga kahoy o mga tanom, ini mga balay, mga sakyanan,
16: napuno
13: sa abo kay Feb Elmer. Naubo. Na. Oo. Puti, sila oo. Mismo natingala, oh. Murag layo naman ta diri kayo. Gay, syempre, ang kwan gud karon ang hangin.
16: Hangin.
13: Amihan naman gud ta karon kay Feb Elmer, no? Murag nag-amihan na ta. So, ning tuyok ang kwan sa hangin ba? Ning balik? Mm.
16: So, ang abo kay tulbong kayo, layo kay siyang naabtan?
13: Layo kay siyang naabtan. Unya, speaking og baho, baho, gahapon ning pundo dyan ko dito from Bacolod to San Carlos, ning biyahe ko, ning pundo ko sa usa ka kapihan dirang lugara, manimaho dyan tinu asopreton kay Feb Elmer. Naa dyan, pero dili, anak ka grabiha, burag light ra siya, kay Feb Elms. Mm.
18: Oh, yung anak kay Feb Ray. Naa naman po nang kuan napatimahuan sa kaning doldool gyud kaning mga residente diri sa Masulog o kaning sa Maypula kay February. So far wala lamang gyud kay kon magisgot tag mga nag-evacuate kay February. Wala namang kinahanglan pang mag-evacuate kay ato pa mang nangaging tuig naka-evacuate naman ni daan.
13: Wa na bilin diyan. Wa na bilin. Wa na kabalik. Oo.
18: Na
13: kumusta na to di kay 5 Elms katong namuyo sa usa ka burag eskwelahan o sa ka room o pila ka rooms to. Aun sa ganito, ng gymnasium?
18: Oh, so far, kaki Vibray, ang kwa naman lang daw, based ato nakuha ang record, gikan sa PIO diri sa, PIO designate diri sa kanlaon ni Seth Bariga. Mm. Ang iba na kaki Vibray, kwa na, kaning nag-relocate akumbaga dito, na nagapon sa ilang mga pariente, so gamay na lang yun ang nasa evacuation kaki Vibray.
13: Aha, aha.
18: Pila na lang kay. Yeah, so, kwa naman po, gi-preparar na po ni Kaki Febre, na amang gawin ni isa ka luna po diri nga area sa may barangay Panubigan, sa ubos nga bahin Kaki Febre, po diri na nis binalbagan, may luna po ni Kaki Febre, nga tukuran po ni, nga mahimong evacuation center po Kaki Febre, nga posibleng mong balhinan po sa pila ka mga nagtiner karon Kaki Febre sa evacuation. Katong wala pagid mo, katong wala gi mga relatives, nga ilang kagagapunan ba?
13: Evacuation, meaning usa ka building, dili kay relocation. Evacuation jud siya?
18: Oh, evacuation kay February. Di man sa ingon nga tantong dako, nalipat lang ko sa pila to ka hectares ang ginagahin diri kay February, diri sa maong kuan nilang tukuron.
13: What if kung himuon na lang na kuan kay Feb Elmer, di ba? Ingon nimo hectares, meaning dako siya, lapad. Kung sabi kong buhaton na lang na sa City of Canlaon nga himoong relocation
18: one
13: site.
18: One hectare.
13: So dako na siya. May pila na ka mga houses nga pwede matukod dira. Kinang same ang kadakuon ba? So that nga ang mga igsuon na itong kuan more nga most affected aning Vulcan Canlaon, makastay na lang dyan sila. Nga kinang makapangabuhi sa malinawon ba kay Feb Elmer nga dili nga siging transfer o niya. Na sila kaugalingon nga wall kay 5 Elms, di ba na? Mm.
18: Gali, oh, yung anak kay Kaki Febray. Pero so far, as of now, no, ang pipila na to diri ka mga kuan, mga evacuees diri.
13: Aha.
18: I don't know kung sa kuan ni nila Kaki Febray. Kay kini, it is provided man po noon sila sa LGO. Pero mao lagi, mostly lagi sa inyo nila, mas maayo pa lagi sila nga mo tinergit sa ilaha.
13: Dili bang good kay 5 Elms. Oh, dili man good. I'm sorry kay 5 Elms, no? Nag-bat in ko, no? Di man good kay kinang... Kinabang magpuyo ka sa usa ka actually na discuss naman nato ni atong ni Agi pang mga dugay na nga binulan ano. Di man gud nindot nga magpuyo ka sa usa ka unsa na usa ka atop nga ang inyong wall dira tentra unya ang inyong privacy ba no ang inyong privacy ba sigula na gani guroy nang anak diha ron kay naulaw na joke ano. Di ba sa kwan sa tinud ay mas nindot man jud nga kinang pagbugtaw ni mo naka sa kogalingon ni mong balay o niya kinang pagawas ni mo hinuon yan akay mga silingan pero medyo distance pod gamay pod for how many meters abi nga kinang dili lagi gymnasium nga burag mga burag na mo sa stock room di ba ang ibangingon tag evacuation for the meantime nga makapuyo sila dira nga dili pa jud stable ang sitwasyon pero kung muingon ta nga for a long term nga situation murag lisod man na Elmer niya hantod kanus a sila isuportahan sa LGU ah Kifem Elms
18: oh. kana pwede pa ta katubag gid ana ka K5 Rhino kung sa diri umaagi ini sa kagamhanang lokal ay not only kagamhanang lokal kay kini kuan man gid ni sa kuan man gid ni sa gobyerno kay murag gahinan man gid ni sila og pundo wa ta ka balo kun sa diri ilahang status ni ini kung kini ka K5 Rhino
13: mga pila na sila katuig diha K5 Elms kining we're talking here the victim ha aning bulkan Canlaon nga wala pa jud nakauli mga pila na katuig
18: December 2024 pa ni Kakibabroy, kanyang bandera yung nag-evacuate.
13: Mga pila ka pamilya na K5 Elms? More or less lang, more or less lang.
18: Katong nga pinaka, estimated na ito Kakibabroy, na katong pinaka itong wala pag-ipahayag nga nagbalhin ang uban sa mga relatives nila, mga 60 plus man to.
13: Mga 60. Ubay-ubay din, no? Ubay-ubay sila. So basig na ay magahin nga pundo diha ang City of Canlaon na mangita tag-yuta dira makapalit. And then kuan rin suggestion na rin ito aha. For the betterment of our igsu o mga igsuon ba nga kinang ingani nga sitwasyon lisod kay mga buhi ka nga murag dili gid ka dili kaayo anak ka nindot ang inyong pagplastar sa pangabuhi di ba? So what if ko mangita ta diri ang yuta paliton from the private individual and then itagtag na aning mga tawhana pero dili free. Na ay bayad pero kinang bayad nga kinang makasarang sila monthly nga di pod sila madut-an maayo ana ba dili ingon nga mugasto ra jud ang gobyerno o nya ihatag for free di na pod ta ana pabor jud kaayo kinang may bulanan pod siya pero kinang kinabang affordable and kayang-kaya na 500 pesos ang bulan hasta nga ma-impas nila mahurot og bayad kay FMs
18: pwede oo pwede pod
13: bitaw no kay luoy ka maluoy beta nila ay hantod kanus a sila maging ana ng murag mga dili man jud literal nga kuan burag-burag mga kinang gisulod mo sa usa ka lata diha ba
16: bitaw no
13: na di ba no oh burag
16: yeah, lahi ra gyud kay Fibre katoy mo giingon nga ilang mata nimo nga dili mo ang jung Pinoy anan lahi ra jud kayo
13: lahi ra jud
16: oi murag limited imo paglihok.
13: Oo, bisag gid kita gani di ba kay Fibre say magsuroy man tanog ginapasuroy ta ni boss no unya mga tulog tag hotel unya sa usa ka room usay natay tag lima tag tulo unya kita ra gani nga mga laki usay tingob ta dira dili gani ta kuan kaayo nang kunang burag di gani ta ganahan kay nga burag ing ana jud kay mas maayo jud gud nga ikaw ra ana pero masabta na to kay tag 5 days ra man 3 days ra man burag di gani ni kuan kaayo di ba puro patalaki what if kung pamilya na jud pagbugtaw nimo. Yeah, may burag may separate man sila may mga tent man sila kay FM Elmer no, di ba?
18: Oh, may tent man sila separate sila.
13: Oh, pero common ang ilahang common, ang ilahang CR, ang ilahang kwadi tubig ana.
18: Common.
13: Aha. Di lang mo makuan si Mayor kuan ha. Ato hisgot ra man ni ato ah. Si Mayor Cardenas ha. Kay ito hisgot ra man ni ato ah. Masinati maguna to or ma-feel na to kay FM Elmer kung unsa kalisod ang mga ing-ana nga mga sitwasyon. Bisag dili na to na experience pero makit-an bi na to ang sitwasyon sa tawo, di ba? No? Ang ana ba?
18: So, correct. Oo.
13: Oh, kita gani nga kinang matulog tag hotel or mga pension houses, tag tulo mo sa usa ka kwarto, tag 5 days mo stay diha. Akin ang pagligo ni mo, maglinya-linya mo, magani ana. Di ba, lisod man gani? How much more kung sa ang ana, burag tibuok kabuhi ni mo, may ana na ka, unsa kahang sitwasyon? Ang pag-inis ni mo, may nagmga laki kay hubo here, hubo there, hubo everywhere, okay ra. Ang mga bayi nga magigsuon na to.
16: Bito.
18: Na.
13: May kalisuran sila. Oo. We don't know kung dapat may naay usa ka konseho o konsehal dira sa San Carlos nga makahimo unta og kanang resolution or ordinance ba or whatsoever kanang manifestation or unsa iya mga kwan diha nga unta makapalit tag yuta mga ingani bisag 4 hectares na lang. Oo, mangita ta diri sa Dakbayan nga safe sila gikan dito sa TL sa Canlaon. Ato anis lang ibutang diha as a relocation site nga lana nato ni Canlaon City braga relocation site braga ana ba no? Suggestion ra man ni ato ano depende gyapon dira sa taga Canlaon City KFM Elms
18: mali depende gyud ni
13: anyway sige pero importante nga katong hitabo nga pagbuto ato ni Aging Sabado So far, ang kanlaon alone wala jud matam-an diri noon sa Don Salvador na, pero di man ana jud kabaga. Bagag nawong daghan.
16: Ray mo.
18: Aray.
16: Sakita or?
13: Sige, dirita sa pinaka-highlight sa ibang balita, burang ikaw ang in demand drone on air. Unsa jud ning hitabua K5M sa isaya may maminaw mi aning kasal nga nahimong kontrobersyal. K5M, go ahead.
18: Okay, so kani ka kay Vibreno, diya sa may lungsod sa Himalalon, di probinsya sa Negros Oriental. Although, kuha na ni ka kay Vibreno, kaduha na ni ka higa yun, pero dili Himalalon tong una, amlan tingali tong una.
13: Nalagi?
16: Amlan.
13: Mato gay na na pag amlan. Headlines na ako, nahinumduman ako nga na ay nahitabo po na dira, nga naudlot ang kasal sa Oriental po.
16: Ato po unak to, nag-viral po.
13: Grabe man, buka mga sensitive.
18: Nakalabay to nga tuig, amlan to kay Vibreno.
13: Amlan to, amlan.
18: Himalalon, same gihapon ang iyang sitwasyon, delayed gihapon. So kani ka Kibibray, ato di kaya batbaton kining sa Himalalon nga nganong na-delayed ni ka Kibibray kay lalagay kining na-dismaya.
13: Kibibelms? Kibibelmer?
18: Bagong minyo Kibibray, human silang kasal niya itong October 8 diya sa Holy Child Parish Church sa Himalalon. Diin nagpahungaw po kining isa ka bride diya sa social media kay maulag ini ang pagpatuman sa kining stricto nga pagpatuman sa mga kining sakop diya sa simbahan ng Hebebray diya sa ilahang kasal kay sumala pa sa bride gikatakdang ilang kasal kay Hebebray nga diha kung santos nga misa alas 2 sa hapon.
13: Okay.
18: So niabot sila kay Hebebray alauna pa lang sa hapon naana sila diha sa maong simbahan aron dikit sila maulahi.
13: Okay.
18: So pag abot nila ka kay Febray sa maong church gibadlong sila sa kining pipila ka mga alagad sa simbahan og wa dayon pasudla kay lagi makita ang mga abaga sa gisulob sa ilang mga bridesmaids.
13: Kay Febelms. Kay Febelmer.
18: Yes.
13: Teka muna ha. Giauhag nako ang atong mga tagpaminaw, ablihi ang inyuhang Facebook diha sa K5 San Carlos Digital or K5 Canlaon, no? Digital. Lantaw mo diha aron makit-an jud ninyo ang sanina or tragedy buda sa bride kay ang gireklamo diri ang ninggawas nga abaga. Okay, pangitay kog mga tragedy buda diha kay Five Pambing nga kinang hantod ang nawong tabunan be basig mina. Basig gusto ani. Sa AI gro. Sige, padayon kay Five Elms, padayon.
18: Tumaw to kay Five Bray, gumikan lagi kay nakita ning abaga sa gisulob sa mga bridesmaid. So nihangyo ang bride kay Five Bray nga sa kining hatagan sila kining consideration. Kay ang ilang mga nahibaluan kay Five Bray nga gidili or gibawal nga dress code kining magsulog og kana nagpakita na sa cleavage kay Five Bray.
13: Oo
18: lang
13: okay.
18: Na ilang nahibauan.
13: Unsa man ning cleavage god paki Bisaya god kay Five Elmer?
18: Pero maglain na Bisaya. Kani makita na gid ang
16: unsa?
18: What? Sa dughan.
13: Ang dughan.
16: Ah, dughan.
13: Ang dughan. Okay. Dughan. Sige, go ahead, Kay Five Elms. Pasensya kayo ha, kay to aning giusa-usa. Aron nga masabtan jud ni nato ba kay daghan kaayo ang ning comment against the church nga usahay burag over na kayo. So ato aning isaysay jud ron kung unsa jud siya. Go ahead, Kay Five Elms.
18: Sige. So kana kay Five Bray, gumikan kay syempre nagkuan na nagtinubagay na naglalis na naning kamot na lang gid kay Five Bray para lang gid mahunong na ba. Naning kamot na lang gid ang wedding coordinator papangitag panapton nga mahimong itabon sa mga bagas mga bridesmaid.
13: Luuya.
18: So so mao na kay Five Bray nga gipasabot po sa bride nga tungod sa mga insidente nadugay po ang ilang pagpaso padulong sa altar.
13: Aha.
18: So diha na kay Five Bray kanina, di rin, natingala na sa Kaki Febray kay bisan nagpadayon ang pagpaso, murag kanang gialigar nga wala na makahulat ang pare hangtod na human pagpaso, Bray. Gisugda na gilayon ang misa.
13: Tika muna. Murag binastos na ni Hao. Murag binastos na ni. Okay. Gundi, ato ang usa-usahon usab ha. I'm sorry kaayo ko ang ginausa-usa, no? Pag sulod pa lang sa bride og ang mga bridesmaid kumbaga kining mga katabang niya braging ana na gibadlong kay ninggawas ang mga abaga aning mga bridesmaid or ang bride Okay, wala madayon ang pagpaso kay gipangitaan pag mga tabon aron matabunan ang mga abaga nga makit-an guro diha ang tinudlukan sa injection sa bakuna sa una. Okay. Ah, ana, so burag dili pwede. Ikaduha, kodi na kuan na to, nahilot na. Ah, burag na na-address na, nasolusyonan. Pagpaso, wala pa kaabot sa altar ang bride o ang groom. Ning sugod nag-istorya ang pare, ana.
18: Oh, muna ang mura, muna allegation sa muna gikon sa kaning bride, kakipay bride.
13: Okay, rekta, rekta kakipay Elms. Mm.
18: Gali, dugang pa ni anak kakipay bride, maniato, nag-kaning, nagpakuha sila o kining mga litrato, kaning human sa misa kakipay bride ba?
13: Aha.
18: Wala pa daw sila mahuman o kining photo session kakipay bride.
13: Aha.
18: Gipalong na ang mga suga sulod sa simbahan.
13: Pagkabastusa, oh. Diyon mga tawana.
16: Siya
13: pa rin na, siya
18: kalagot. Oh. Nangit-ngit ang lugar, samtang nagpa-picture sila.
13: Oh, si unsa nalang naroon, mangita patanig suga para sa picture-picture?
16: Mangitag flashlight.
13: Oh. Okay, go ahead, Kipe Belms. Mm.
18: Oh, so kini nga, muna kay Kipe Breno, muna yung nakatag, o kini nga, na-trending mga gini sa social media kay daghanan po nini naka-take nini yung video sa kagdiya sa sulod sa simbahan kay Kipe Breno.
13: Aha.
18: So, nakakuha ni og atensyon sa mga netizen
13: that
18: tumoto nga nagpagawas nagpahayag ang kining simbahan kay Febray.
13: Pero ang kasal na human jod, na human jod.
18: Yes, na human kay Febray ang kasal dito. Mm. Na lang sila ni Bawi og enjoy dito sa reception ilang kasal.
13: Sa reception kinananay naglitson dito sigurado.
18: Oh, dito na lang sa ni Bawi.
13: Okay. Unsa ang tubag ani sa simbahan? Kay burag sila karon ang gapa victim ani kay Feb Elms. Ah, unsa ang tubag sa simbahan?
18: Oh, so karon nga Feb nagpagawas ni gapahayag ang kining Holy Child Parish Church sa Himalalod, pinagi usab sa parish priest nga si Reverend Father Cecilio Bumidiano. Aha. Sa ilang social media nga syempre yun sila nga kaning magmatngon daw malidon anon sa paghatag komento sa social media. Mm-hmm. Kalabot ining post sa bride aron malikay ang kining posibleng kadaot.
13: Aha. Kung
18: imahe og dungog sa maong simbahan kay Febray.
13: Okay.
18: Kay oo. So dire kay Febray ilang gipatinaw sa maong simbahan nga ang ilang kining nasampit nga kining lagda kabahin sa dress code kay Febray. Mm-hmm. Og sa kining memorandum of agreement duna na ni gipahinundom before ka kay Febray, kumbaga may gipirmahan na diday ni nga muwa.
13: Mm-hmm.
18: Ang mga magtiayon sa wala pa ang kasal ka kay Febray, may labot na tong dress code.
13: Mm-hmm.
18: Na ana daw sa memorandum of agreement nga gipirmahan sa magtiayon kay Febray.
13: Okay.
18: Ang gani, according pa sa kasabutan, kinahanglan nga anaa na sa simbahan ang magtiayon 30 minutos sa wala pa ang misa.
13: Tila, una pa sila so, gani. Ato na to sila naghulat. Nagturong ng mata nila to sa hulat.
18: Alauna man sila naabot.
13: Alauna okay.
18: Man sila naabot. So, ang entourage, kinahanglang maabot 15 minutos sa so wala pa ang gikatakdang oras.
13: Tila, una pa to sila gani, pad. Okay.
16: Kayo.
18: So, diri na, kay, ani na, kagibay, bray. Kung maulahi di ay, maulahi o 15 minutos,
13: aha,
18: dili na tugutan ang entourage nga mag-prosesyon.
13: Grabe hapon ni sila. Oh. Oy, pagka stricto hapon ni simbahana, burag di man ta burag di man ta mapalangit ani.
16: Makasala kag ahat.
13: Mhm. Unya, unsa pa jod?
18: Kon 30 minutos kay Febray ang kalangay, wala na i-prosesyon og kanta.
13: Pero nadawat na nila ang bayad.
16: Syempre.
18: Unya, kon maabot kay Febray sa 45 minutos ang kalangay, mga ritual na lamang sa kasal ang ipahigayon, dili na ipadayon ang misa.
13: Ah, bisag ako man tinuod pare. Bisan ako man tulad pare kay Five Elmer mo pakasal ka na ako onya ako'y naghulat ni mo usa ka oras biyaan ta kaoy.
16: Oh, dili pa dali maghulat ay.
13: Oh. Biyaan ta ka bala ikaw magmisa diha manginusara Elmer. Oh. Okay, padayon.
18: So mao na kay Febray kay mo nagi pagpasabot kay moro mo man ay highlight sa ilang ginapagawas nga official statement sa mao nga simbahan nga wait pero nanak ibore nga igyapon sila pasaylo.
13: Mm-hmm.
18: Ang mao nga simbahan nga Febray og ilang katikismo ngadto man sa bisan kinsa nga napiktuhan or nasakitan kay Febray.
13: Okay. Og
18: nalibog sa mao nga panghitabo
13: dili na nasakitan
18: nga nagprinting
13: sakit jud ni kay Feb Elms. Kaya kinibang ingon na to nga ang kasal once in a lifetime unless kung bigain ka nga pagkaugma ng buwag mo si Mong Bana nagpakasal na pud kausab. Okay.
18: Mao.
13: Aha. Okay. So
18: pero ang main magid ani ka Gibray is delayed gyud kay gumikan lagi dito pagkuan pagdaing sulod ta nila. Para man gid to.
16: Dito na langan.
13: Okay. Tan-aw mo mga ka K5, ipakita gud tong lit picture alone nga na nakit-an jud ang

0: ang ilahang bayo diri na ay tabon sa abaga pero nagluyloy ni siya o niya kita on jud ang abaga. Mm. Anak mo rin nagluyloy diri sa may kilid ang ubang hapin. Ang bride mismo na ay naggawas jud man pero usak gamay kaayo porting gamaya ra ang bride mismo. Na? Kining tapad niya burag normal man nga mga burag normal man nga mga bayo ki 5 Elmer o mga suuton sa mga kasal ina alangan mag Filipiniana ka diri. Diba diba ki 5 Elms? Mo pakasal ka unya mo Filipiniana. Naa man tas Pilipinas wala man ta dito sa Canada nga bugnaw kaayo.
1: Alangan mag-jacket ka diri.
0: Alangan mag-jacket ta diri. Ah, mas katawaan pa jud ka ani kung ang suksuko ni mo na kay face mask nga matara ning gawas.
1: Oh.
0: Ah, okay. So, naamang kunoy pinirmahan nga dapat kining bag-ong or kalaslon. Kalaslon pa kay during that time, kalaslon pa man sila. Mm. Na ingon, ingon ni kay 5 Elmer nga dili pwede mo gawas ang ilahang mga abaga. Okay. So, B8 ki 5 Elms, dito burag nakasupak sila, nakaviolate sila, no? Kung ato aging sumayon. Ah. Naapas ki 5 Elmer?
2: Oh.
0: Ah, naakad
1: yes,
0: niya.
1: Napa.
0: Okay. So, dito, sa gisulti ni mo,
2: ilang pagtabot, ilang pagtabot, kay ang, kuan lang, dughan lang ang di makita.
0: Pero wala, naingon dito nga abaga?
2: Oh, pero, giingon sa official statement ki 5 Bray, appeal daw sa lagda nila eh.
0: Pangitaan ning bride ang bride ron be pangitaan ni BKFBM basi maabot ni Moni eh pangayua ang memorandum of agreement. Kung nabutang ba dito nga ang shoulder dapat nakatago ni siya dili ang cleavage. Pangot basig na maka-provide siya be sa memorandum agreement kay diri jud ta magdaog. Diri ta sa ebidensya. Now, butang nato no kay according sa simbahan nagpirmahanay sila. Grabiha din mo simba mo papakasal karon may pirmahanay din sa dress code di ay.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Agreement.
0: Abi na kung sinumar pang itaon ani nga dili ka nagpakasal kalima.
1: Pinasahi pod,
0: no? So, kung ato ang sundon ang pinirmahan, naka-violate sila kay ning gawas man yun dinod ang abaga. Okay. So, launa pa lang kung tinuod man jud ni ang gisulti sa bride nga 1 p.m. pa lang naka-standby na sila and waiting for the pare for 2 o'clock ang pinaka-exact nga time for the kasal. Nga nung pag-abot pa lang nga nakit-an ng mga abaga, wala na ni sila badlo nga daan unless they have 1 hour to fix themselves. K5 Elmer, tama ba? K5 Elms?
2: Yes, 1 hour G5 break. Kaya launa mo sila naabot.
0: Na, launa. Buta to, launa imidya. Ang tunga sa oras din na mahurot sa pagpangita o sa nina diha nga kinang matabunan ng mga abaga kay basig unsay masulti ni father kung makita niya abaga. Muingon guru si father nga, kamong bagong kasal, pag uli dito ang groom, ako lana imong bride. No? Okay. Siyempre, kita na abaga kay 5 pa. Na. Kining pong mga nagkuan sa simbahan diha, alauna maman kaha, gro ni abot na, nganong wala naman na ninyo badlunga daan?
1: Sa iyo pa man di ay.
0: Dito na nga, usahay ba ning mga taga, kining mga, dilitan na, no?
1: Mm-mm.
0: Kining mga nasa simbahan ba nga dili, kinabang mga nag,
1: Galagad
0: diha nga silang kuan ani. Mga suplada o suplado binausahay sila diha.
1: Oh, daghan ay.
0: Oh. Daghan kay mga suplada diha.
1: Abi natong dili suplada kanabi simbahan.
0: Oh, bitaw no? Correct. So dapat gibadlong na ni.
1: Bitaw kay mintra sayo pa dili kay sa atong alanganin ang oras.
0: Okay. Ikaduha, katong galakaw na nga kinang wala pa kaabot sa altar, gisugda na sa pare, kay siyempre nalampas na glass dos. I am sorry, no? Simbahan man unta, no? Ang simbahan man ni unta, gatudlo o maayong batasan sa mga tao, aning kalibutan na aron nga mabuhi tag malinawon. Okay. Nga nung ikaw mismo, ning una magbuhat anak nga dili.

0: mana in chakto father. Napay sunod nga kaslon. Kifeb Elms, pag human nila, may kaslon pa ba? Wala na.
1: Masigula na tingali.
0: Kung sabi gidali ni father, wala man yung gadaan lechon gurun eh. Diba? Kasi simple. Ha? Unsa-unsa?
1: Ang decoration mga gidaan gitabon sa baga.
0: Gan, bitaw, no? Bitaw, no? Bitaw, no? Catholic Church. Oh, Catholic Church ni. Oh, anyways, ang pangalan kay Five Mon, kasabot ko sa ibang point maybe siguro, oh, Katoliko na naman, no? Katoliko. The name of Catholic, why labot? Kung unsa gibuhat sa pare. Ah, do kami pangadwa, malalisayo. Kwato sa Bible mo, mabukaray tangadwa.
2: Ang debate mo doon.
0: Kay Five Elms, may para sa Bible mo na kan makita na ita tatlo ni Mon Jay, mabaisay ta. Ha? Pangukayon, tanin ko din nga bersikulo da sa Kwan, din nga bersikulo sa Bible nga hindi pwede ang abaga gagwa sa sulod sa simbahan. I understand nga kini house rules sa simbahan. Di man dyan siya ko ana, di man siya nindot tinuon nga kitaon ang abaga kanaaka sa simbahan, Kay Five Mon Jay.
2: Bito.
0: O di man dyan siya nindot. Pero, ang atua lang nunta diriba, launa pa man unta ning abot, nga nung wala na ni Ingna dayon sa mga tao diya, nga ma'am, pangita mog manto dito, pangita mog tabon aning abaga ninyo, kikitaon na kayo ang ulat sa injeksyonan sa tonggi, bakunahan mo gagmay pa mo. Masuko ang pari anak kay nagpabakuna mo? Hmm. Inaabuhi pa mo. Diba, anak raman unta, onya akong nasayop man jod, nga nung inganaon, Jude?
2: Dito.
0: Pwede raman ni sila badlungon nga next time ha, basig na amoy pamilya nga mupakasal na pod, unta ng diliing ani ha nga ng gawas ng mga ulat sa inyong abaga ha kay bawal ni sa atuang simbahan. Na, di ba? Nga nung anaon, Jude? Diba? Di man ni mo reklamo ang mga kining bride o kini ang groom or ang bagong kasal kung gitarong na po ni sila pagbadlong.
2: Mm-hmm.
0: Maybe may pagbadlong ni nga dili maayad. Ah. Basig wala po ni kabalo ang pare kay Five Moon Jay kay ang pare raba dili ana nga masuko dayon. Pwede na niya ingnan nyo dito inang pailisa o sana ninyo. Pamadyong pasuksukan ninyo nag unsa kayo na kinang Filipiniana.
2: Mm.
0: Ato na, kaslo na to na yung Filipiniana sila kaya parang di makitaan ang tanan. Diba? Diba?
2: Oh.
0: Di kumutuo nga. Guro, ang nagpatigas-tigas sa pod, ana diha, kining mga
2: simbahan.
0: Sa simbahan dira nga sa management, mm-hmm. usahay mga supladog, suplada na diha.
2: Ito, sakto.
0: Oh, ni ay taga-simbahan yung comment na to, oh. Ingon dire sa taga-simbahan kay Five Elmer, amping taan eh, kay na ano. Ingon diri, good morning. As a member sa FLA team, tama ba ko, FLA team? O ako ang gakandak sa practicum. Ah, nag-practicum po dito sila ni OJT. Lahat po dito. Usa jod na sa among pahimangno ang dress code. Kinahanglan dili makita ang cleavage, pero ang shoulder okay ra. Oh, pakpakan!
2: Pakpak!
0: Okay. Oh, na... Oh, ang ingon niya dire, ang shoulder okay raman na kay total na aman ang hairdress. Nga makatabon. Si kinibang si Kuan, kinibang nagkuan na to kay Five Elms, ang ning comment nate uron, dugay na ni siya kaayo gaalaga dyan sa simbahan. O niya, nindot po ni siya mo entertain sa gusto mo pabunyag, gusto mo pakasal, or magpamisa sa patay, dire sa simbahan sa Dakbayan sa San Carlos kay Five Elmer. Si Ma'am Lor Habuni. Good morning ni mo Ma'am Lor ha for supporting us here sa K5 nga balita karong buntaga. Ingon pa niya gani, even gani ang mga mutaod sa VL and cord, striktuhon jud nako. Dapat lang, kinang magtaod ani mga cord, dapat wala na ni gawas-gawas sa baga. Uy, purang dapat nakuan ka diha, kinang nindot mo ibong pormada kay siyempre, burag ta, kuhan ka dry, burag modelo ka kay Five Elmer eh. Oh, nga ikay mo hikot nila. Na, di ba kay Five Elmer, tama?
1: Tama,
0: oh. Oh, So dapat kung ikaw mo higot nila, dili ka bigaern, dili ka burag mukhang kaplog or GRO diha, dapat disente ka ika. Oh. Na.
1: Na.
0: Karon, klaro kayo ha, taga simbahan jud ni siya ni gadawat diha kung kinsay gusto magpakasal mo babunyag. Diri sa Dakbayan San Carlos, mga ka-K5, kung mupakasal mo, pabunyang pangitaan ninyo si Madam Lor Habuni. Okay? Nindot kayo ni siya mo in 13 sa Yawan Pamuan eh. Dito, K5 Pam, basing pakasal ka puhon.
2: Ugmara kay unto naman ron.
0: Oh! Si Ma'am Lor inyong pangitaon. Habuni. Taga Talavi ni siya. Oh. Iyang tapad balay, ane, reporter, speaker, stasyonan, pero diri ka paminaw na to. Gabihan ni si Ma'am Lora Buni. Eh. So, lantawa na, ingon sa simbahan, dito, nga kanang naas sa pirmahan. Yes, kung bawal man dyan, usbo na to ha, kung bawal man dyan ang mupagawas o abaga, kinang mga nag-alagad sa simbahan next time, inyo nang badlungon o timprano pa.
2: Correct.
0: Dili dito sa mga panahon, nga mupaso na. Na. Ngamoy, ngayon sa mga abri mo na yung ubaga pag ilis sa dito.
2: Nalangani na kayo.
0: Kunya, ang pare na naghulat na. Mautog ikasukan sa pare, kay late na sila tinuol, kay nag-ilis pa sila. Pero kung imo yung sumayon, katong man nag-alagad sa simbahan, wala nila gitrabaho ilang trabaho nga dapat madlungo nila as early as nga pwede pa maka-change or makatabon ni mga tawhana sa abaga. Pero for me, bro, wala dyan problema, abaga mo gawas, oy.
2: Baga naman na.
0: Diba? Unsa gyud gusto na ako ni pa-explain karon ning taga simbahan diha ba? Ang tining management dili ning pare, kay ang pare kabalo ko kasabot yun ning pareha ba? What is the problem about the shoulder head and toes ma? Oh, na, diba na? No.
2: Basig dad ko pug abaga.
0: Daso mo pakasal mo sa dira sa simbahan sa Himalalod.
2: Diremos baldi oh.
0: Oh, magpalip Filipiniana mo ha. Para di makita ng abaga butangin niyo nagtaas kayong pako diha.
2: Ay, mag-jacket ta lang yon.
0: Ah.
2: Pang winter.
0: Taga si K5 Elmer taga gihulungan man okay ra magkaayo sa gihulungan.
2: Oh, okay ra siya dito ra
0: pakasal. Pagkapaita ani no. Lantawa na ulaw na tong kinasal.
2: Naulaw in town. Wa siya katarog paso or.
0: Imagine mo, K5 Elmer. Wala pa man ka makasal K5 Elms no. Gapaso oh, wala, mo. Pa. Sa imuhang asawahon? Unya na pamusto nga tunga sa simbahan ang pare ni sugod na nga pagtindog muntanan. Unya ikaw gapaso ka pa.
2: Lain kayo oy.
0: Ah, unya gapaso pa mo moingon ang pare nga ang Ginoo na kaninyo.
2: Nga na pa siya tunga tunga na.
0: Napasa tunga galakaw pa father, galakaw pa mi. Di ba? Paita.
2: Paita, brahan.
0: Mutubag ang pare, bahala mo diha.
2: Mutubag kung napaso, wala pag-iurin tayo siguro. Nagpaso pa man siya. Kumasa kay mutang. Ay.
0: Pero, makaabot ni biya sa ilang diocese dito, P5 Elmer?
2: Masaban na sila.
0: Makasabaan dyan ni sila ba?
2: Bito, nuloy. Ang, kuan ba, ang babae ba, imbis nagpaso siya, magising-gising ba na?
0: Ha?
2: Ano yun mo nung?
0: O si, imagine mo nga galakaw pa ka, patindugon ka na, kaya may manguros na.
2: Magay, wala siya nipong ko.
0: Di kinsa may ganahan, ana. Galakaw ka, panguros ka.
2: Paita, no?
0: Ngayon, guro-guro ni Udagan. Wala pa takabot sa altar.
2: Manalagan na lang, no?
0: Murag mo, pag ako anak mo tuyok na lang kung balik, oy, puli ta.
2: Puli, ay.
0: Tutay, bayad naman na, bahala dito ang misahan. Diri, ah.
2: Mauli.
0: Kipe Belms na ako padra. Kipe Belms? Kipe Belmer?
1: Yes, Kipe Belmer.
0: Oh, oh, ayo laghawa, Kipe Belmer. Kaya imuha ning balita biya. Ingon, dari ni Sir, ni Ma'am Lor Habuni, wala na ko sa cathedral, Sir. Naan ako sa St. Jude Thaddeus. Ah, dira na ka sa opisina ni Konsihal Thaddeus Saison?
2: Yun.
0: Taga-sumag ba ni, no? Jude Thaddeus Saison, di ba? Taga-sumag. Konsihal sa Bakulod. Wala kita taga-Bakulod. Wala kilala sa iyo. Konsihal. Dili joke na bitaw ma'am no. Sa Jimilina pero health para gihapon ko sa mga nag need og tabang. Okay. Sa kuan di ay dira sa simbahan sa Jimilina na ila si Ma'am Lor Habuni ro nagkuan nagtrabaho na. Nga kinang simbahan sa una diha sa may Jimilina Ma'am Lor no.